0: tayo nung BTA, nung Bangsamoro Transition Authority. Ngayon po, given the success of the first parliamentary elections, mawawala na po ba yun?
1: Meron po isang buwan na palugit o yung transition bago official na manungkulan yung mismo mga bagong halal. Ang kumilit po magpuproklama sa kanila at meron po tayong mga tinatawag na Board of Canvassers. Yan po ay kapangyarihan namin at matatapos dapat ang kapangyarihan namin sa eleksyon kapag nakapagproklama na tayo ng mga nanalong kandidato. Maliban na lang kung may mga protesta, mga kaso na naisampa dito sa atin sa COMELEC.
0: Congratulations po dahil alam po natin ilang beses nang napospon ang bar parliamentary elections. Nalala po natin nung inalis yung Sulu sa kabilangan po ng bar at marami pang ibang mga insidente mula 2022 pala ito, yung COVID, nung wala pa silang election code. I guess meron na sila ngayon. So ano po, Chair, ang inyong masasabi sa mga nangangambang baka magkaroon ulit ng mga pagkaantala sa mga susunod naman po na halalan?
1: Kung napapatunayan po natin na kaya magkaroon ng halalan kahit kauna-unan, alam natin ito po hindi po walk in the park. Masalimuot po ito. At huwag niyo po i-expect na 100% na talagang maayos na maayos ang ating halalan. Ang importante, makakaboto ang mga butante at the same time, makapaghahalal at makapagpupuklama tayo. Pag nagawa po natin, magiging regular ang halalan at the same time, mag-expect tayo na sa mga susunod ay mas makakapag-adjust, magiging maayos na natin yung halalan sa Bangsamoro. First time ito, historic. Subalit dapat na manamnam ng bawat isa at maging sabihin nila na ito'y halalan para sa sambayan ng Pilipino.
2: Chairman, ang inyong pong mga paalala sa mga botante at isang araw pa ang itatakbo ng halalan, sir.
1: Patuloy po tayong pumunta sa mga presinto. Ito po ang panawagan natin. Kung bakit man may konting alingas-ngas, insidente, huwag po tayo magpapatakot. Ipakita natin ang buong lakas at tapang sa kanila na hindi nila tayo matitinag dahil hinintay natin ito ng napakatagal, 4 na dekada. At therefore, ito na yung pagkakataon natin na makapaghalal ng mga leader at tunay na mamamahala sa atin. Isang boto, isang Bangsamoro para sa Pilipino.
0: Congratulations po.
2: Oo, at congratulations. Thank you sa inyong oras, COMELEC Chairperson George Garcia.
1: Maraming salamat po, Sir Willard at Ma'am. Hello?
0: Hello, Tito, Chair.
1: Maraming salamat, Tito. Pabuhay po.
0: Nako, this is so historic. So congratulations talaga sa COMELEC and to Chairman George Garcia at nairaos din po ito at nagaganap na po ngayon. Alam nyo kasi, naalala ko talaga yung buong mundo nakatutok talaga. Hindi lang success ito for the Philippines, but lahat nakatingin kasi yung bang na-achieve natin, yung, di ba, naalala mo 30 years na war, yeah. Tapos nagkaroon tayo ng dialogue. So for the first time, so lahat talaga sila, European Union, Japan, Australia, lahat ng mga bansang ito nakatutok. So talaga emotional ito for today and talagang very, very historic.
2: Kumbaga malayo na inilakbay, lalo na sa mga nagsumubaybay doon sa peace process. Ano? Ilang dekada ang inabot nito at ito ang naging bunga ng peace process na yon, na magkaroon ng isang democratic process para maihalal yung kanilang mga kinatawan.
0: Yes. Ngayon, naliwanagan na tayo sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman sa tingin nila ano ang pinakamahalaga sa BARM elections. Mataas na voter turnout, payapang halalan, o mabilis na paglabas ng resulta. Sabi po ni Mary Louise Santos, para sa akin, mas importante na maayos yung proseso ng pagboto kaysa mabilis lang yung resulta. Dapat walang gulo at walang dayaan.
2: Sabi ni Jonathan Reyes, voter turnout talaga. Kung marami ang bumoto, mas masasabi natin na talagang nakilahok ang tao sa halalan.
0: At sabi naman ni Karen May, mahalaga lahat, pero dapat maayos muna yung pagboto. Kahit mabilis ang resulta, kung magulo naman yung eleksyon, wala din.
2: Sabi ni Rodelio Garcia, para sa akin mabilis na resulta para wala nang pag-aalin.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Isinusulong ng gobyerno ang Pax Silica bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang semiconductor, artificial intelligence at advanced manufacturing sectors.
1: Pero kasabay ng mga inaasahang investment at trabaho, may mga tanong din tungkol sa epekto nito sa kapaligiran at mga apektadong komunidad.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan kung dapat bang makilahok ang Pilipinas sa Pax Silica, ang sabi nila?
2: Kung pinag-uusapan natin yung pag-iindustriya, pagkakaroon ng industriya, hindi naman Pax Silica yung pinakamainam na forma ng pagkakaroon ng industriya dito sa Pilipinas. Dahil kinuha lang yung Pax Silica sa Amerika na plano at dito nila gagawin sa mga sarili nating lupa. That these lands are lands of the people, that they own for living, for their home. They call it home, they call it their land for agrarian. Ito yung pinagkakabuhayan nila in livelihood nila. So to displace them, to displace the Filipinos on their own country is a deliberate disrespect.
3: Hindi po ako pabor sa Pax Silica dahil naniniwala po ako walang tutubo sa lupa ang dinidiligo ng pagtataboy at pagpapaalis.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakausap natin sa kabilang linya si Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, mula sa Washington, D.C. Magandang araw po, Your Excellency, at maraming salamat po sa inyong oras.
4: Magandang araw sa iyo, Margo. Magandang araw sa iyo, Willard.
1: Hi, Amba. Good morning,
4: thank you for inviting me.
1: Yes.
4: Good morning to you. Yeah.
0: Ambassador, in simple terms, para po maintindihan ng ating taong bayan, ano po ba talaga ang Pax Silica? At ano ang posibleng pakinabang? And at the same time, ano po ang posibleng mga pinsala nito?
4: Well, the bottom line, yung Pax Silica it was launched here in Washington last November. And the Philippines was one of those that was chosen because this is part and parcel of what they call trusted allies and friends of the United States. So, nandito na

0: Special Monday ngayon at special na araw dahil bukod sa historic barm election na ginaganap ngayon, ito rin ang unang pagkakataon na ang Spooks ay magshoot ng episode hindi sa ating studio, pero live dito sa ating pupuntahan. At ito ay bahagi ng ating week-long second anniversary celebration ng Bilyonaryo News Channel. Kaya asahan nyo, buong linggo ito, ang mga Bilyonaryo shows, may special episodes at may special guest. So, on our part ko, Ben, ibigitan mo na yung special guest natin.
1: Matagal ko na nakasama, pareho kaming diarista, nagsusulat ng araw. Ngayon, malayo na narating nito. Nasa Senado na ito.
0: So, sabi nga ni Ben, bukod sa ating special guest, special episode din ito, dahil nandito tayo mismo sa Rafi Tulfo Action Center kung saan i-interviewin natin sa kanyang opisina ang ating special guest, Senator Rafi Tulfo. Taka na, Ben.
1: Tara!
0: Ako po si Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni VP Lenny Robredo.
1: Ako naman po si dating Gobernador Ben P. Ibardone ng Eastern Samar.
0: And we are the Spooks.

0: ano mga dito, Ben?
1: Hindi, first time ko nga ito eh.
2: Sen!
1: Good morning. Good morning, good morning.
3: Welcome, welcome.
1: Salamat, salamat.
0: So, ito ba yung action center nyo, Sen?
3: Hindi po. Ito yung office admin. Action center doon po sa TV5.
0: So dito, Sen, anong ginagawan ninyo?
3: Admin office, saka editing. Dito, in-edit yung mga video na pinapalabas na nakikita nyo sa G5 o sa 1PH. And then, inalabas sa YouTube.
0: Ayan.
3: Umpisa natin sa editing.
0: Ayan.
3: Ito po yung editing room. Isa sa mga editing room. One, two, three, four, five.
0: Sen, nag-edit pa ba dito? Nakakaroon talaga ng editing work pa dito sa editing room nyo dito?
3: Dito po. Meron akong 6 full-time editors.
0: Who sila dito? Monday to Friday?
3: Oh, Monday to Friday lang.
0: Okay.
3: Pero kung kinakailangan, meron po pasok ng Sabado para mag-edit.
1: Yung balita namin, Sen, na ano, very generous kayo sa mga empleyado ninyo.
3: Okay lang. Well, taking care of sila. May mga kailangan. Hindi sila dadalaw salita sa akin. Inalagaan ko sila, so to speak.
0: Yung team ba nyo, Sen? Matagal nang kasama nyo yan? As in, from the start pa? O?
3: Yes, meron akong team na way back noong nasa Avanti pa ako.
0: Wow!
3: Meron yung nasa Ready pa ako. Way back, kami ko, yung iba pupun sa abroad, kaya umalis na yung nag-abroad.
0: Okay.
3: Siyempre, di ko pwedeng pigilan yun. Last month lang, matagal sa akin at mahal na kasama niya. Nagkiyakan pa nga tayo. Napakabait na pupun sa abroad. Hindi ko kahit tatatay yung sweldo sa abroad. Anak yun, balya. Yung iba nag-aasawa. Sabi ng misis, na mister, huwag ka na magtrabaho.
0: So yung pinakamatagal niyong kasama, ilang years na, Sen?
3: Oh, exacto. Meron mga kasama ko, ano na, 20 years.
0: Wow.
3: Kasi sinalagaan ko, pag matagal ka, ang bahala sa'yo. Okay. And then the next, meron pa tayong, ito pa yung office, admin. Yan, makalat.
1: Ito yung ano mo reception na
3: maliit lang.
1: Tapos ano pa meron dito?
3: Conference room.
0: Ah, okay.
3: And then isa sa mga editing rooms.
0: Paano kayo nag-reset dito, Sen, pag malayo kayo sa politika? Meron ba kayong relaxation area dito?
3: Kasi nung pupunta ko dito sa office, pero kadalasan pag dito ko relaxation, I go home, basa-basa ng konti, and then nanonood ng mga movies sa Netflix.
0: Pag madami kayong memorabilia dito, Sen.
1: Ano tong mga ito? Ito, may ano pa, beer.
0: Maskara
4: festival.
1: Ito.
3: Ito bigay sa atin ng kapatid natin Muslim.
0: House of Representatives pa to, Sen?
3: Parang doon sa pre-market pa. Ito po yung ating tech room.
0: Okay.
1: Yan. Parang
0: full studio.
3: Yeah, pero gusto ko lang paalala sa inyo na hindi po ito yung everyday studio na ginagamit ko. So ito ay emergency cases lamang na halimbawa hindi pwedeng lumabas tulad ng COVID. Then, dito ako.
0: Okay.
1: Yeah. Masyadong ano, secluded.
3: Panty po ito. Panty namin. Panty naman sa office. Kadalas, halos lahat doon sa action center.
0: Pero, ilang ba staff nyo dito, Sen?
3: Lahat-lahat. 30 plus.
0: Wow.
1: Dito lang?
3: Ah, dito. Pati editor. I don't know, a dozen.
1: Sen, ito. Ang ganda nito. Sino ang gumuhit yan?
3: Regalo po yan ng isang complainant.
1: Oh, boy. I'm sure, boy.
0: Proud na proud siya. Naka-display sa office niya.
1: Oh, yes. ano naman, buhay na buhay. Oh.
3: Buhay na buhay po.
1: Oh, buhay na buhay.
3: Okay, dito naman po tayo sa studio.
0: Okay. So, ito po ginamit nyo nung COVID, nung pandemic?
3: Yes po, nung pandemic, nagamit po ito. In fact, stock, pangalawa na ito, meron pa doon sa isang location. So, napapakinabangan to, pag panahon na mayroong pandemic o may mga emergency na hindi pwedeng lumabas, kailangan nasa bahay ka lang. As you can see, naka-face mask kami.
0: Pero full setup talaga. Handang-handa kayo, Sen, ha, for any emergency.
3: Full setup. Kaya kaya natin magkatakot tapos binabato na lang. Station.
4: Kanina po po tayo palakad-lakad, nakatayo, para makarelax tayo dun tayo sa office ko. Hindi po sa
5: okay po, Sen. Magbabalik ang spokes after the short break.

0: na kayo, Sen, bago kayo nagsulat?
1: Yes. And then, tumating sa point, ano yung time nyo dito? Pero ano, kahit wala pa ako sa YouTube, always making good money dahil meron ako ng endorsement, nagawa ko ng product sponsor para sa program ko. And then, nagsasigyan ako as ahente ng insurance.
0: Kasabay habang nagsusulat kayo ng
1: ano? Yes, malakas ang kita din doon. Oh. Isang policy, depende sa benta ko, 50,000 yung premium. Cut agad doon, 50%, 25%. Eh, makaisang policy lang magbenta isang buwan, 25,000 ang kita ko. Eh, kung makadalo, 50,000. And we're talking about the 90s, late 90s.
2: Kaya yun, malakas at that time.
1: Pero naman, sinishare ko. Okay. Yung mga blessings, natatanggap ko noon. Yung pa, pagsimula ng karir ko, tumutulong na tayo. So, inabahagi ko yung mga kita ko sa mga ilan. At saka nag-spread yung word of mouth. Dahan-dahan yung lapitan tayo. Yung iba ko, kung sa bahay ko, hindi ko alam. Ba't alam
0: nyo? Aha.
1: So, nag-abot tayo ng tulong.
2: So, yun ang naging trademark na ninyo. Malapit, madaling lapitan at hingan ng tulong.
1: Mahala kami sa mami namin. Yun talaga ang trademark na kaya karidat. Charity tayo yung pinahalan sa
2: yung pala yun. Kasi yung father nyo is a military man, di ba?
1: Yes.
2: PC yata, nung araw.
1: Philippine Vocabulary.
2: Yes.
0: Saan nyo nakuha yung tapang Sen na nung palang ganun kaaga sa career nyo? May mga binabangga na kayo?
1: Sa father ko siguro, hindi na kasama sa mami ko, kami naman naging matapang, ginagamit kami sa lugar. Kapag may nakita kami yung mga na-ape, press, doon yung malabas yung tapang namin. Hindi naman kami basta-basta sa tapang nila. Hoy, ito.
0: So pag may mali,
1: na
0: kayo na.
1: Pag may mali, and then kapag mayroong na-appeal, yung talaga.
3: Bunga ng pagdagsa ng maraming tawag at text messages sa kamao. Muli naming ipapalabas ang pinakamaaksyong pag-aresto sa isang police trapiko.
4: Bawal yung, you should know your attorney. Babugado ka, bawal yung pag-in-hostage mo yung personal belonging na isang tao kapalit nung mga gamit na nawala. Bawal po yan, alam mo yan, abugado ka.
1: Parang katulad din sa radio, yung sa print, dinala ko sa broadcast, nagsusumbong sa akin, kaya meron ko yung sumbong action. Nalaki sa akin, sasabi sa akin ng problema, sasabi sa akin ng exposure, sinusulat ko. In many cases, nasusod naman, umaaksyon yung mga kinakuyan, kinakulang attention, para ayusin yung problema, nasusulat at laki sa Avante, Avante Tonight.
0: Nung nasa Avante kayo, Sen, paano kayong nalalapitan nitong mga complainants na ito? Sumusulat sila? Nagpupunta sila sa office?
1: Good ano? Question. Hindi pa uso yung ano, social media.
0: Oo, wala pa eh.
1: Friendster, meron. Pero meron yung text. Yan. Sa isang lakasyon, mag-text.
0: Okay, okay.
1: Sa cellphone number. Tag-tag yung, ano ko, yung text. Hundreds and hundreds, every single day.
2: Magkano sweldo na Avante sa'yo at that time?
1: Maliit lang. Per column yun eh.
2: Oo, per column means, di ba?
1: So, ginagawa ko, every 2 months ako pupunta para collect tayo.
0: Parang wala kilaki.
2: Kilaki, oo.
1: 2 months.
0: Parang bilyonary lang.
1: That time, meron na akong radio program, meron akong TV show, na kumikita na maayos. E, masabi ko, meron akong mga product sponsors, nag-put in ang product nila, advertise at program ko, kumikita ko, plus yung insurance. So, masama-sama ano yun,
2: Bukay yan ang binuhay mo sa pamilya mo.
1: Not only that, marami ako mga natulungan ng mga kababayan natin ang kailangan. Medicines, transportation, bigyan ko ng kabuhayan, bigyan ko ng karinderya, bigyan ko tricycle, motor, bahay.
2: Okay. May na-experience ba kayo, Sen, na inaabuso yung kabaitan ninyo, yung pagtulong ninyo, na ito paulit-ulit na lang, ito yung hindi naman tunay na ginagamit niya sa tama yung... Mayroon ba kayong na-experience?
1: Totoo. Sa umpisa, marami. Pero meron akong mga staff na magaling.
2: Okay.
1: Profile, nililaw ka lang yan, sir. Kuminsan, mismo yung mga netizens, pag naka-live ako, ayaw kong tulungan niyan, sir. Dukulo kayo, kinanap yan, sila uli.
0: So, kumbaga nabivet din bali, sir, yes. Yung ano?
1: Especially kung pera ang mini.
2: Okay.
1: So, pag pera, sinasamahan ko, tingnan ko, tatawagan ko yung barangay chairman kung talagang yung hirap ko. In some cases, hindi pala. Sa ibang barangay, sa region, at ang hamit lang. Pero 90% at the time, puro legit.
2: Okay. Sen, yung napaka-memorable na unang sahod mo as broadcaster doon sa CityNet, maalala mo, magkano? at saka yung doon sa Abante.

0: print.
1: I remember that vividly. It was 7,200 pesos.
0: 7,200.
1: Kasama ka natin, kasama pa.
0: Cheque to, that's cheque.
1: Okay. That was my first paycheck.
0: Eh, yung sa Abante?
1: Sa Abante, like I said, 2-3 months, 4 months, pinabot ko, so na-collect ako ng mga 16,000, 4 months. 10? I don't know, hindi ko remember kasi pagdating ko, ang dami ng
0: mga cheque-cheque.
1: Cash!
0: Cash!
1: Tapos nandun yung paycheck.
0: Okay.
1: Siguro
0: 4-5. Pero per column ang bayad sa inyo noon, sir?
1: Alam ko per column.
0: Okay.
1: So, kahit na pag absent, wala kang column, wala kang bayad. Kaya ang ginagawa ko, kahit malayo ako, telepono lang, katawagan ko yung staff ko, itong sulat mo, at pinagkita ko.
0: Naalala pa niyo, sir, kung anong una niyong binili doon sa first paycheck niyo? Saan niyo ginastos?
1: Pag-ano yung sento sa panel, kasama si Misu.
0: Na turnover ka agad.
1: Yung pagpunta sa Abante, hindi kasama si Misu, sa envelope, yung ito, ang dami, yung sa ako, bigay ko. 85% bigay ko Misu, 18% bigay sa ako. Siyempre, kailangan ko pagbili ng mga pang-tropa, pang-taga,
0: okay.
1: Kunting interview sa restaurant.
0: Okay, pamasahe. Ano naman ang pinakamalaki doon na natanggap mo sa kanila nung medyo tumagal ka na doon sa industriya?
1: Okay. Naging ano ako, nag-transfer milyon sa Dibuan. Milyon. Of course, baka hindi ka nito. Pwede mo naman pa. On the other hand, nung meron na akong show, I was making a lot. Dahil meron ako para sponsor, tapos nag-transfer ako. So, I was making good money. Kaya na nakakatulong tayo.
0: Kasi by the time, sen, household name na kayo nun eh.
1: So, yung mga commercials, yung mga kumpanya, yung mga kasi ako, pwede ba yung US kami? Pwede ba kayo mag-product placement? Magkano?
0: Sen, mayroon ba kayong product na ni-reject as a endorser and as a advertiser sa mga show ninyo?
1: Meron. Pag yung mga anak, si Perigyo,
0: okay.
1: Sugal.
0: So, basta bisyo.
1: Bisyo. Pangit naman. Hindi mo rin budget sa ambo tayo.
0: Paano pumapasok yung mga sponsorships nyo? Lumalapit sila sa inyo o actively meron kayong staff na naghahanap talaga?
1: Kaya yung klase sponsorship.
0: Okay.
1: Pauna, yung sa radio program ko, yung show ko, it's either sila ang lumalapit or kami ang lumalapit sa kanila.
0: Okay.
1: Kami naman pwede magkaroon ng business program ako. And then, meron naman ako sa YouTube. Yung sa YouTube nang bahala, kukuha ng mga mag-advertise sa bawat pina-upload ko na dito.
0: Okay.
1: Yun ang malaking data kasi ay like 30-something million followers. Mm-hmm. So, lahat ko kasi natin. Again, sinishare ko yan.
0: Oo nga. Hindi, kasi sa kwento nga nyo, ang dami rin yung binibigay na tulong sa mga lumalapit.

0: The Spokes is back. Dito pa rin tayo sa ating special episode na bahagi ng ating week-long celebration ng second anniversary ng Billionario News Channel. Sama pa rin si Gov. Ben Everdone at siyempre ang special guest natin, Senator Raffy Tulfo, dito mismo sa office, Senator Raffy. Sen Raffy, ang ating hanging question, kayong pinakamalaking YouTube channel sa Pilipinas. So, totoo bang 50 million ang kinikita nyo buwan buwan?
1: So, sabi yan sa Google, Google mo, malapit sa katotohanan palagay ko. Pero secret yung exact amount. Kaya nga, nakatulong tayo dahil nga sa revenue sa YouTube. Sinasabi ko naman palagi yan kapag ako tumutulong, ito ay galing sa RTI Foundation, which is yung kita sa YouTube, yung RTI Foundation, a big chunk of that. So, because of the YouTube revenue, and I'm very proud, nasi-share ko.
0: So, yun talaga yung nagpa-fund nung outreach at tulong nyo sa mga lahat ng lumalapit?
1: Yes. Pamasahe, pagkansi pampansa, pabahay, negosyo, medical. Lahat ng ilalapit sa akin para tulong, whether that financial or medical, tumutulong tayo ng pag-amot.
0: Okay. Bigyan naman nyo kami ng clue, Sen, kung higher o lower ng 50.
1: Depende yan eh, kasi may time, usually pag per months, tumataas yung revenue.
0: Ah, kasi tumataas din ang views, ang viewership.
1: Views. And then, minsan pag maganda yung video, nasa video rin yan eh.
0: Okay.
1: Upload. Eh, pag hindi maganda yung video, pag regular lang, tama na dito. Pero ngayon, nagkaroon ako ng parang loyal followers, viewers. So, pag wala sila kitang magandang video sa itong recent, pinabalikan nila yung mga old videos.
2: Yun talagang loyal.
1: Yes.
2: Pero true ba, Senator Raffy, na nung bago kayo mag-senador, mas malaki ang kita nyo sa YouTube kaysa nung naging politiko na kayo?
1: Malayo po. Malaki ito ko sa YouTube. Yun po talaga ang nag-generate ng maayos na income para ako ay makatulong sa mga taong lumalapit. Not only sa mga lumalapit ng mga tao, sa action centers ko, maging sa mga kamag-anak ko, nakatulong din ako. Hindi naman mga kamag-anak sa US, nakatulungan ko. Hindi naman kasi lahat, pag sinabi sa US, maganda na yung sitwasyon.
0: Ilan ang subscribers nyo ngayon? Since 30 million plus?
1: 30 plus million na ata. Sa YouTube. Sa Facebook, walang kita sa Facebook. 22 million.
0: Wow.
1: After 23, ngayon naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
0: Okay.
1: Pero okay lang, hindi naman kumikita.
2: Bakit may mga nag-unfollow sa iyo?
1: Good question. Simply because hindi tumutugma yung paniniwala nila sa paniniwala ko dahil sila ay DDS. Ako, neutral.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, marami ako mga DDS na followers eh. Dahil ito ang nakalungkot ko, Sir Barry, marami ako mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko.

0: nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
1: Grabe.
0: Totoo yan. Minumura ako. Siyempre, sinusumbo ko sa Facebook, sa TikTok. Walang dahilan para murahin ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin ako. Galit ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Tinulungan ko pa. Pero okay lang. That's part of the game.
2: So yun ang ano. So hindi magbabagong stance as an independent, ay, neutral.
0: Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko, ang neutral ko, anong tama? Ano ko sa tama?
2: Sen, yung SALN ninyo, 1.2 billion ang declaration ninyo.
0: Yes.
1: Pwede na ba kayo sa Billionaire News Channel?
0: Eh, marami kasi doon. Yung mga sasakyan ako.
2: Okay.
0: Yung mga naipon. So, yeah.
1: Pero at least yun, malinaw na yung pinanggagalingan ng pera ngayon, eh, itong lehitimong operasyon nyo sa YouTube. Eh, yes. Yung talagang follow.
0: And plus sa mga endorsement ko sa mga products, marami akong mga produkto na endorse na milyones din ang bayad. Okay. So, naipon-ipon yun.
1: Naalala pa ba nyo, Sen, kung ano yung pinaka madaming views sa mga video na nilabas nyo on your YouTube channel?
0: May natang pinakamalaki. I can still remember, umabot na 20 million ata isang
1: 20 million?
0: Isang video. Malaking kita doon.
1: Oo.
0: Depende rin kasi sa video. Na may mga video na medyo may violence o mayroong patay-patay, kunti ang maglalagay na sponsor. It doesn't mean na kahit na sobrang laki ng views, ikikita ka na hindi. Nasa sa advertisement. Mayroon mga videos na pupunti lang amin na maiksi lang, pero tagtad ng commercial dahil maganda yung video, swak sa lahat ng viewers.
2: Ano yung mga hindi mo makakalimutan na mga big stories or expose or gano'n, kung mayroon ka maalala?
0: Marami ko, be. Pero nung naging broadcast journalist ako, isa sa hindi ko makalimutan so far, ay yung, siguro alam nito, yung bata, meron siyang pulis na tatay at meron kadiskusyon na babae. Mm-hmm. Sabi niya, my father is a policeman. Tapos itong si policeman, point blank, binara niya yung kasalutan niya ng babae.
1: Grabe.
0: And so, what I did, tinulungan ko yung victim, pinalibing ko, and then kinasuhan ko yung pulis, napulong. Napabilis yung pagkulong. And then, marami pa mga insidente na nagbabiral at trending talaga yung mga tinutulungan ko. So, hindi ko na maalala.
1: Anong nag-inspire sa inyo, Sen, na pumasok sa YouTube as a medium? Kasi, mahaba na ang karir nyo as a journalist, eh, legacy media. So, ano yung nakapag-trigger nung inyong papasok ako dito sa social media?
0: Rejection.
1: Anong kwento?
2: Rafi na-reject.
0: Yeah, nasa TV5 ako noon. Okay. Eh, bago shock me ng TV5. So, lahat kami ng programa sa TV5, sa shock me, pinapasok nila, pinapload nila. So, nakita ko sa akin, hindi na-upload, bihira. So, sa rin ko yung balik na shock me, yes, pinagsama siya. Kaya ayaw nyo yung pinapagas, dahil medyo violent ka, medyo nagbubura, medyo nagagalit, ayaw nyo nagagalit. Gusto lang, mild siya, mayroon sabi ko, yun naman ko pagkatao ko. Hindi ako medyo, basta dito ko, galit, hindi ako mild. Tapos pag-isa-misan, sige, pagbigyan ka namin kasi makulit ka. Sabi ko lang. Samantalang iba, dinas, hindi ko, nagyayin mo, ako, isa lang. Tapos tuwits pa. Magmamakaawa pa ako. Sabi lang ako sa kakaisip. Ganon. Hindi ko na sabi ko sa wife ko mag-tayo tayo na sa ibang YouTube channel. Kaya nga, ito na sa kalkan siya. Sige ko lang ako, nagtayo niya ako ng mga tao, pumunta ako, equipment, sasakyan. So, 2016 to 2017.
2: So, maliit pa lang yung following mo noon at that time?
0: So, umpisa pa lang. The first few months, 100,000.
2: What?
0: Kasi nga, sikat na yung radio program ko. Uh-huh. Malakas na yun. Palagi ako may inahaway. Nag-trending na sa radio sa mga tao. Medyo dahan-dahan pa yung radio program. So, nung malaman ng mga tao,
2: siguro nagsisi yung
1: TV5.
0: Totoo yun. Ngayon dati kasi TV5, maalala ko, shock na TV5.

0: po doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na gusto mo mag-drive din. Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, syempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
1: Okay.
0: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
1: Dahil?
0: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin, eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang.
2: Weh!
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
0: Yung last na witness.
1: Si Lotto?
0: Oh, si Lotto. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya, oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
0: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa akin ng Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok, wala silang matandaan.
1: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Sisson.
0: Para kasi siya ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapit kasi papagalitan ka lang.
1: Kong Luis ko.
0: Wala pa siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simulan, dapat pa lang may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, Kong, pinabayaan siya ng ano, di ba? Dapat siya, pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
0: Meron. Di ba yun na kumala sa kanya? Yung dito namuyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapuna.
0: Ay, sabi ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit-bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.

0: few political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihi, parang...
1: Oo nga,
2: pati ako nararamdaman ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win ka siya yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang. Weh!
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lodo.
2: Oh, si Lodo. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa akin ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
1: Ay, malungkot.
2: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lonto. Wala silang matandaan.
1: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
2: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi papagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
2: Lapit siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sa sinunod, Kong, kinabuyaan siya ng mga, di ba? Dapat siyang pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun, meron pala.
2: Meron, di ba? Yung nagkumalat sa kanya, yung dito namuyog na to yung ano, ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapunan.
2: Ay, kaibigong si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay. Nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
3: During rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. Always have an umbrella or raincoat when going out. Wash your hands often. Take multivitamins to boost immunity. Drink more water. Get your annual flu shots. 2. Avoid leptospirosis. Stay out of flood water. In the event that you must go through flood water, cover cuts or wounds before doing so. Wash with clean water and soap after. Within 2 weeks of flood exposure, take note of possible symptoms, such as fever, muscle pain, or headache. If the symptoms persist, consult a doctor. 3. Avoid dengue. Cover water storages. Get rid of items that collect rainwater. Use mosquito repellents. Stay safe this rainy season. A friendly reminder from Bilyonario News Channel. Every day, news stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radyo 1494. Ako po si Margot Salcedo para kay Corina Sanchez at narito rin po sa studio si Willard Cheng. Dito na tayo sa usapang totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Sa panahon ngayon, di nawawala ang fake news, Willard. Hindi po ba pwede yung magmula sa social media o pwede rin sa mga taong kakilala at malapit sa atin? Kaya yung mga nagpapakalat ng chismis dyan, ang ating word of the day ay Amiga Curie.
1: Hango sa ako. Ikaw, abogado ka, attorney Margo. Alam mo yun, hango sa Amici Curie.
0: Amici Curie. Oh. Ah, kasi nagpapanggap na expert.
1: Kaya naging amiga lang sila. Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo, attorney Margo, ay kaibigan kong marites sa korte.
0: Oh, para level up na yung ano natin. Yung ating mga terminology ngayon. Oh. Amiga Curie. Okay, yan ang ano.
1: Use in a sentence. Hamon sa'yo.
0: Paano natin gagamit na Amiga Curie?
1: Pwede rin namang amigo eh, no? Kung lalaki.
0: Isinusulong na ang Pax Silica sa bansa. Makakatulong ba ito o perwisyo? Ano nga ba ang maidudulot nito sa ekonomiya, trabaho at kapaligiran ng bansa? Daming nagpo-protest. Nagkaroon din last week ng isang meeting para sa Luzon Economic Corridor. Very successful naman ito. Pero ang nabalitaan ko, meron ding ni-launch na AI Infrastructure Master Plan. Pero alam mo kung magkano ang budget para dito, ang hinihingi nila. Ang tinitingnan nila, pero hanggang 2033 naman, 37 billion US dollars.
1: Ang hirap na i-calculate at i-convert in peso
0: into
1: yata
0: pesos,
1: yan, ano?
0: Into pesos. Pero ito daw yung kailangan para makahabol tayo sa ating mga neighboring countries.
1: Saka lalo na ngayon, Attorney Margo, sinasabi na kailangan talaga natin na investments para makalikha ng trabaho. Pero ito kaya yung sagot doon, yung Pax Silica. Kailangan siguro pag-aralan talaga at timbangin mabuti.
0: Pag-aralan po natin yan. Ang projection po yata nila is aabot ng mga 300,000 to 500,000 yung magiging dagdag na trabaho. But titingnan po natin kasi meron ding mga masasaktan, di ba? Like yung mga farmers, yung mga indigenous communities, yung mga Aitas. Hindi nila alam kung tama yung pagpapaalis sa kanila doon. At 11, 13, o 16, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction sa impeachment? Sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling umiinit ang debate sa isang kritikal na tanong. Mananatili ba sa 16 ang voting threshold o maaari itong baguhin ng impeachment court?
1: So yun ang tatalakayo ng mga Amici Curie or Friends of the Court ng Senate Impeachment
0: Yung totoo,
1: court.
0: Hindi na yung po Amiga Curie.
1: Oo, ito talaga yung mga may talino at mga eksperto talaga sa batas. Pero I wonder kung paano kaya yun, kung magkakaiba yung kanilang mga opinion.
0: Mahirap talaga. Pero ako, ikaw, ano opinion mo? Sa akin kasi hindi dapat pinapalitan talaga yung saligang batas. Eh, parang maliwanag pa sa araw na dapat talaga 24. Pero ewan ko, tanongin natin sa mga Amici Curie.
1: Yes, yung talagang nakakaalam. Kasi all members kasi ang nakasulat, ano? Pero paano,

0: Good morning, I'm Mai Rodriguez with the news this hour. Historic elections happening in Mindanao today, but a series of violence already being reported. In Cotabato City, a shooting incident broke out inside the Central Pilot Elementary School this morning as the Bangsamoro Autonomous Region holds its first parliamentary elections. Kasama natin sa linya si Omar Abubakar. Omar, ano nangyari at kamusta na ang sitwasyon dyan?
1: Maraming salamat, Ma'am May. Isa ang nasawi at tatlo ang nasugatan sa pamaril sa loob mismo ng Central Pilot Elementary School dito sa Cotabato City kasabay ng BARM election. Ayon kay Cotabato City Police Director Colonel Divin Bongkayaw na bigla na lamang nagkaputukan sa loob ng paaralan. Isa ang binawian ng buhay at tatlo ang nasugatan kabilang ang isang pulis na tinamaan sa paa. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng City PNP sa nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan. Para sa BARM election ng BNP News Channel, mula dito sa Cotabato City, Omar Abubakar, nag-uulat live.
0: Omar, nagpatuloy ba ang voting dyan amid this shooting incident?
1: Sa ngayon, Ma'am May, nagpatuloy pa yung butuhan pero mas matindi na yung siguridad na pinahiral ng PNP at tropa ng militar.
0: Maraming salamat, Omar Abubakar, monitoring the voting there at during the BARM elections. Nag-uulat siya mula sa Cotabato City. Meanwhile, security remains tight across Cotabato, which is now under COMELEC control due to election-related violence. Kasama natin si Jasper Acosta mula rin sa Cotabato. Jasper, ano nang nangyayari dyan?
2: Yes, May, mas sinigpitan ang seguridad ngayon sa buong Cotabato City matapos itong isailalim sa COMELEC control dahil sa naitalang karahasan na may kaugnayan sa BARM parliamentary elections. Batay sa ulat ng otoridad, tatlo na ang naitalang nasawi habang 15 naman ang nasugatan. Pinakahuling insidente ng putukan ang naitala sa voting center ng Central Pilot Elementary School sa lungsod kung saan 4 katao ang sugatan nang magkainitan ang supporters ng dalawang partido. Dahil sa insidente, ay pansamantalang natigil ang botohan matapos na makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Agad na magdumating sa lugar ang mga pulis at sundalo upang mapanatili ang kaayusan at seguridad.

0: tiniyak ng pulisya at ng Commission on Elections na bagamat merong putukan ay hindi nila hahayaan na mauwi ito sa failure of elections. Mga miyembro naman ng Philippine National Police ang magsisilbi bilang Special Electoral Board sa mga polling precincts na umatras ang mga guro na nagsilbi bilang Board of Election Inspectors. Ang Cotabato City, May, ay merong 37 barangays na may kabuuan na 140,738 na registered voters, kung saan nahati ito sa tatlong parliamentary districts. Ang District 1 sa Cotabato City ay binubuo ng 11 barangay na mayroong 44,305 na mga botante. Ang District 2 naman ay binubuo ng 13 barangay na mayroong 53,542 na registered voters. Habang ang District 3 ay mayroong 11 barangay na mayroong 33,224 na mga botante. Samantala, bandang alas 8 kaninang umaga ay nakaboto na sa kanyang hometown sa Barangay Gambar, Kabuntalan, Maguindanao del Norte, si Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nang walang nangyaring anumang aberya. Magsasarado may ang mga voting centers dito ho sa buong Bangsawaro Region ng alas 7 mamayang gabi at wala nang inilaan pa na extension para sa voting hours. Yes, May, may makaragdagang tanong ka?
1: Ano ang alam natin sa ngayon tungkol dito sa mga nasawi? Police ba sila, civilian o poll watchers? Ano ang impormasyon ninyo diyan?
0: Ito ay mga supporters, supporters ng mga partido ito. Itong hindi pa natin matukoy kung alin bang political party itong nasawing tatlo. At sa akin, iniintay natin yung official report po na mula po sa ating PNP. Pero ito sila ay mga supporters, May.
1: Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Jasper Acosta, nag-uulat mula sa Cotabato. And that's the latest this hour. I'm May Rodriguez. You'll get more of the biggest stories on Midday Report. That's at 1 p.m. Stay tuned, The Daily Dish is up next.

sila ng mga special electoral boards mula sa Philippine National Police para maipagpatuloy yung eleksyon doon. May isang sugatan sa isang may isang namatay sa isang konfrontasyon doon sa school at inaasahan na magpapatuloy ang eleksyon dahil

0: May kaninang umaga pa sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC na ipinag-utos na ng COMELEC and Bank yung pag-reprint ng mga bagong ballots na ipapadala doon sa Maluso. At sinuguro naman ng COMELEC na kaya ngayong araw yung pagpapadala ng mga balota. At yung sitwasyon doon, pinaigting yung seguridad, nagpadala ng mas maraming kapulisan at mga sundalo para magbantay sa eleksyon doon. May?
1: Maraming salamat, Lade Cabagani. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City. One of the victims of the shooting inside a school in Cotabato City has died. This brings the death toll to 4 in the historic BARM elections. Nasa linya si Jasper Acota mula sa Cotabato. Jasper, tanghali pa lang, we have 4 dead in this first ever BARM elections. Ano ang alam natin dito sa latest casualty?
2: Yes, May, no? Nakakalungkot itong insidente ito dahil nadagdagan pa nga ang bilang ng mga nasawi kaugnay ng naitalang karahasan sa ginaganap na kauna-unahang parliamentary elections dito ho sa Cotabato City. Ito'y matapos na binawian ng buhay ang isa sa 4 na sugatang mga botante kanina, kasunod ng putukan sa loob mismo ng Cotabato City Central Pilot School na isa sa mga voting center dito ho sa lungsod. Sa inisyal na impormasyon, nangyari ang insidente sa kalagitnaan na ginagawang botohan ng sanasabing paaralan para sa makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Kasabay nito ay sinailalim na sa direktang control ng Commission on Elections ang buong Cotabato City, kasama na ang bayan ng Maluso sa Basilan dahil sa serye ng mga election-related incident. Kabilang sa mga naitalang karahasan sa Cotabato City, ang insidente ng pamamaril sa Barangay Bagwa 2 na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng 15 iba pa, bukod pa sa mga naitalang indiscriminate firing at 2 magkahiwalay na pagsabog. Sa bayan ng Maluso sa Basilan, nagkaroon din ng tensyon matapos matuklasan ang pagkakaroon ng mga pre-shaded ballots. Agad namang inatasan ng komisyon ang reprinting ng mga naapektuhang balota upang matiyak ang malinis, maayos at tapat na botohan. Nakatutok ngayon, May, ang COMELEC kasama na ang security forces sa 2 lugar upang mapanatili ang kapayapaan at integridad ng makasaysayang halalan sa Bangsamoro Region. Back to you, May.
1: Jasper, may update ba tayo sa mga sugatan? Yung mga injuries ba nila? Kamusta? Malubha ba yung ibang injuries?
2: Opo, yung iba, May, no, na naisugod sa ospital at mga minor wounds. May nakita natin na isa sa kanila ay mayroong galos sa mukha. Yung isa naman mayroong tinamaan sa paa. At sa pinakalitaso natin ay isa yung nasawi kung saan nadagdagan niya, no? Yung bilang ng mga nasawi, May.
1: Mm-hmm. Okay, we have 6 hours to go before polls close at 7 p.m. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Jasper Acosta mula sa Cotabato City. Moro Islamic Liberation Front leader Commander Bravo or MP Abdullah Makapaar cast his vote in the first ever BARM elections. He was among the first voters at Saduk Elementary School in Marawi City. A social media post says, "This marks the first time in 64 years that Commander Bravo has voted in a parliamentary election. It also reflects the significant transformation of the Bangsamoro region from armed struggle to peaceful participation. Commander Bravo leads the MILF Northwestern Mindanao Front and serves as an honorable member of parliament." Former House Speaker Martin Romualdez could soon leave the Philippine General Hospital for a jail facility after doctors said he no longer needs hospital confinement. So will Romualdez

0: plunder case and has been tagged as a big fish in the flood control scandal. The so-called big fish in the flood control corruption scandal should undergo a tax investigation. That's according to tax expert Mon Abrea. On BNC's At the Forefront, Abrea said a tax probe on Speaker Romualdez can be held separately from the flood control probe. He added that former Public Works Secretary Manuel Bonoan should also be investigated.
1: The tax investigation is independent, totally separate from all this graft and corruption investigation. In fact, I am surprised that there is still no tax investigation against a former House Speaker Romualdez. Given all the allegation or information that was already made in public, eto ba dapat red flags lahat kagad yon?
0: In Palawan, the bodies of 11 passengers recovered from the ferry MV June Aster have been transferred to a cemetery in Coron. Authorities will be working on identifying the victims through DNA testing, and the process is sure to be slow. Meanwhile, crews are aiming to reach the ship's lower level to see if there are others to be found there. Nasa linya si Romy Luzares mula sa Palawan. Romy, ano ang update?
2: Miss May, matapos ang forensic examination, inahanda at inilipat na ang 11 na-recover mula sa barangay Burak patungo sa barangay San Nicolas, Corona. Bago ito, sinabi ng LGU Corona na kapag nakuhanan ng DNA at iba pang samples, ang mga nasawi ay ipapalagak ito sa sementeryo ng barangay San Nicolas hanggang sa makilala bago i-turn over sa kanilang pamilya. Sa pangunguna ni Reverend Father Roberto Amorao, inialay ang isang misa para sa mga biktima ng trahedya. Ayon sa SOCO, sa pamamagitan naman ni Police Lieutenant Colonel Richard Alan Mangalip, RSU Mimaropa, magkayakap hanggang sa huling hininga nila ang nakitang mga sunog na labi. Dahil sa pagkakatabi, ang mga ito mayroong sama-sama at may ilan naman na nakahiwalay na maaring dala ng panic at sobrang takot habang nilalamon ng apoy ang loob ng barko noong Miyerkules. Matatagalan umano bago maisailalim ang proseso ng DNA test sa mga nasunog na katawan hanggang sa o habang nasa Coron pa ang SOCO dahil dadalhin pa sa Manila ang mga DNA samples. Hindi pa rin napapasok ang lower ground ng barko dahil flooded ito kasama ang cargo area kaya hindi pa malaman kung may makukuha na mga labi ng tao. Miss May?
0: Romy, so ilan pa ang pinaghahanap? Ilan pa ba ang missing na mga passengers at crew?
2: So far, nasa 13 kung kabuang 134 na passengers yung bibilangin kasama yung crew, 13 pa o hanggang 12 yung hinahanap na missing. At kaya gustong pasukin yung lower level at inaasahan today na ipapump out yung tubig sa pangungunan ng Philippine Coast Guard at ng PDR at MDRMO na nagtutulong-tulong ay doon sa Coron para makita kung sino ang posibleng naandun. At tinitingnan kasi dito, maaring crew ang naandun na nagmi-maintain sa ilalim ng barko o kaya ay ilang pang pasahero dahil walang nakikita na mga pasaherong inanod o nasawi na nakalutang sa dagat hanggang sa mga oras na ito.
0: Ito ba yung lower ground at cargo area ng barko? At ang sabi ba, may posibleng andoon yung ibang pinaghahanap dito sa cargo area? At today ba nila mapapasok yung area na yan?
2: Yun ang possible na naandoon. Karamihan dito na posibleng naandoon sa cargo area ay itong mga crew ng barko na naka-assign sa lower ground ng makina o iba pang mga gawain doon. So yun yung tinitingnan nila dito kaya kailangan mapasok. Within today, yun yung kanilang ginagawa. At nag-usap-usap na itong PDR, MDRMO, LGU Coron at ang Coast Guard kung paano nila ipapump out ng tubig hanggang sa makita yung lugar at mapasok na ng search and retrieval team.
0: Time, 13 pa ang pinaghahanap. Maraming salamat, Romy Luzares. Nag-uulat mula sa Palawan. We have this just in. The Sandigan Bayan has officially ordered the transfer of former Speaker Martin Romualdez from the UP PGH to the new Quezon City Jail in Payatas. We get the latest from John Riz Calata. John Riz, so today ba siya maililipat?
3: Yes, may ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilitigate.

0: ipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ngayong araw. Sa pagdinig ng anti-graft court, una nang sinabi ni UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi na maaari nang ilabas sa ospital si Romualdez matapos ang kanilang isinagawang independent medical examination sa dating lider ng Kamara. Ngayonman, sinabi ni Dr. Legaspi na nangangailangan pa rin siyang masuri at ma-monitor regularly. Nangangailangan din umano ng agarang access si Romualdez sa ECG. Dahil sa chronic coronary disease nito, sakali mang lumala ang kondisyon nito, may 28 hanggang 30% chance daw na makaranas si Romualdez ng heart attack sa loob ng 10 taon. Ngunit o kaya hindi naman daw ito ganoon kataas at may tuturing na low risk. Ayon kay Dr. Legaspi, nangangailangan din si Romualdez ng continuous positive airway pressure o CPAP at automatic positive airway pressure o APAP machines dahil sa sleep apnea na nararanasan nito na maaari namang maging dahilan ng kanyang heart attack. Pero sa ngayon, wala silang namomonitor na ebidensya sa posibleng pagkakaroon ng acute coronary syndrome o heart attack ng dating speaker. Ayon kay Dr. Legaspi, kontrolado na rin ang blood pressure, diabetes at hyperthyroidism ni Romualdez. Wala rin umanong na italang unstable angina at acute coronary syndrome si Romualdez sa pananatili nito sa UPPGH. Nakakaranas din umano ng major depressive disorder with anxious distress ang dating leader ng Kamara. May isa ngayon ng tanongin natin si Dr. Legaspi kung ngayon na ba nila ilalabas base doon sa kautusan ng korte si Romualdez mula doon sa UPPGH niya. Tatalima sila sa anumang utos ng korte at hihintayin nila yung kopya ng order. May?
1: Mm-hmm. So, John Riz, can you walk us through the procedure dito sa proseso ng pag-transfer nitong si former Speaker Romualdez to BJMP custody at ilan ang naka-assign sa kanya for his security?
0: May kanina, nung binasa yung order sa Sandigan Bayan 3rd Division Open Court, sinabi na wala silang particular na sinabing pecha o date kung anong oras ilalabas si dating House Speaker Martin Romualdez dun sa UP Philippine General Hospital. Pero nung pagkatapos ng hearing, tinanong natin si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson, Associate Justice Carl Miranda, sinabi niya na ngayon, ayun yung pagkakasabi niya, kailan po ililipat si dating House Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay ngayon. So we are expecting na right away ay ililipat na si dating House Speaker Martin Romualdez. At kaugnay naman doon sa kung pupunta ba dito o kailangan pa bang dalhin dito si dating House Speaker Martin Romualdez dahil nga doon sa for the return of warrant, sinabi na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division na hindi na kailangan dahil una nang naisumite ng PNP-CIDG yung return of warrant matapos nga ang arestuin si dating House Speaker Martin Romualdez doon sa Cardinal Santos Medical Center. So we're expecting na from UPPGH ay diretso na si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. At regarding naman sa security, kung ilan yung ipapadalang mag-a-assist sa kanya, marshals, papunta doon sa New Quezon City Jail, yan ay aantabayanan pa natin. May?
1: Maraming salamat, John Riz. Kalata mula sa Sandigan Bayan. Coming up next, the peso falls to a fresh intraday record low. What's driving the pressure? The details and other stories when Midday Report returns. Stay with us.

0: hidden wealth. Samantala, kaugnay pa rin na pagsisimula ng pagtalakay ng impeachment court dito sa Article 2 o yung mga umano'y tagong yaman ng Vice Presidente ay sumugod dito sa Diokno Boulevard ang mga kasapi ng Akbayan Group at nagsagawa ng programa malapit sa main gate ng Senado. Panawagan nila sa Senado bilang impeachment court na ilahad na ang mga umano'y tagong yaman ni VP Sara. Nanawagan din sila kay VP Sara na siya mismo ang magpaliwanag sa mga aligasyong bilyones na umano'y nakamkam habang nasa kapangyarihan siya. Na ito rin yung nakasaad sa impeachment article 2 na kabantay yung mga pulis na agad naglagay ng harang na razor wires bilang tanda ng hangganan ng maaring pagdausan ng mga rally. Saklaw ng mga nagprotesta yung dalawang lane ng Diokno Boulevard pero hindi naman sila nakakos ng traffic kanina habang sila ay nagsasagawa ng kanilang kilos protesta. May balikan ko lamang yung binabanggit kanina natin na cross-examination ng depensa. Kanina ay naghayag itong si Attorney Mark Binluan na ngayon ay ongoing yung cross-examination dito kay Justice Amparo Kabutahitang na yung kanyang cross-examination ay ad cautelam na ibig sabihin with precaution na isasagawa lamang niya ito dahil ongoing pa rin naman yung kanilang continuing objection at kasama sa mga naging sentro ng kanyang cross-examination ay ang sirain yung kredibilidad ni Kabutahitang bilang isang expert legal expert witness ng prosecution. Mm-hmm. May?
1: Dexter, isang tanong lang, no? Kasi umpisa pa lang dito sa presentation ng Article 2, pero ang sinasabi ay ito ang pinaka-exciting at may mga inaasahang expose daw, especially kung maipatawag si former Senator Antonio Trillanes na nauna nang nag-testify doon sa House hearings. May reaksyon na ba ang defense dito?
0: Mamaya may kukunin natin ang kanilang reaksyon pero yan nga ang ating inaabangan na magiging exciting ito dahil nga itong si dating Senator Antonio Trillanes na una nang naghahayag ng mga expose niya dati dyan sa pagdinig sa Kamara ay inaasahan nating mauulit kaya ito muli dito sa impeachment court at ano yung mga restriction, kaya pwede ba niyang ilahad ito lahat gamit yung mga ebidensya na nakuha mula sa kanyang source sa Sandigan Bayan o kaya sa AMLAC. Yan ang ating inaabangan kung kailan din siya ipapasapina ng prosecution. May.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado. The Marcos administration continues to coordinate with countries involved in the Middle East crisis to help protect Filipino seafarers from danger. President Marcos says he mourns the deaths of two Filipinos killed in the Hormuz attack last August 31. Their remains have been repatriated and have now arrived in their home provinces of Cebu and Laguna.
2: We try also to talk to the other countries na pag may Pilipino, huwag nyo nang bombayin. And you know, it's just the consequence of a war. That's what this is. This is a war. Yun ang mga inaalala naman natin ngayon. We are doing everything we can to help. We are very, very worried about the peril that some of our seafarers find themselves in. I wish them luck.
1: The Philippine peso fell to a fresh intraday record low at noon today. The local currency hit a new historic low of 62.875 to the dollar, surpassing the previous intraday record. It opened at 62 pesos and 75 centavos, weaker than Friday's record close. This comes as the peso remains under pressure from high global oil prices amid ongoing geopolitical tensions in the Middle East. Motorists are set to face another sharp increase in pump prices this week with adjustments taking effect tomorrow, September 15. An industry source tells BNC that gasoline prices will have the biggest jump of 5 pesos and 68 centavos per liter, while diesel goes up by 4 pesos and 31 centavos and kerosene by 4 pesos and 62 centavos. The figures are based on the Energy Department's permitted price adjustments for the week September 15 to 21. Transport Group Manibela begins its two-day transport strike, calling for a 2 peso fare increase amid another looming jumbo fuel price hike. Nasa linya si Charmaine Abong, nag-uulat mula sa Quezon City. Charmaine, go ahead.
3: May pangunahing panawagan ng Transport Group na manibela ang pagpapatupad ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney sa isinagawang nationwide transport strike ngayong araw sa Philcoa Commonwealth Quezon City sa gitna ng nakaambang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas, bunsod ng hidwaan sa gitnang silangan. Sa pagsisimula ng 2 araw na tigil pasada, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na sobra na ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa kita ng mga driver, kaya kailangan ng maaprobahan at may patupad ang dagdag pamasahe.
4: Bukas, mahigit 100 piso na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Wala pa rin fair increase at ang pinagmamalaki lang parati sa atin ay mga ayuda. Dahil hindi na tayo umaasa na bababa pa itong produktong petrolyo, mukhang maririnig mo sa ahensya ng Department of Energy na magtatanggol sana sa atin at makikinig sa mga tsuper at mga ordinaryong Pilipino, ay wala na raw silang magagawa.
3: Kung dati ay nagtutungo ang grupo sa mga transport sector agency tuwing nagtitigil pasada, hindi na nagtungo ngayon ang manibela para makipagdialogo.
4: Noong nakaraang linggo pa, kaliwat kanan ang pagtawag nila sa mga transport group para wag sumama. So wala nang silbi ang makipag-usap pa sa kanila. Unless sila ang magsasabi kung ano yung mga solusyon, immediate solution na makakatulong sa transport sector.
3: Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng grupo sa pagtanggal o pagsuspinde ng petroleum taxes at mas malawak na fuel subsidy para sa mga driver. Nagsimula ang transport strike ng grupo pasado alas 7 ng umaga kanina at nagtagal hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa manibela, magpapatuloy ang kanilang panawagan hanggang bukas hanggat hindi sila napakikinggan at natutupad ang kanilang hiling. May.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong, nag-uulat mula sa Quezon City. Coming up, massive search is underway in Indonesia for over 120 people still missing after a passenger ship capsized. More world headlines plus the latest in sports when Midday Report returns. Stay tuned.

0: nagagawa na ako ng mga jokes, doon ako umuhugot.
1: Experience mo.
0: Experience. So, growing up, so happy ako dahil napatira ako sa Malabon, napatira ako sa Alabang, napatira ako sa Makati. Doon yung mga inuugot.
1: Eh, paano ka naman napasok sa TV? Alam ko, and how many shows na naging scriptwriter ka?
0: Because I write my own jokes, pagpasok ko sa TV show as a host, ang ginagawa ko, sa'yo, hindi ako magsusurvive ng matagal pagka on-cam lang ako. Dahil una-una, yung looks ko, alam ko, mawawala to. Bilang komedyante, importante ang looks. Hindi, pabang, kasi maraming competition sa TV. So, yeah, ino-observahan ko, pagka sa pag, alawa tayo, nag-commercial, yeah, kinakausap-kausap ko, malami ako kilala dito. Tapos, minomonitor ko yung mga ano nila. So, ino-observahan ko. So, nagsulat na rin ako ng show ko. So, ang career ko, pag kinuha kong host or on-cam, nagiging writer. Pag writer naman ako, nagiging host ako.
2: Okay, para makuha. Question lang. Ano yung greatest hit mo na joke?
0: Ayun, yung based on my experience ko, ito yung pinakauna kong joke na talagang pinagkakitaan ko to.
2: Okay, okay.
0: Sampu kayong magkakapatid, bunso ako, mahirap lang kami, at biktima ako ng pinaglumaang mga damit.
2: Okay.
0: Kaya sabi ko sa nanay ko, "Ma'am, this gotta stop." Sabi ng nanay ko, "Nag-inis ka na, ba't tayo musutin yan?" "Ma, suot ko na nga yung panty ni ate, huwag naman yung blouse niya." Ayun ang simula ako. Pero that's totoo talaga yun. Pero hindi siya panty, you have to really exchange. Ang joke kasi ilalagay mo. So hindi naman panty yun, pero that's the same experience getting yung damit mo sa mga kapatid mo na halos sinulid na lang yung suot mo.
1: Talaga yung karanasan mo, nagagamit mo.
0: Yes, ginagamit ko talaga yun.
2: Mas, look, that time, sabay halos kayo ni Vice Ganda eh. Nauna
0: sila in terms of ang na-accept kasi ditong comedy is the gay comedy, yung yes, mga may singing, may right. may insult. So ang pinuntahan ko kasi ano yung direction ko is similar to the stand-up of Jokoy.
1: Okay, si Jokoy.
0: Pero sila Jokoy kasi matagal na rin nagsisimulan sa America. Sa dito sila Team Tayang, nag-try sila as early as 2000. Kaya lang hindi kinaagat because it's against siya sa taste ng Pinoy eh.
2: I'm trying to recall yung may dalawang sikat na bar dyan eh, sa Timog at saka sa
0: Quezon. Punchline. Ang gusto kasi ng Pinoy, tinatanong na lagi nila ako. Ang Pinoy hindi naman sila umuupo to listen to someone purely speaking lang of punchline eh. Gusto nila may kanta.
2: Okay.
0: Ah. So yun ang uso. Kailangan mo lang lagyan ng comedy by talking to them. So itong comedy namin is another variation of that comedy which is similar sa Jokoy style.
2: Okay.
1: That time si Jokoy, pero si Jokoy nowadays walang kanta. Eh ngayon, you still do singing habang nagpapatok?
0: Hindi namin ginagawa yun. Talagang similar kay Jokoy talaga ever since. Nag-start kami ng 2009, so medyo bago sa Pinoy. Kasi tatayo ka ng 5 minutes just speaking, tapos lalaki ka pa, tapos punchline lang. So ang tendency ng mga Pinoy is not to sit in front. Nasa likod sila.
2: Yes.
0: Kasi nga natatao silang matawan. Kasi kilala nila eh.
2: Tatawagin ka ng komedyante.
0: So habang tumatagal, habang ini-introduce namin yung comedy, na-educate din namin yung crowd.
2: Yeah.
0: Anong type ng comedy
1: namin. So saan shows ka naging writer?
0: Nag-start ako sa ABS, nag-usapang lalaki, host writer, then Going Bulilit.
1: Pati Going Bulilit?
0: Showtime writer ako, head writer ako ng Umagang Kay Ganda. Oh. Nagsulat ako sa sitcom at tricycle driver ako sa sitcom ng Toda Max which is Robin Padilla, Angel Oxin, Bong Navarro, and ano. Kaya nung nakita
1: ko yung...
0: ka ba? kaya nung nakita ko yung ano, yung write-up.
2: Chilobin.
0: That's the origin nun kasi magkaibigan sila sa sitcom na yun and they become very close. At kakalabas lang ni Robin nun nung ginagawa namin sa sitcom. Sa ulungan.
2: Question lang. What's the future of your type of comedy in the Philippines and how can the Filipinos penetrate the international market? Which you already did. So technically, you are an inspiration to most startup Filipino comedians. So what is your advice to them?
0: Ako, nag-focus lang muna ako sa Pinoy, no? And then I think masyado pang maraming ma-achieve dito sa Philippine, okay. Filipinas only. Pag lumabas kasi ako, Pinoy pa rin ang audience ko eh. Pero except Singapore, sometimes I do international. Yeah. Ako, ano lang eh, kung ano talaga yung ano mo, kung ano talaga yung root mo, yung core mo, doon ka talaga mag-focus. Ano ba, sa comedy, kung ano talaga yung experience mo, ano talaga yung, ikaw talaga yun, para original yung mga jokes mo, don't be a copycat.
2: You also talk about government, its failures. Yeah. Are you not afraid na baka mamaya may pagbantaan ka, ma-censor ka, or have you ever received any threat because you said something sensitive.
0: Una-una, mas takot ako ngayon dahil mas nakakatakot.

0: ka ba sila kaysa sa amin? At meron silang TV show na impeachment.
1: TV na, show na
0: so medyo nape-pressure kami. Kaya gusto ko nga rin gumawa ng batas just to... Para maaganti man lang ba? Pero ang tipo ko kasi ng... Ako kasi, although nagpo-political ako, it's neutral. I hate both.
2: Both sides.
0: Anong comedy... Alam mo, wala akong pinipili.
1: Kasi sabihin ko sa'yo, Alex, naalala ko, nanood ako ng TV na sa kampanya ka noon kay Lenny. Nag-joke ka. Tapos ang sagot mo, tatlong araw pa ito maintindihan ng DDS.
0: Akala ng iba, DDS ako. Akala ng iba, BBM ako. Akala nila, Lenny ako. Kasi, ang totoo talaga, ang Pinoy, very, nakakalimutan nila, you're just, parang, kung ano yung latest post mo,
2: yun.
0: In fact, kahit magkatabi, halimbawa ako, nag-joke ako dito, tapos nag-political post ako dito. Ang sasabihin nila, puro ka nalang politika, puro kang politika. Pero just go down, there's a joke. So hindi, ang Pinoy...
1: Alex, napansin ko dati yung panahon ni Dolphy, ni Lapanchito. Slapstick yung di ba?
2: Nung panahon mo.
1: Oo nga. Slapstick, di ba talaga? Parang slapstick. Eh ngayon, nag-move na ba ang mga Pilipino in the appreciation of comedy na hindi lang just slapstick?
0: Ang gusto kasi ng Pinoy, visual eh.
1: Okay.
0: Akala naman... Gayto yan eh. Ang nangyari, tayo lagi eh? Bandwagon tayo. Why change something that's working? For example, akala natin slapstick ang gusto ng mga Pinoy. So, gawa ka lang. Hindi ka mali sa formula. Pero pag nag-offer ka naman, ang Pinoy naman, kaagatin yan eh. So, I don't believe na mababaw ang Pinoy. In fact, ang pinakamahirap patawanin Pinoy eh.
2: Yes.
0: Kaya lang, siyempre...
1: Bakit mo nasabi? Para ang dali magpatawa ng Pinoy. Itong kasama ko rito, tawa ng tawa.
0: Mahirap sila.
2: Hindi dahil sa nakakatawa ka.
0: Audience yan, hindi mo kilala. Yeah. Ang ikli ng pasensya ng Pinoy, paglibawa, wala ka naman sinasabi nakakatawa, we'll do something, we'll talk with each other.
2: I've seen an American artist, nag-concert dito. Kung hindi hit single yung uno niyang kinanta, wala. Yung Pilipino, ganun lang eh. So sabi nila, the hardest audience to
0: Pinoy
2: please are the Filipino. But when they like you, they will embrace you also.
0: Saka hindi pa, ang Pinoy pa is ano, halimbawa, nag-English-English ka, tatawanan ka because you're grammatically incorrect. Sa ibang bansa, nag-English ako, hindi pa ako tapos mag-joke. Natatawa na sila eh, kasi alam nila na sila na tumatapos sa sentence. At they don't care if you don't speak that.
1: Natatawa sila dahil sa accent mo or
0: hindi.
1: What?
0: Ibig sabihin, hindi sila, matatawa sila sa joke. Wala silang pakialam kung mali man yung pronunciation mo. Sa Pinoy, minsan umuwi.
1: Dito, grammar Nazi at sa mga Nazi.
2: In showbiz, may mga ups and downs eh. So, for example, how did you survive or how did you promote yourself, your comedy, during the pandemic period? That was 2 years, more or less.
0: The best years of my life are during the pandemic. I was able to survive. Sorry for being insensitive. Ayoko lang ikwento eh. In fact, nung pumasok yung pandemic, I was ready for... I have no online presence. Kasi ang stand-up comedy, live kami. Pride kami na, we do it live, we cannot survive the online. Kasi online, subject ka to misinterpretation eh. Yes. Unlike pag live audience, pare-pareho kayo ng trip nung gabi na yun eh.
2: Okay.
0: Pero once na may nag-record doon at nilabas, doon ka mayayari eh. Sa mga taong hindi alam yung konteksto.
1: Nangyari na sa'yo.
0: Hindi nga, kaya nga sabi ko, pagdating ko ng pandemic, naku, nag-survive ako kasi nag-survive yung stand-up ko doon sa Zoom.
2: Okay.
0: Kasi yung mga gay comedians noon, kailangan nilang kumanta eh. Bawal yun sa Facebook Live, copyright
1: bawal.
0: Hindi sila makapag-interact sa mga tao. Dahil nasa camera, maliliit, hindi nila makita eh.
2: Na-technical sila.
0: Kahit yung mga bands, yung nag-survive lang, yung lead singer. Kasi hindi sila pwede magsama sa isang lugar. Pag nag-separate sila ng Zoom, kahit ang ganda ng technology, hindi magsasabay-sabay yung tugtugan nila. So hindi nag-survive. Nag-survive ako dahil I was doing it alone, square.
2: Yeah.
0: Just talking. I'm doing some props.
2: Yes.
0: So, nag-survive yung... Nagkaroon pa ako ng online presence.
1: Pero you never felt na... Walang response yan kasi nasa video ka lang. Nasa Zoom ka.
0: Ang ginagawa ko, bukas lahat ng camera, naka-off ang audio, may message component, or may react.
1: Okay.
0: Smile lang kayo. Pero ayoko nagsaseta kasi magsasabay-sabay yun eh. Ang technology nun, dapat tahimik para marinig ako eh. At dahil doon, may na-develop pa akong... parang sabaga sa gym... Ang na-develop nun, yung facial ko. Kasi nakaganon sa Zoom eh.
2: Question lang, do you have the license na magsalita kahit whether it's either gender sensitive or politically sensitive? Because in a normal conversation, pag may nabanggit kang word at medyo sensitive yun, pupunahin ka eh. Pero pag nasa stage kayo, You don't give a damn. Diba? And people laugh at it, ha?
0: Oh, there's a certain

0: I write for Going Bulilit.
1: Okay.
0: So it's a kid show. I write for Usapang Lalaki and I host that show. And that's medyo bastos na show. I'm doing it sabay.
1: Okay.
0: So, oh, sabay.
2: Oh,
0: so,
2: nga pala. Oh,
0: there's a certain type of writing na alam ko na kagad kung papasok. Kasi I write for Showtime. It's a noontime show live.
2: Right.
0: So, ano siya, may certain writing na may papasok mo. Meron kasi na hindi nyo inayos yung sulat, kaya nagkaganyan. Kaya matetechnical ka eh. For example, lang. Meron akong isang comedian. Kamukha niya si Jesus. Kamukha niya si Jesus. Nung di ko pa siya na sa group namin, nag-perform siya, ginagaya niya si Jesus. Ay, kung maano ka dyan, mabash ka dyan, kasi maka-cancel ka dyan. Kasi ano yan eh. Ang gawin mo, ibahin mo. So sabi ko, ito, payo ko sa'yo, susulat ko to ha. Anong point of view? Hindi kasi Jesus, mahirap maging kamukha ni Jesus. Mm. Ikwento mo yung buhay mo bilang kamukha ni Jesus. Now, you can tell the same joke, pero the point of view na you're ayoko maging kamukha ni Jesus. Kasi bakit? Ang hirap bumili sa hardware eh. Pagbibili ako ng pako, para po sa inyo, sir. Oh, that's the hard. Hindi ka na nagbibiro ngayon. Pinakwento mo na yung pagiging mahirap kamukha. Diba? Nag-online, nag-computer shop ako. Nalubo. Bakit? Pag lumalapit ako dun sa time mo na. Oh. So you're telling the experience. Pero pa ikaw nagsabi na, ako si, patay ka. Wala. So you have to just rewrite it and change the perspective. You're going to get away with it.
1: What you're saying kasi, in American or American-European television, they're more liberal.
0: Yes.
1: Pwede kang magmura. Not in the Philippines. Or even your Netflix show, meron eh.
0: Meron.
1: Di ba? Pero yun, dun sa Netflix show mo, diretso PIPIPI. Ano yun? Philippine Islands? Hindi eh.
0: Hindi, ang ginawa ko...
1: on Philippine TV.
0: Hindi, ang ginawa ko, for example, yung una kong Netflix special, Tamang Panahon, ang mga tao, ang mga Pinoy, mag-comment sa sayo, huwag mo gagamitin ang pangalan ng Panginoon. So, ang ginawa ko kagad, may disclaimer ako sa joke ko eh. Sabi ko, oh guys ha, may joke ako dito about ako, ito, ano to? Politically incorrect. Yeah. Mag-warning ka, i-reverse mo, unahan mo sila, and then do the joke.
1: Okay lang sa kanila yun.
0: Oh, passes pa, sabi ko. Oh, eto masusunod na joke ko, may pumping scene to, at may mura to.
1: No, but...
0: parang ganun.
1: Again, but this is on a live show.
0: Netflix.
1: Yeah.
0: Pero sa live show, anything goes. Kaya nga gusto kong live bar shows eh.
1: Yeah.
2: Kasi yung preference
0: pwede
2: mo.
0: Kang walang anything goes sa bar. Kasi when tayong, mayroon tayong usapan eh. You went here, you're ready to laugh, unless may mag-video.
2: Pero Alex, what is your, how did Netflix decide to get you as a, to have a show?
0: Ang totoong story yan, nakwento ko rin na ang Netflix, nung lumapit ako, I thought they're going to produce.
2: Oo.
0: Kasi mas gusto mo yun eh, wala kang lalabas na pera. So nag-offer ako, tapos ang ganda ng simula. Oh, kilala ka namin, we find you funny, pero we don't produce anymore.
2: Okay.
0: Kaya naman ako lumapit doon because there was a comedian na na-produce nila. So I'm having that, meron na produce ako naman. So I went there, hindi raw. So sabi ko, wala na, nag-give up na ako. Paalis na ako, bumalik ako. Sabi ko, what if I produce it? Same with Jokoy. Pinoduce niya, binenta niya. Sabi niya, sige, produce mo, pero no assurance na bibili namin.
2: So
0: I did it. I produced it, and then I went back, I submitted, and then sabi na, sige, itry natin. Pero, kaya pag nakikita nyo sa Netflix, pag walang letter N, ikaw nag-produce. Pag may letter N,
1: nag-produce.
0: Tapos, ang nangyari, local lang ako, Philippines, Australia, Asia lang, Australia, doon lang. Tapos, nag number one siya, nilabas siya globally.
1: Globally.
2: May crowd ka sa America. Ang laki ng Filipino.
0: Sa Qatar and UAE, nag-number, pumapasok siya sa
2: Europe. Sa Europe.
0: Yes, nagpupunta rin ako sa Europe.
2: Sa England kasi marami tayong mga
0: Pinoy. Nag-perform na rin ako doon sa Europe.
2: It was so successful that you produced another show.
0: Nung pangalawa, siyempre, medyo may ako.
1: May confidence na.
0: Nag-number one na. Ayun na naman na kailangan mo, patunayan mo. So sila na mismo nag-offer na gawa ka pa isa, pero hindi ko na pinaproduce.
2: Sila na?
0: Hindi, ako pa rin nagproduce kasi gusto ko eh. Gusto ko yung magpupunta sa akin after 3 years eh.
2: Mas malaki bang kita mo? I mean, without mentioning the figures, mas maganda ang kita mo pag ito sa inyo nagproduce.
0: Hindi lang maganda yung kita, meron ka pang yung freedom to... Kasi bibenta mo lang siya, finished product eh.
1: Alam mo, kayo ni Jokoy kasi inangat yun na yung bar ng Philippine Comedy. It's now worldwide. So ano naman may advice mo sa mga nag-uumpisa?
0: Huwag na kayo sumali, masyado nang marami
1: kami. Yun!
0: Hindi!
1: Yun, no?
0: Lahat naman ang start. Lahat naman, start eh.
1: Start.
0: Anything. Just to start. Kung pero sulat ka, tapos do the open mics, ang tawag namin open mics, where you go there sa venue namin. Right. Sa Amerika, maraming open mics. Yeah. Kaya ang line nila eh. LA, you can do open mics, di ka pa rin makikilala ng marami. Dito kasi sa sa Metro Manila, pag nag-open mic ka, Pinoy, ano yan eh, kuripot yan eh. Pag nakita nilang, uy, may libre, walang entrance, kaya naman walang entrance yun, kasi we're just practicing. Libre yun, pero expectation nila the same. Oh. Dapat matawa kami. Hindi nila alam, kaya nga libre yun, because we're just practicing.
2: Pinagpa-practice. Alex, may tanong ako, bakit mo tinanggap itong bilang co-host ni Congressman Ronnie Puno sa What's the Point? But before you answer this, the spokesman will return after this short break.

0: Good afternoon. I'm Mai Rodriguez with the news this hour. Former House Speaker Martin Romualde says he respects the Sandigan Bayan order to transfer him to the new Quezon City Jail in Payatas. The order came after the Philippine General Hospital found him clinically stable and fit for discharge. Joan Manalo is on the line from the UP PGH in Manila. Joan, where is Romualdez now?
1: May as of press time, ano, andito pa rin tayo sa UP Philippine General Hospital sa Manila kung saan inaabangan nga natin ano ang posibleng pagpapalipat kay former House Speaker Martin Romualdez papunta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sa ngayon, May, nakikita lang natin dito ano na paikot-ikot yung transport vehicle ng DJMP pero wala pa rin kumpirmasyon as to what time nila susunduin o dadalhin si former House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. So sa ngayon, patuloy pa rin yung pagbabantay natin dito. No? Pero tulad nga na nabanggit mo kanina ay nagpahayag na rin ng pagrespeto ano sa naging utos ng korte itong kampo ni dati House Speaker Romualdez at anya ay susundin nila kung ano man yung magiging utos ng korte. So sa ngayon may talagang nakaambang lang tayo dito ano sa kung ano man yung maaring mangyari kay former House Speaker Martin Romualdez today. Wala pa rin talagang direct confirmation from BJMP as to what time pero patuloy nga na nag-iikot yung mga transport vehicle nila dito sa area, May.
0: All right, so at this time, there's nothing barring his transfer to the new Quezon City Jail. Thank you, Joan Manalo, reporting to us from UP PGH in Manila. The first ever Bangsamoro parliamentary elections, marred by deadly violence and compromised ballots. 4 people are killed and 15 were injured in Cotabato City, which was placed under COMELEC control, along with Maluso in Basilan. Meanwhile, 2 SUVs were attacked outside the Cerro Central Elementary School in Cotabato. Nandoon sa Cotabato si Jasper Acosta. Jasper, ano ang latest?
2: Yes, Mai. Tama ho yun, ano? Matindi yung naging eksena dito ho sa labas ng voting center sa preschool sa Cotabato City ngayong hapon. Makikita sa video na sinisira ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada lamang dito ho sa gilid ng Sinsuat Avenue sa Cotabato City. Ang dalawang SUV na may plate number na LAM4420 at DAR5437 ay pinagpapalo. At ito ay inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. At sa ngayon, iniimbestigahan na rin itong grupong nanira ng sasakyan at kung ano ang kanilang intensyon dahil pawang mga nakatakip ang mukha nitong mga kalalakihang ito. Bukod sa dalawang sasakyan na sinira sa labas ng voting center ng Cerro Central Elementary School, nagkapaluan din sa labas mismo ng gate no, ng Cerro Central School sa pagitan naman ng taga-suporta ng dalawang partido. Inaalam pa ng otoridad ang bilang ng mga nasupatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Sharif Saidona Mustafa sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, sunod-sunod na mga malalakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa barangay na Bundas nitong hapon. Sa inisal na impormasyon, nagkainitan din ang supporters ng dalawang partido na nauwi sa putukan ng baril. Inaalam pa kung meron namatay o nasugatan sa barilan. At yan ang pinakalitas na kaganapan sa Cotabato City. Back to your mind.
0: Jasper, so hindi pa alam kung bakit pinagahampas itong mga SUV na ito.
2: Ayon sa initial na report na nakuha natin, itong mga kalalakihan na ito ay sila yung kumbaga hindi nakapasok dito sa loob ng voting center at sa kanilang emosyon, marahil na pagbalingan nila no? Itong sasakyan at pinagpapalo. At ayun nga na nagresulta dito pagkakasira ng sasakyan at ng datna ng mga otoridad, ito ay sira na at inaalam nila kung sino-sino itong mga nasa likod nito.
0: Okay, we have 4 hours to go bago magsara ang mga polling precincts. Maraming salamat, Jasper Acosta, nag-uulat mula sa Cotabato City. In news overseas, Indonesian rescuers are racing to find 129 people still missing after a passenger ship capsized off the Java Sea. Authorities say 6 deaths have been confirmed and 108 people have been rescued. Injured survivors received treatment at a local medical facility.
3: The ship listed to the left. About 2 minutes later, I looked for a life jacket and held on to the side of the vessel until it finally went over. Then I climbed onto the hull and stayed there until 2 tugboats arrived to help.
0: The ship was carrying 243 people, traveling from East Java when strong waves caused it to capsize Sunday. An investigation is underway to find out more about what happened. Before we go, a new era of cleaner travel is taking shape in Uruguay with the unveiling of the world's largest fully electric ferry. The 130-meter China Zarila ferry can carry up to 2,100 passengers and 225 vehicles. It will soon begin a service between Buenos Aires and Colonia, offering a more sustainable way to cross the La Plata River.
3: When we start talking about the environment, we think of our children, our grandchildren, those who are to come. Emissions must be reduced. That is a very important thing.
0: And that's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. The next news feed comes your way at 5 p.m. Good afternoon.

0: Bakit nga ba nakakatakot ipakita na nahihirapan din tayo para sa mabuhang buhay tayo na pot magkapet pandasal? Pinaalahanan tayo ng Ebanghelyo na isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang krus. But in our culture, we often feel pressured to put on a brave face. Nagpapakasipag tayo sa pamilya, kahit baon na tayo sa utang, o ngumingiti kahit kapos na sa pag-asa. We treat asking for help like it's a sign of weakness. But Jesus showed us on the cross that vulnerability is where God's power shines brightest. Accepting that you are tired or overwhelmed isn't failure. It's opening the door for grace. Kung hindi tayo nagkukunwari, mauunawaan natin ang ibang dumadaan din sa parehong pagsubok. Anong parte ng iyong buhay kung saan kailangan mo ang lakas ng krus ni Kristo? Panalangin po tayo. Lord, teach us to bring our daily burdens to your cross and find real rest in your unconditional love. Amen.
1: Before the markets react,
2: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
1: Before the headlines shape the conversation,
2: the government spent far more than it

0: Okay. We'll give you a few political situations. Ano ang punchline mo? O, una ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Sige. Ano mga topic? Like, campaign promises during... ito, campaign promises during election. Okay, mangungura ako pero magsishare. Diyan na yan eh, di ba? Sabi nila, hindi rin may iwasan eh. Ako ang katangi-tanging ano, di ba? Di ba? Tatakbo ang mayor. Mangungurakot ako pero magsishare. Di ba?
0: Flood control and corruption scandal.
2: Alam mo kung yung flood control na yan, dapat yan ano eh, ibalik na natin yung ano, yung di ba, maleta-maleta. Sinira talaga niyan yung, sinira talaga niyan yung kagandahan ng maleta. Ang maleta, pag nakita mo kasi, di ba, parang, travels, vacation. Ang problema lang natin dati sa maleta, anong kasya na damit? Ngayon, pag nakakita ng maleta, ilang milyon kaya ang... pag nag-shopee ko sa maleta, di ba? Parang gano'n. So yun, ang ginawa, kagkapon lang, nagpa-deliver ako sa ibiga ko ng maleta.
0: Okay.
2: Oo, kasi gusto niya manghiram. Pati mga delivery driver, alam nila yung mga ano, so yung maleta talaga, sinira nila yung image.
0: Sinira yung image sa maleta.
2: Ako sa maleta.
1: Long impeachment trial hearings at the Senate.
2: Sana pati weekends. Oo, sakupin nyo na yung ano namin, nagmahinga pa kayo eh. Isa kapag Friday sana, huwag nyo yung pinaka cliffhanger pa yung Friday, di ba? Dapat pati sila, di ba? Pati sila, Senator Cheese, pag ganun. So darating na Monday, abangan nyo ito, di ba? Gawin nyo na, lagyan nyo na ng production value, di ba? Lagyan nyo na mga, katulad niya, may sound effect tayo, di ba? Pag nagsay tayo isang senator, bilang pag nakakatawa, keng, that meron na.
0: Okay.
2: Iba
0: yung sense mo, iba yung mata mo eh. Oh. From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Ito ah, i-define ko muna kung ano yung nakikita ko sa impeachment ng future natin Pilipino.
0: Okay.
2: Wala talaga tayong future. Bakit? Napansin mo, ang daming pinagkwento ang mga batas at sitwasyon. Pero last week, anong mga takeaway natin? May laway yung isa, may sinisipon yung isa, hinihingal yung isa. Lahat tayong Pinoy, visual. Tapos tanong mo, so anong natutunan mo? Wala. Nakita ko lang may ganun. Pero ang pinaka... Ako ah, kung muna pa, pero pag ako parang medyo... Iba-iba silang ano, parang pelikula nanonood ka. Pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pia. Kasi laging hinihingi, parang...
1: Pati
2: ako na random ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Tapos si... gusto ko lang once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi eh. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win Gatchel yan, Senate President.
2: Ngayon ko lang nalaman na weird... Naiintindi ako na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa akong doktor. Di ba kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver? Kasi, ano yun, attention yun ha? Kasi pakiramdam ng driver na gusto mo mag-drive din? Parang ganun eh. At yun, tapos dahil sa, syempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, ang sa tanong ng mga kriminal, asan si Batman? Wala, ako lang. Weh! Andyan siya. Kaya medyo naisip ko lang yun. So,
0: yung mga
2: nakikita ko doon. Pero ang takeaway ko talaga, ang swerte...
1: Ang takeaway mo, walang pag-asa ng Pilipinas.
2: Hindi, ang swerte talaga. Ang swerte ng government, kahit sino pa, kasi napakahaba ng pasensya natin mga Pinoy sa ganitong... We always look for the positive. Di ba? Binawa impeachment na, nagharap pa tayong mga nakakatawa.
1: Sino ang paboritong karakter mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lotok?
2: Tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko yung, di ba, nakaganon siya, oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang laas sa social media. Ang laas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi raw. Oo, pinagtabi na sa akin ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganun sila.
0: Uy, malungkot.
2: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
0: Malungkot ang buhay nun.
2: Oo nga. Ngayon, ito ngayon ang problema
0: ko sa... Malungkot ang buhay nun, but, you know, dedicated yung tao na yun.
2: Itong problema ko sa social media, hindi mo na ngayon alam yung totoo at hindi.
0: Yes.
2: Unless you really

0: research for it, hindi mo na alam. Yeah. Di ba may AI ngayon, nauso pa yung AI, na may kaibigan ka na, pare, nakita mo yung, ano, talagang paniwala siya, yung batang tumatumbling, ang galing, no? Talagang nakakabilib talaga yung mga kabataan ngayon. Pare, AI yun. Alam ko naman. See, so, yung nabasa ko about Lone Talk na, di ba? Lone Talk pala, ano yung asawa niya sa Tacloban. Niya, anak, So, minsan, binabasa ko yun, bago ako mag-ano, kailangan ko muna i-validate ngayon. Gusto ko talaga muna maging... Oh, ay, hirap kasi mag... Di ba tayo mga pinintensi natin pag may nabasa tayo, ikukwento natin.
1: Kwento.
2: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
0: Para kasi siya ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka pero hindi mo malapitan kasi baka pagalitan ka lang eh.
1: Kong Luis to.
0: Wala pa siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simulan, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasalimutan, Kong, pinabayaan siya, ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
2: Hindi ko napansin yun, meron pala
0: yun. Meron, di ba yung nagkumalat sa kanya, yung dito na muyo, na to yung ano, ay yun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
2: Eh, si Lord Nakapunan.
0: Ay, kaibigan ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Oo, sinusob doon, away ng... Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusob niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit-bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun. Sabi, nagtatapong po siya ng dumi ng ano, ng alaga nila. Nagpapayo si Attorney Lorna Kapunan. Alam mo, ang dumi ng aso, mga ganoon, oh. Yung range niya.
2: May kwento na ako kay Lorna. Si Lorna, dati mga lawyers na babae, nakatako yan, naka-flats. Ngayon po, pumapasok ng ano, ng korte, naka-sneakers. Ang mga judge cannot cite her for contempt.
1: Dahil?
2: Hindi, ayaw na. May respeto kay Lorna.
0: Ah, okay. May umabot na sa ganoon. Yeah.
2: Balik na tayo.
1: Ay, ko na.
2: Balik na tayo sa hanging question.
0: Pero si, na si Attorney Lorna.
2: Box ko yun, sasabihin ko.
0: Oo, kahit tayo. Kung halimbawa, mapipiliin ako siya talaga.
1: No comment ako.
0: Di ba may asawa ako, tapos ang other woman ko, si Attorney Lorna ko. Di ba kakapalag yung asawa ko?
2: May December affair na yung ginagawa mo. Balik tayo sa aking question. Ba't mo ba pala tinanggap bilang co-host ni Congressman Ronnie Puno sa What's the Point?
0: Pera-pera lang.
1: Tama! Alam mo, buti kaya mo sabihin yan. Ikaw?
2: Idea mo.
0: Hindi, comedian ako eh.
2: Idea mo ba yun?
0: Pwede ka naman sabi ng joke. Huwag ka naman sasabi ng no joke. Kaya rin ka doon. Tinanggap ko kasi interesado
2: talaga. Siya nag-offer sa'yo?
0: Nag-ano sa akin. Kasi when there's, pag may mga campaign, ang racket ko, mag-stand up sa mga...
2: Correct.
0: Pero local-local lang. Sa national, medyo hindi kasi travel ka niyan eh. Surprisingly, taga-Taguig ako, pero doon ako sa Manila, doon ako sa Paranaque. Okay. Ayoko kasi doon sa lugar namin eh. Siyempre, taga doon ako eh. So, siguro, na sa isang sa Paranaque yata nakita ko ni Kong. Tapos, pero matagal na yun eh. Noong 2025 pa yun. So...
2: Midterm yun, bali?
0: Mga midterm. So, nagulat ako ngayon, tinawagan ako. Siguro, akala ko naman, ano... para sa show na yun, ako yung bibihinga ng mga seryosong opinion, di ba?
1: Siyempre, joke yun.
0: Sabi ko, comedy na naman. Ayun, so, gusto ko talaga kasi...
2: Seryosong talk show.
0: Kasi marami akong, ano ako eh, matanong ako. Napansin ko kasi pa nag-post ako ng About Political, pinuputakti ako. Marami akong fans na ano eh, na DDS, BBM.
1: Sabi mo kasi Alex Kwan eh, you do rackets by joining campaigns. Maselan ka ba sa pagpili ng mga kandidato o pera-pera lang talaga?
0: Hindi, mas ano ako, mas at least kilala ko.
1: At least kilala.
0: Oo.
2: Okay. Na may paniniwala ka.
0: Oo, at least medyo kilala ko, medyo kaibigan ko. Tapos kasi mahirap yun eh, nakadikit yung pangalan mo doon. Of course, during campaign yun, pero whatever they're going to do after, medyo hindi ko na alam yun kasi hindi ko naman control yung tao eh. Pero during that campaign period, kung okay naman yung plataforma niya, comparing that to the other, I always choose sides.
2: You're also meticulous in choosing. Dapat alam mo yung prinsipyo
0: kasi
2: ng tao.
0: Sa stand-up ko, hinahaluan ko ng ano eh, ng konting parang social commentary.
1: Yeah.
0: So, again, nililinaw ko during campaign kung maganda yung platform. Lagi naman ganun eh, platform-based. And then, pagka yung after performance, Hindi na ako ulit siya pagka medyo sumablay ka na.
1: So, sa dami ng tinulungan mo, ilan yung tumupad sa pangako nila, platform nila?
0: So far naman, wala kasama doon sa flood control. Medyo okay naman. Okay naman ako. Nakakataas doon naman ako. Kaya sa Morten Bamakino. Kasi kasama ko siya sa radio show, si Senator Bob is guesting.

0: na itala sa araw ng halalan sa kabila ng pamamaril, pre-shaded ballots at delay sa ilang presinto. Sa kabila ng mga aberya at insidente, nanindigan ng COMELEC na nagpapatuloy ang halalan sa buong Barma. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded na ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang pinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso. Extended naman ang 2 oras ang pagboto sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan dito matapos magkagiraan ang ilang grupo. Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ng botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayon sa eleksyon pero napalitan din naman sila ng mga special electoral board kabilang ang mga trained PNP personnel. Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, generally peaceful para sa COMELEC ang first ever Bangsamoro parliamentary elections. Kampante rin ang poll body na maabot ang target nito na 80% voter turnout. Patuloy sa ngayon ang monitoring ng COMELEC sa mga lugar na may violent incident. Balik sa iyo, Erica.
1: Okay, we have 2 hours to go before polls close. Late Kabagani, nag-uulat mula Cotabato City. News overseas now, heavy rain flooded streets and submerged cars in Westport in the U.S. state of Connecticut. Video showed cars submerged in flood water as others tried to pass through. Officials urged residents to stay home as crews responded to flooded areas and stranded drivers. Authorities warned more rain could worsen the flooding. China is celebrating a record-breaking finish at the World Climbing Series Guiyang and Guizhou Province. Beijing set a new men's speed relay world record of 9.58 seconds in the semifinal. The host country also won gold in the women's speed relay. China finished a 3-day event with 3 gold, 3 silver, and 1 bronze. And that's the latest this hour. I am Erica Christensen. Stay tuned for Agenda at 6 p.m. Good afternoon.

0: ahead before anyone else does.
1: Red flag. Ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
2: Habemus Papam! Mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya hindi makita. Ang iba naman hindi pa kumpleto.
0: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
0: That's the order. That's the agenda.

0: Good day, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired General Nicolas Torre III of the Philippine National Police and now the General Manager of the MMDA.
0: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
1: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead. We are
0: the Commanders. Bago po tayo pumunta sa ating main topic, sa ating unang episode, ay pag-uusapan muna natin ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa first election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Lade. Ma'am Lade, magandang hapon sa iyo at hihingi tayo ng kaunting update sa nangyayari dyan sa particularly dyan sa Cotabato City.
2: General Gene, walang failure of elections sa kasalukuyang ginaganap na parliamentary elections sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang tiniyak ng COMELEC sa kabila ng ilang mga insidenteng naitala sa araw ng halalan. Kabilang ang pamamaril, pre-shaded ballots at delay sa ilang pagsisimula ng pagbotohan sa presinto. Sa kabila ng mga aberya at insidente, nanindigan ng COMELEC na nagpapatuloy ang halalan sa buong BARM. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso. Extended naman ang 2 oras ang pagbotohan sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan matapos magkagirian ang ilang grupo. Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ng botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon pero napalitan din naman agad sila ng Special Electoral Board kabilang ang mga trained PNP personnel. Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, generally peaceful para sa COMELEC ang first ever Bangsamoro parliamentary elections. Kampante rin ang poll body na maaabot ang target nito na 80% turnout ng mga voters. Patuloy sa ngayon ang monitoring ng COMELEC sa mga lugar na may violent incidents. General Gene, yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Cotabato City.
0: Maraming salamat, Late Kabagan. Kabagan.
1: Para sa iba pang detalye ngayon sa BARM election, makakausapan natin si Jasper Acosta live sa Cotabato City pa rin.
3: Yes, General Torre Sir, nakakalungkot no dahil bago pa man ang botohan ngayong Lunes para sa kauna-unahan at makasaysayang BARM parliamentary elections, tatlo agad ang patay at 15 ang sugatan ng magkaputukan ang taga-suporta ng 2 partido sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City, Linggo ng gabi. Isang lalaki naman ang sugatan matapos na masabugan ng daladala nitong granada. Nasundan naman ang putukan nitong umaga ng Lunes sa voting center ng Central Pilot Elementary School kung saan isa ang nasawi at 3 ang sugatan ng magpag-abot ang supporters ng 2 partido. Pansamantalang naantala ang botohan sa polling precinct habang inaantay ang mga miyembro ng Philippine National Police na magsisilbi bilang Special Electoral Board kapalit ng mga guro na umatras bilang Board of Election Inspectors dahil sa takot. Habang papalapit ang pagsasara ng voting hours, uli na namang nagkatensyon sa labas ng voting center ng Cerro Central Elementary School matapos na winasak ng mga kalalakihan ang 2 SUV na nakaparada sa labas ng paaralan, partikular sa Sinsuat Avenue.

0: ng dalawang suporta ng mga dalawang partido. Inaalam pa ng otoridad ang bilang ng mga nasugatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. General Torres, meron din pong kapapasok lamang na balita nitong hapon lamang, isang pagsabog din ang narinig ng mga botante dyan naman sa voting center ng Central Pilot Elementary School na nagdulot ng pagkakantalan naman ng botohan. Inaalam pa kung may nasugatan o namatay sa insidente. Bukod sa Cotabato City, may karahasang ding naiulat sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa lalawigan naman ng Maguindanao del Sur nitong hapon. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa barangay na Bundas kung saan nagpang-abot ang supporters ng dalawang partido. At yan ang pinakalitas dito mula sa Cotabato City by Licteo, General Torres.
1: Salamat sa report mo, Jasper. Jasper, may itanong ko lang. Meron bang,
0: yes, General.
1: Meron bang naging insidente na naitala na itong mga unidentified persons ang naging target ay ang mga government forces? Sapagat ang sa report mo, puro mga supporters ang nagkakabanggaan. Meron bang insidente na ang kanilang naging target naman ay ang mga government forces?
0: Jasper? Namula sa isang netizen, pero subject pa for confirmation dahil may isang pulis din yung nasugatan sa paa doon sa nangyaring komosyon dyan sa labas ng isang voting center sa Cotabato City. At dito naman sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, nakita rin natin na sunod-sunod yung putok ng tangke ng militar. No? Hindi pa natin alam kung sino yung kanilang target doon sa nangyaring putukan dyan sa Maguindanao. So yun lamang yung ating mga nakalap na mga initial information at inaalam pa natin yung subject for confirmation kung ilang government forces o troops itong kung manetsugatan dito sa nangyaring incident. Pero base ho sa official count ng COMELEC and the PNP, 7 yung confirmed na election-related violent incident ang naitala dito ho sa parliamentary elections. Pero ganun pa man, bagamat may nangyaring mga kaguluhan, tinitiyak ng PNP at ng COMELEC na walang mangyayaring failure of elections dito sa BARM parliamentary elections. Balik sa iyo, General Torres.
2: Jasper, si General Fajardo to, na-mention mo kanina may insidente tayo sa Cotabato City. No? Ito ba ay ine-expect ng COMELEC, ng PNP or other security forces considering na ito yung main reason kung bakit nilagay sa election areas of concern ang Cotabato City plus yung Maluso, Basilan? Kumusta yung response ng ating security sector dito sa mga na-report mong mga insidente?
0: Yes, General Gino, agad namang nakaresponde yung ating mga otoridad. Sa katunayan, punong-puno tayo ng PNP at military forces dito ho sa Cotabato City. Nasa kategory ho ito ng orange. Pero ganun pa man, dahil sa nangyari mga kaguluhan, isinailalim agad ito sa COMELEC control dahil sa nangyari kagabi kung saan 3 agad yung patay at 15 yung sugatan. Sa ngayon, ay inaalam pa natin yung official count talaga ng PNP kung nadagdagan pa ba itong bilang ng mga nasugatan at namatay sa insidente. Pero ganun naman, agad naman po nakakaresponde yung ating mga otoridad. General Jim.
2: Maraming salamat, Jasper Acosta, at mag-ingat kayo dyan. Sir Nick, sa experience mo bilang chief PNP, ilang eleksyon na yung napagdaanan. Itong mga ganitong insidente, explosion, shooting incident, nakikita natin na handa yung ating security sector. Ilang buwan tayo naghahanda dito, pero gaano kabilis yung kinakailangan responde ng ating mga kapulisan, ng ating kasundaluhan to maintain yung control doon sa lugar na may mga gulo?
1: Well, nakita natin ang responde, ano, is I think it's good na hindi nagkaroon ng failure of elections. Yun ang pinaka-importante sa lahat, sapagkat pag nagkaroon ng declaration ng failure of election, masasayang ang lahat ng pinaghirapan at pinaghandaan natin. So, sa ngayon, ang ating ma-wish lang sa ating mga kababayan dyan sa BARM, sa kanilang unang democratic election, ay sana ay maging maayos ang lahat at lahat tayo ay mga Pilipino.
2: Tsaka naniniwala tayo, Sir Nick, na yung ating security forces ay talagang mahaba yung naging paghahanda. I understand, mahigit 10,000 ang dineploy ng pinagsamang puwersa ng PNP, ng Armed Forces of the Philippines, at meron din tayong mahigit na 1,000 na mga pulis na nagsisilbing Special Electoral Board. So, somehow expected ito na magiging mainit ang eleksyon ngayon dahil ito nga ang kauna-unahan, historical itong eleksyon na ito. So, umaasa tayo. I understand as of 5 p.m., sir, meron pang 13 na voting centers na hindi pa nagsisimula ang election. So, maasa tayo na ika nga, makokontrol.

0: pa rin at kahit paano mamitigate itong mga nangyayaring insidente dyan. Particularly dito sa mga nabanggit sa Maguindanao, meron na tayong insidente sa Cotabato, and Cotabato City, and of course sa Basilan. So let's hope, sir, na ika nga since itong dalawang area na ito is under COMELEC control, ang inaasahan natin, since ito ay under COMELEC control, ang COMELEC will be at the forefront to maintain security and calm doon sa lugar ng mga nasabi.
1: Yes, we hope and pray that everything will turn out right and turn out peaceful at maging acceptable ang maging resulta ng election na ito.
0: Okay, marami pa po tayong mga pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw mula sa unang patak ng ulan hanggang sa kalaunay nagiging baha. Sa pagbabalik po yan ng The Commanders.

0: Nagbabalik ang The Commanders, ang simpleng ulan kapag nagtuloy-tuloy na uuwi sa pagbaha. At kalaunay, maaaring magdulot ng salasalabat na problema. Panoorin po natin ito.
1: Tuwing umuulan, nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang na dyan ang Malabon at Valenzuela na dumanas ng hanggang tuhod na baha. Matagal nang humupa ang baha sa ilang lugar sa Bulacan, kabilang dyan ang bayan ng Meycauayan, Kalumpit at Giginto. Ang katabing probinsya naman ng Bulacan, sa Pampanga, niragasa rin ng tubig baha. Nagmala Water World ang 8 munisipalidad ng Pampanga. Ang lalawigan may 2 linggong isinailalim sa state of calamity. Naparalisa naman ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding baha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Ang problema sa malawakang pagbaha sa Pilipinas ay pinalala ng sabay na issue ng maling pamamahala sa basura, kakulangan at korupsyon sa flood control, climate change at kawalan ng maayos na urban planning.
0: Maraming detalye sa ating unang command service. Makakasama natin ngayong hapon si Director Albert Mogol, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Cordillera at Cagayan Region. Isang proud member of Philippine Military Academy of Hinirang Class of 1987. Sir, good afternoon.
2: Yes, magandang hapon sa inyo, sa ating kapwa commander. Magandang hapon po sa inyo,
3: yes,
2: lahat
3: sir,
2: sa mga tagapakinig.
3: Yes sir, at nasa command line din si Architect Filino Jun Palafox Jr., isang institusyon sa urban planning. Magandang araw, sir.
4: Magandang hapon po, General Nick.
3: Yes.
4: Glad to be here.
0: Okay, mahaba itong discussion na ito, sir. Ako, may personal akong experience dito eh. Na talagang doon sa aming lugar sa Pampanga, talagang binaha kami first time in the history. Sabi nga nung aming kagalang-galang na governor, talagang first time in the history ng Pampanga na binaha ng ganun. Even yung San Fernando City siya, binaha siya. So, napaka-importante na makita natin yung general picture. Bakit tuloy-tuloy yung baha? So, nandito sa atin ngayon yung OCD. Since ang OCD, pag may mga kalamidad, man-made man or nature, ay ang OCD ang laging nasa forefront ng response. Sir, kumusta? Meron na ba tayong pinal na datos pagdating sa naging affectation ng itong mga nakaraang habagat po?
2: Yes, katatapos lang po ng yung tinatawag natin na Southwest Monsoon, ano? Kaya ang lahat ng ahensya na involved ay kinakonsolidate po yung mga datos, no? Una sa epekto sa agrikultura, sa infrastructure damages, and then of course yung sa ating livelihood. At naitala na rin po yung mga casualties, no? Na finalize na po natin ito. At sa ngayon po ay itinaas na po ng pag-asa, no, na tapos na po ang Southwest Monsoon at tayo po ay tuloy-tuloy siguro makakaranas ng magandang panahon. At ito na po yung panahon para tayo ay makarecover at maibalik na po natin ang normal ang ating mga pamumuhay. Ang Office of Civil Defense po ay tuloy-tuloy pa rin pong nagmo-monitor at nagbibigay po ng mga ayuda sa lahat ng ating mga kababayan na apektado. Although wala na pong naitalang presence sa ating evacuation center, pero tuloy-tuloy po rin po ang ayuda, no? Actually, nagpalabas ng parang ang ating Office of Civil Defense, nung caravan, ano?

0: As we follow the money, where we find the money angle in every story.
1: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel. Before the markets react.
2: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
1: Before the headlines shape the conversation.
2: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
1: Get fresh perspectives on the latest developments.
2: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
3: Hindi lang mga opisyal at eksperto ang may dapat sabihin. May mga tanong, reaksyon at pananaw din ng ating mga netizens.
4: Ngayon, sila naman ang makikilahok sa ating pag-uusap. Pakinggan natin ang boses ng publiko sa Kumandling.
3: Sa ating Kumandling, binigyang din ng isang gobernador na dapat mas bigyan ng kapangyarihan ng mga LGU sa pagpaplano at pagmomonitor ng flood control projects kaysa sa national government.
4: Ito naman ay sinang-ayunan ng isang netizen na sinasabing giving LGU oversight over national projects within their jurisdictions ensures accountability. I highly support this move. Tanungin naman natin, ano ang reaksyon natin dito? I think siguro kailangan din bigyan naman ng elbow room yung mga LGU natin kasi sila yung nandoon on the ground. Alam nila kung ano yung applicable at hindi applicable dun sa lugar nila. Sinasabi nga, may mga naririnig ako over the past few weeks na mga comment ng ating mga local chief executives na hindi sila kinonsulta pagdating dun sa pandemic. Ito na, bumagsak na yung dike, bumagsak na, naputol na yung mga tulay. Were not duly informed and consulted. So, kay Architect June, ayun yung sinasabi ko kanina. Do you think, sabi ko nga, ito, maraming reaction tayong makukuha. Yeah. It's high time na ang private sector na ang hayaan dito sa mga big ticket na mga infrastructure.
5: Uh-huh. Floodwaters doesn't respect political boundaries. Yeah. So it should be in a wider area. Mm-hmm. Kaya yung adjacent municipalities, mag-usap-usap sila. Mm-hmm. Like yung mga LGUs on the highlands, they flood the LGUs and the lowland. Like, for instance, bakit binabahang Metro Manila? Mas marami na kaysa noon. Like, Fort Bonifacio was grass. No, yung puro konkreto na.
3: Yes,
5: so, yung stormwater mas bilis na bumababa.
3: Yes, okay.
5: Because of ano rin. And then our subdivision law, you know, 8% lang ang open space. Kasi the 30% include the roads. In Singapore, 45% open space, excluding the roads.
3: Ito.
5: Dito, including the roads.
3: Architect June, yung mga numbers yan, palagay ko, isang buong episode natin yung pagdidiskusyonan
4: yan. May part 2.
3: Yes, may part 2. Ito, may part 2. Yes, Sir Alfred.
6: Sa ngayon po, ang programa ng ating Pangulo ay ibigay po sa LGU ang pag-implement ng mga proyekto. Ito po, magandang example, no, yung nangyari sa Paracelis, sa Mountain Province. So, it's a project worth 200 million. It was released directly to the LGU.
3: Yes, sir.
6: So, nung pinuntahan namin, talagang ano, yung farm to market road, parang national road eh. Plus, yung kanilang flood control doon, napakaganda. Kung mabibigyan lamang po ng tsansa ang ating mga lokal na pamahalaan, para mapatunayan po no, na kayang-kaya nila na implement ang mga projects na ganito.
3: Yes.
4: Hopefully, sir, na makaming nakikinig ngayon sa ating programa para ma-take into consideration nila yung aking boses ng ating mga mamamayang Pilipino.
6: Yes.
4: Mula sa sanhi ng pagbaha hanggang sa mga pangmatagalang solusyon, maliwanag na hindi lang tubig ang dapat nating harapin, kundi ang mga problemang nagpapaladala nito.
3: Dahil kapag tumaas ang tubig, ang gobyerno, publiko at pribadong sektor, kailang lahat ay kumilos.
4: At maraming salamat muli sa ating mga unang pamanauhin ngayong araw na ito, si Director Albert Mogul ng OCD at siyempre si Architect June Palapox. At sabi na natin, sir, hopefully may part 2 ito at marami tayong natutunan ngayon, mga sir, sa uulitin po.
3: Yes, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin, sir, sa una naming episode ng The Commanders. Ako si General Manager Nicolas Torre ng MMDA.
4: At ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang tiwala ninyo, tatapatan natin ng seryoso, maagat at tapat na paglilingkod. Dahil sa oras ng krisis, hindi pwedeng magantay.

0: I'm Attorney Karen Jimeno.
1: No judgment.
0: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
2: Palagay ko na kumpleto na eh.
1: No debate.
0: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
3: As of now, kasakita na eh.
1: Just open conversations.
4: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
5: But in objection, bakit
6: po? The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
1: At the forefront. If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
7: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
8: America's favorite cheesy sandwich has become a fan favorite around the globe. Every juicy bite of meat elevates with that rich cut of delicious cheese. National Cheeseburger Day. Bilyonario News Channel.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Pelionario News Channel.

0: namin na sana yung mga pangako nila na matutupad ko sa yung mga inaangad nila na kapayapaan. Sana maging matupad po.
1: Ang rehiyong markado ng Karahasan nagkasanang kauna-unahang halalan para yan sa pangarap ng sariling gobyerno at kapayapaan.
2: Pero ang makasaysayang eleksyon binulabog ng gulo. Ano nga ba ang nakataya kapalit ng kapangyarihan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nasa apat patay habang kaliwat kanang bakbaka na itala sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Region. Pero COMELEC nanindigang generally peaceful ang eleksyon. From Forbes to Payatas, former House Speaker Martin Romualdez pinalipat na sa New Quezon City Jail mula sa UP Philippine General Hospital. Dating presiding justice ng Sandigan Bayan, isinalang bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Paglantad, dahil nga ba may sama ng loob kay FPRRD? Ilang biktima sa ferry fire sa Palawan na ilibing na sa koron. Identification sa mga labi nagpapatuloy. Pagpapaliban sa barangay at SK elections, lusot na sa Senado. 5 taong termino ng mga opisyal, aprubado na rin. At Michelle D. Rian Ramos at Sam Panlilio, absuelto sa Angpao scandal.

0: 30 minutes from now, magsasara na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Nag-umpisa ang botohan alas 7 na umaga at magsasara mamayang alas 7 ng gabi. Gamit sa makasaysayang eleksyon ng mga automated counting machine na ginamit din noong May 2025 midterm polls. Nasa halos 2.4 million ang registered voters para sa BARM elections.
1: Expectation ko po ngayong election ba ngayon mo ng bayan at lahat ng tao ay magkakaisa kasi magkakasabid naman tayong lahat.
2: Nung binoto namin na sana yung mga pangako nila na matutupad po sa yung mga inaangad nila na kapayapaan, sana maging matupad po.
0: Sinalubong ng ilang insidente ng karahasan at umano'y irregularidad sa balotang historic BARM elections. Sa kabila niyan, itinuturing ng COMELEC na matagumpay ang naging botohan. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani live mula sa Cotabato City. Lade, ano na ang update?
3: Pinky, walang failure of election sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang tiniyak ng COMELEC sa kabila ng kaliwat ka ng insidente sa araw.

0: mismo ng halalan. Kabilang ang pamamaril, pre-shaded ballots at delayed sa ilang pagbotohan sa presinto sa kabila ng mga aberya at insidente na nindigan ng COMELEC na nagpatuloy ang halalan sa buong BARM. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded na ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso, Basilan.
1: We can always complete the voting kahit pa nga umagahin o kahit pabukas mangyari yung halala. Ito po hindi iba, nangyari na rin po ito dati, napakadaming pagkakataon na.
0: Extended naman ng 2 oras ang pagbotohan sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan matapos magkagirian ang ilan sa mga grupo.
1: Ni-extend natin ang pagboto ng mga kababayan natin sa Albarca, Basilan ng hanggang 2 oras from 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock in the evening. Kani-kanina lang po, alauna ng hapon, lahat ng Board of Canvassers sa buong Bangsamoro ay nag-open na. Ibig sabihin, successful po nag-open ang Regional Board of Canvassers dyan po sa 6ID, kasama ang Board of Canvassers ng Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, SGA. Sa Lanao del Sur, nagsimula na rin po sila kanina at kasama rin po ang Tawi-Tawi at kahit ang Basilan. Lahat po yan sabay-sabay. Pero kinakailangan nilang isuspend ang proceedings.
0: Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ang botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon, pero napalitan din naman sila agad ng Special Electoral Board, kabilang ang mga trained PNP personnel.
1: Aside from what happened dito po sa Cotabato City, wala namang ibang pangyayari sa ibang parte ng ganyang klaseng insidente ng Bangsamoro. Diyan po sa Lamitan City kaninang umaga, mga bandang alas 5, ay nagkaroon ng pag-detonate ng isang IED ang Philippine National Police.
0: Sa kabila ng mga insidenteng ito, Pinky, sabi ng COMELEC, generally peaceful pa rin ang naging botohan at kampante rin ng COMELEC na maabot nito ang target na 80% voter turnout. Pinky?
2: Late, meron bang naitala riyan sa Cotabato City na posibleng violations o di kaya dayaan? Ano yung iniulat ng PPCRV kaugnay sa yung isang insidente involving a wife of a mayor?
0: Yes, Pinky, ayon sa PPCRV, pumasok raw ang mga tao ng asawa ng mayor at hindi pa nga nagbobotohan ay kinukuha na nila yung mga pangalan na pwedeng botohan ng mga kandidato. Inaalam pa ng COMELEC ang tungkol sa insidente niyan, Pinky.
2: Lead, kamakailan lang din kasi ay pinagpaliwanag diba, ni former COMELEC chairman Sheriff Abbas, yung patungkol doon sa vote buying allegations, meron bang naging sagot o tugon dito?
0: Pinky, ang naging tugon ni Attorney Sheriff ay ang naging tugon ni Attorney Sheriff sa kanyang Facebook, sinagot niya lang ito ng pagpapaalala na ang pagpapakalat at paninira ngayong halalan ay ayon kay Abbas, anumang alegasyon ay dapat idaan sa tamang proseso at i-report sa COMELEC. Sa halip na ikalat sa social media, hinimok din niya ang publiko na suriin at i-verify ang source bago maniwala sa magbahagi ng impormasyon. Samantala, patuloy rin hinihikayat ng COMELEC na i-report yung mga nakikitang fake news gaya ng in-report din ni Attorney Abbas.
2: Alright, Lid, kailan natin siguro aasahan ang resulta nitong historic elections at yung proclamation ng mga winning candidates?
0: Pinky, sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Garcia na dahil mas mabilis na ang halalan ngayon gamit ang automated

0: counting machines at yung electronic transmission na rin ang gamit natin na sistema, baka mas mabilis na rin yung magiging election, pag mabilis na rin yung paglabas ng mga voting results, at baka magproklama na rin doon sa mga kandidato na walang kalaban sa kanilang mga distrito, baka iproklama na rin after malaman yung resulta ng botohan ngayong araw.
1: Maraming salamat, Laid Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
2: Nauwi sa Barilan, Paloan at Tensyon ang naganap na botohan sa barm election sa Cotabato City. 4 ang naitalang patay habang nasa 19 ang sugatan. Dahilan para isailalim ang lugar sa COMELEC control. Yan ang agenda report ni Jasper Acosta. Nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper, anong update?
3: Yes, Willard, nakakalungkot nga, no? Dahil bago pa man ang botohan ngayong Lunes para sa kauna-unahan at makasaysayang barm parliamentary elections, 3 agad ang patay at 15 ang sugatan ng magkaputukan ang taga-suporta ng dalawang partido sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City, Linggo ng gabi. Isang lalaki naman ang sugatan matapos na sabugan ng dala-dala nitong granada. Nasundan ang putukan itong umaga sa voting center ng Central Pilot Elementary School, kung saan isa ang nasawi at 3 ang sugatan nang magpag-abot ang supporters ng dalawang partido. Pansamantalang naantala ang botohan ng polling precincts abang inaantay ang mga miyembro ng Philippine National Police na magsisilbi bilang Special Electoral Board kapalit ng mga guro na umatras bilang Board of Election Inspectors dahil sa takot. Habang papalapit ang pagsasara ng voting hours, muling nagkatinson sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School matapos na winasak ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada sa labas ng paaralan, partikular sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Makikita sa video, Willard, na sinisira ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na may plate number na LAM4420 at DAR5437 na hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang nagmamay-ari nito. Natagpuan sa loob ng SUV ang isang long high-powered firearm. Bukod sa dalawang sasakyan na sinira sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School, nagkapaluan din sa labas mismo ng gate sa pagitan ng taga-suporta ng dalawang partido. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga nasugatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. Ilang oras bago magsasara polling precincts, Willard, isang pagsabog na naman ang narinig ng mga botante sa voting center ng Central Pilot Elementary School na nagdulot ng pagkaantala ng botohan. Inaalam pa kung may nasugatan o namatay sa insidente. Bagamat naitala itong mga karasa na ito, tinitiyak naman ng PNP at ng Commission on Elections na walang mangyayaring failure of elections. At yan ang pinakalitas dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Willard.
2: Jasper, bukod sa Cotabato City, may mga insidente ng karahasan din ba na naiulat sa ibang lugar sa barm?
3: Yes, Willard, sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur, partikular sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa, anitong hapon lamang sunod-sunod na putok ng baril din ang umalingaungaw, partikular dito sa barangay na Bundas, kung saan ay makikita natin sa video na yung tangkeng pandigma ng militar ay tila merong itinataboy ng mga armado sa lugar. At hindi pa natin matukoy kung ilan ba yung naitalang namatay o nasugatan dito sa nangyaring palitan ng putok dyan sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Yes, Willard.
2: Maraming salamat, Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City.

0: itatsipuin ng municipal compound ng Sheriff Saduna Mustafa Maguindanao del Sur. Ayon sa inisyal na ulat mula sa MDRMO ng Sheriff Saduna Mustafa, nagsimula ang gulo matapos arestuhin ng PNP ang isang individual sa labas ng Labundas Elementary School polling precinct na nagsisilbing voting center para sa kauna-unahang barang parliamentary election. Nang dalhin ang narestong individual sa municipal police station, doon na nagsimula ang putukan sa pagitan ng hindi pa nakilalang mga armadong grupo at puwersa ng gobyerno. Natarinig din na mga putok ng baril sa likurang bahagi ng Labundas Elementary School. Isang madalang lalaki ang naiulat na tinamaan ng ligaw na bala at nagtamo ng sugat. Agad namang siyang dinala sa pinakamalapit na health facility para malapatan ng lunas. 10 tao naman ang inaristo habang nagaganap ang putukan sa magkabilang panig. Hinuli ng PNP ang mga individual matapos sumukan o manong tumakas sa checkpoint ng militar at pulisya. Nasabat sa kanila ang ilang kaha ng bala. Huli rin ang ilang individual na sakay ng isang SUV matapos makuha sa kanila ang isang kalibre 45 na pistula. Mula sa Maguindanao del Sur para sa BARM election coverage ng Bilyonaryo News Channel, Omar Abubakar nag-uulat.
1: At makakausap po natin ngayon Parish Pastoral Council for Responsible Voting spokesperson Ana Singson. Ma'am Ana, magandang gabi po sa inyo.
2: Hi, good evening. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Alright, ano po ang inyong initial assessment dito sa historic BARM elections?
2: In most parts ng BARM, mukha naman ang papayapa. Pero ang incidences of violence ho ay parang nakatuon sa Cotabato City. Na bakit namin sinasabi yan? Dahil may 4 na polling centers sa Cotabato City kung saan nagkaroon ng mga paputukan, ng pagsabog ng granada or ng IUD na improvised explosive device. Those are Pilot, Vilo, Zero, at saka sa San Vicente Academy. But based on our observation, mapayapa naman in other areas. Now, having said Pinky na mapayapa, hindi ibig sabihin ng walang election irregularities kasi marami rin kaming nanonotice na other election irregularities na hindi naman related to violence.
1: Tell us more, Ma'am Ana, about those election-related issues na inyong napansin at nakita at naitala.
2: Oo, napakalungkot, no? But rampant pa rin ho ang vote buying. There was may saliksik na sinaganap ang isang malaking research organization na sinasabi na 65% of the votes in the Philippines are actually bought. And sad to say, parang ganun pa rin ho ang aming observation dito sa election sa BARM. At hindi lang yan focus sa isang area, ngunit laganap, quite rampant, na mahirap ho kumuha ng documentation ng vote buying without compromising our volunteers. But marami ho kaming first-hand witnesses volunteers na nakapag-observe ako ng vote buying.
1: Ma'am Ana, ano po yung percentage kung meron man kayong mai-share o maibabahagi sa amin in terms of itong sinasabi ng mga vote buying?
2: You know, we were not given a percentage by our volunteers but sinasabi nila laganap at saka matindi at laganap. So marami at saka widespread. Hindi lang any particular localized area. Now, yun isa pang issue dyan ay ang multiple voters voting on behalf of somebody else. Kunwari, may botanteng hindi nagboto, ginagamit yung pangalan ng botanteng yon upang magboto para sa sariling kandidato. Lumabas po yun at hindi lang, meron kaming reports dito pero ang reports ng aming volunteers ay medyo laganap raw dito. Yun multiple voters. So, may mga flying voters, nangyayari po yun. Tapos, yung mga botong hindi nagagamit, for some reason, ang kukuha yung voters list. Tapos, ginagamit yon para ipasok, para i-vote for their candidate ho. Tapos, yun ang mga, meron din pre-shaded ballot,
1: yeah.
2: But we have only one verified incidence of this in Maluso, which is in Basilan. Pero, isa lang po yun. Sa Albarca ho, nagka-delay ng pagdating ng office ng voting paraphernalia dahil ho hinarang ng armed men.
1: Ito po yung Albarca. Ma'am Ana, ito po yung Albarca. Okay.
2: Yeah, ayan yung Albarca. So sobrang delayed ho, pero as of now, I was told natapos yun naman ho yung election.

0: So, walang problema. So basically, those are the things we're seeing. And we're thinking that generally peaceful except for localized areas katulad ng Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: At, you know, maraming nakikitang Granada, takbuhan, tapos especially in Vilo Elementary School, ilan putukan, hindi lang isa, mga tatlo, balik-balik, ulit-ulit yung gunfire, no? But when you talk to our volunteers there, ang sasabihin nila, business as usual. Pagkatapos ng barilan, tatago mo sila, tapos babalik mo sila. And in Vilo Elementary School, tatlong beses mo nila ginawa yun, in out, para sa kanila, business as usual. Wala hong magsa-stop sa pagtakbo ng eleksyon. Kasi importante po sa kanila yon, and they understand the significance of it.
1: Well, on one hand, maganda po yun dahil nagpapatuloy sa kabila ng violence. Pero on one hand, iisipin nyo din, tatlong beses po yun nangyari sa isang location, ay parang nagiging, to find a better word, ma'am, parang normal. Nangyari na isang beses, nagtago sila, bumalik sila, nangyari ulit, nagtago sila. Hindi ho kasi, well, hindi dapat katanggap-tanggap yung ganun.
0: Hindi nga katanggap-tanggap. Eventually, nagkaroon doon ng suspension, ng voting doon sa Vilo Center. Pero pati ako, ayan din ang iniisip ko, Pinky. Bakit parang napaka-normal para sa kanila? Pag nakikita ko yung mga reports na ito, nervous na nervous ako eh. Pero pag kinakausap ko yung mga volunteers ko doon, parang ang volunteers ng BPCRB doon, parang, sige, tatago lang kami, tatawag uli kayo sa mamaya. Kasi meron isa nga, nung sumabog doon sa pilot Central Elementary School sa Cotabato, tinawagan ko agad. Kasi nagre-report siya, nag-uusap kami, tapos biglang cut, and then sinabi niya, tatakbo muna ako kasi may granada dito, or IED, no? And nung tinawagan ko siya, wala, hindi man siya nanenervyos. Ang sabi na niya, okay, babalik ako in a while. Malungkot na normal, but I guess yun ang sitwasyon doon kasi matagal nang hindi umiiral ang democratic vote. Matagal nang naka-entrench doon ang mga political powers. So, I guess it will be a gradual transition when people realize na ngayon, democracy na at saka yung boto ng tao ang dapat umiiral.
1: Para nag-uumpisa na ang demokrasya, no? Mamana, tama ho kayo kahit kami dito. Papanoorin po namin yon. May mga pagsabog, merong mga nagbabakbakan. It obviously does not feel normal. It doesn't seem normal. At actually, nakakatakot po. Pero kahit papano, siguro meron kayong kahit papano comfort doon sa inyong mga volunteers dahil sa kabila po nung kanilang nakita at naranasan, ay patuloy po pa rin po ang kanilang pag-volunteer.
0: Yes, I have to say, lahat sila po, nako, napaka-nationalist. Ang lakas ho ng tibok ng puso para sa Barb. At saka lahat sila ho, for me, sobrang bayani ho silang lahat. Kasi risking life talaga ito eh. Talagang hinaharap nila, hindi yun katulad dati, no? We go to the voting center, it's calm. Doon talagang nakakakita sila ng sabunutan, bakbakan, granada. Pero ano pa rin,
1: matatag pa rin sila sa trabaho.
0: Yeah.
1: Ma'am Ana, ano pong asahan natin bukas? Meron na kayang resulta or proclamation na kaya?
0: Actually, konti lang. Hindi, sa national election kasi, in 2025, we had roughly 111,000 polling precincts. Ngayon, sa BARM, kasi 2.3 million lang naman ang bumoboto. There are only 5,000, a little under 5,200 precincts. So, mabilis ho ito. Depending on the rate of transmission, dapat ho mabilis ito. So, ang estimate ng COMELEC mismo ay baka tonight malalaman na we will get the majority of the votes and baka kaya na natin malaman kung sino mananalo by tonight.
1: Meron ho bang pangamba dito sa transmission?
0: Wala naman ho kaming pangamba sa transmission at lalo dito sa PPCRB kasi in-audit ho namin yung transmission. Ano man ang i-transmit, malalaman namin kung nagkaroon ng dagdag bawas. Kasi lahat po, maliban sa transmission, lahat ng physical returns na piniprint ng automated machine, kinukuha ko namin yan at dinadala dito sa Maynila. Kinascan ho yan, tapos kinukumpara sa transmitted vote. So wala kaming pangangamba na kasi alam namin na may seguridad kami, na may audit kami, na malalaman niya kung nagkaroon ng dagdag bawas o kung may napalitan ba sa transmission.
1: Kumbaga, meron kayong point of comparison. Eh. This is something
0: yes,
1: you can
0: exactly.
1: Compare. Alright, ma'am, yes. Pati po sa inyong mga volunteers doon, maraming salamat po sa inyong
0: Thank
1: oras.
0: You.
1: PPCRV spokesperson, Anna Singson.
0: Thank you so much.
2: Ano nga ba ang nakataya sa historic BARM elections? At sino-sino ang mga kandidato? Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban.
3: Ngayong araw, September 14, ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa kauna-unahang pagkakataon, maghahalal ang mga butante ng 80 tao na uupo sa parliamentary seats. 40 seats ang allocated para sa party representatives, 32 para sa district representatives at 8 naman para sa sectoral representatives. Kabilang ang maraming prominenteng pangalan sa BARM sa mga nagnanais mahalal sa makasaysayang eleksyon. Para sa district representatives, tumatakbo sa Maguindanao del Norte 3rd District si incumbent BARM Interim Chief Abdul Raof Makakuwa. Dati na siyang nagsilbi bilang Maguindanao del Norte Governor at Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o ang opisyal na military wing ng Moro Islamic Liberation Front. Naging biktima siya ng election-related violence ilang linggo bago ang halalan matapos pagbabarilin ang kanyang convoy sa Datu Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Tumatakbo naman para sa Cotabato City 2nd District seat si former BARM Minister of the Interior and Local Government, Naguib Sinarimbo. Isa si Sinarimbo sa mga kasama sa MILF peace negotiations at drafting ng Bangsamoro Organic Law noong 2012 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ang mismong former COMELEC chair na si Sheriff Abbas pinagpapaliwanag ngayon ng komisyon matapos masangkot sa vote-buying allegations. Tumatakbo siya sa 1st Parliamentary District ng Cotabato City. Kabilang din ang ilang miyembro ng political clans na nais maupo bilang district representatives. Si J. Hataman Saliman na former Basilan Governor at miyembro ng Hataman Saliman Clan tumatakbo bilang Basilan 4th District Representative. Dalawang miyembro ng Adyong Clan naman ang tumatakbo sa Lanao del Norte na sina Rauf Adyong at Rashdi Adyong, mga kamag-anak ni Congressman Zia Alonto Adyong. Ang tatay ni former DBM Secretary Amena Pangandaman na si Almin Pangandaman tumatakbo naman sa Lanao del Sur 1st District. Bukod sa district representatives, dominado rin ng political clans at mga sikat na pangalan sa Bangsamoro politics ang mga nais kumatawan sa sectoral seats. Kasama sa mga maglalaban-laban sa representasyon ng traditional leaders, sina Datu Pax Mangudadatu, Tharhata Ampatuan, at former Bangsamoro Youth Commission Chair Marhani Makasalong. Vying for the youth sector seat naman ang isa pang Adyong na si Jamil Faisal Adyong. Kabilang din ang veteran Tawi-Tawi legislator na si Ruby Sahali sa mga nagnanais maupo bilang women's sector representative. Sa loob ng ilang dekada, hinubog ng political clans, royal networks, liberation armies at imahe ng dahas ang politika ng Bangsamoro. Ang boto para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections ang magdedetermina hindi lang sa kung sino ang uupo sa pinakunang parlamentaryo, kundi pati na rin sa magiging susunod na muka ng Bangsamoro government. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
1: Sa hinabahaba ng prosesyon, sa kulungan din ang tuloy ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapalipat sa kanya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live mula sa Quezon City. Joan.
4: Pinky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nating inaantabayanan ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula rito sa UP Philippine General Hospital sa Maynila papunta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na ang dating House Speaker dahil hindi na naman na raw nito kailangan pang makonfine dito sa ospital ayon sa mga doktor ng UP PGH. Humarap kaninang umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si UP DPGH Director Gerardo Legazpi para ibahagi sa korte ang medical condition ni Romualdez. Kaugnay ito ng motion ng dating House Speaker para sa kanyang hospital confinement dahil sa mga iniindaan niya nitong karamdaman, kabilang na ang type 2 diabetes, hypertension at hypothyroidism. Pero nang tinanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno si Legazpi kung maaari na bang ma-discharge mula sa UPPGH Romualdez, oo ang naging tugon nito. Sinabi rin ni Legazpi sa korte na clinically stable na si Romualdez, kaya hindi na nito kailangan

0: ng continued hospitalization. Nagsagawa na rin anya ang UPP PGH ng dobutamine stress test kay Romualdez para masuri ang heart muscle at blood vessels nito under physical stress. Dito nakita ng mga doktor na mababa ang tiyansang atakihin sa puso ang dating leader ng kamara. Na-rule out din ng UPP PGH ang unstable angina diagnosis kay Romualdez, pero nakumpirma nito ang chronic coronary syndrome. Pinatunayan din ni Legazpi sa korte na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez na nangangailangan ng psychiatric treatment. Pero hindi naman daw ito kailangang ma-confine dahil wala rin itong risk of suicidal harm. Matatanda ang dinala si Romualdez sa UPPGH nitong Sabado para sumailalim sa independent na pagsusuri ng mga espesyalista ng UPPGH para mapatunayan ang findings at test na isinagawa sa kanya ng Cardinal Santos Medical Center kung saan unang na-confine ang mambabatas. Mariin naman pinabulaanan ni Legazpi ang mga ulat na sa presidential suite naka-confine as si Romualdez dito sa UPPGH.
1: PGH. Meron lang malaking kwarto para sa mga opisyal ng gobyerno, like the president, at sa mga opisyal ng UP at sa opisyal ng hospital. No? Ito po yung SOP ng mga malalaking hospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa lugar natin, merong tama na laging available.
0: Ang basihan din anya ng UPPGH sa pagkuha ng kwarto para kay Romualdez ay seguridad at kung saan hindi lubos na makakaistorbo sa ibang pasyente. Nirerespeto naman ni Romualdez ang desisyon ng Sandigan Bayan na ilipat na siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sa isang pahayag, pinasalamatan nito ang kanyang mga naging doktor sa Cardinal Santos Medical Center at patuloy niyang susundin ang kanilang mga naging payo. Nanindigan din si Romualdez na inosente siya at haharapin niya mga kaso at paratang laban sa kanya. Pinky, kinumpirma naman ng BJMP sa atin kani-kanina lang na natanggap na nila ang commitment order mula sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagtatalaga sa pagkakadetena ni dating House Speaker Romualdez dito nga sa New Quezon City Jail sa Payatas. At ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ay handa na raw silang i-implement ang commitment order anytime today. At yan muna ang latest mula rito sa UPPGH. Balik sa'yo, Pinky.
2: Okay, so Joe, nandiyan ka sa UPPGH, no, hanggang sa mga oras na ito. Ang tanong, ngayong gabi kaya, matapos lang ang iyong report, meron kaya tayong aasahan na paggalaw dyan? Dahil nandiyan pa din si Congressman Martin Romualdez, di ba?
0: Yes, Pinky, tama yan. Ano? Hanggang sa mga oras na ito, ayan dito pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez. At kanina nga ay nakita rin natin, no, namataan natin, no, yung isa sa kanyang mga sasakyan dito. So confirmed naman na andito pa siya sa loob. Kanina, sinubukan nating itanong talaga kina BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ano, kung anong oras nilang susunduin dito si Romualdez, pero hindi sila makapagbigay talaga ng eksaktong oras at hindi rin nila maaaring ibahagi itong operational procedures nila. Sinubukan din nating tanungin si DILG Secretary John Vicrimulya at ang kanya naging tugon lang din sa atin ay anytime within the day nga ay iko-commit nila itong si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. So until now ay nakaabang pa rin tayo dito as well as the other members of the media dito mismo sa harap ng UPPGH at maging sa ibang mga exit or entry routes dito sa ospital. Pinky.
2: Okay, so patuloy tayong kukuha ng update mula sa iyo, Joan, hinggil sa paggalaw dyan sa UPPGH. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa UPPGH.
3: Bakit daw walang hiwalay na tax probe laban kay former House Speaker Martin Romualdez? Yan ang tanong ng isang eksperto na nanawagan din ng isang nationwide audit sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Kailangang sumailalim sa tax investigation ang mga sangkot sa flood control scandal. Lalo na't bilyones umano ang kanilang nakurakot tulad ng bintang kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa at the forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni tax expert Mon Abrea na dapat ding imbestigahan ang tax records ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan kahit lusot na siya bilang co-accused sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada.
3: The tax investigation is independent, totally separate from all this graft and corruption investigation. In fact, I am surprised that there is still no tax investigation against a former House Speaker Romualdez, given all the allegation or information that was already made in public. Eh, diba dapat red flags lahat kagad yun?
4: May panawagan din si Abrea kay PBBM.
3: Our recommendation, Attorney Karen, is for the Marcos administration to launch a nationwide audit and investigation of all unexplained wealth from local to national government.
4: Dagdag ni Abrea, dapat makipag-collab ang BIR sa iba pang ahensya ng gobyerno, tulad ng Anti-Money Laundering Council at Office of the Ombudsman.
3: Kasi yung power to freeze may not be as strong kay BIR. Kasi they need to file pa tax evasion para lang magkaroon ng mga ganyan, yung mga garnishment, medyo matagal. Unlike si Plunder and si Graft and Corruption, they built a case already. So I think the ombudsman will be in the best position to freeze assets, not BIR.
4: May panukalang batas si ML Party List Representative Laila De Lima na magpataw ng tinatawag na ultra wealth tax. Ito ay para sa mga bilyonaryo na may yaman na lampas sa 1 billion pesos. Pero ayon kay Abrea, kailangang ayusin ang sistema sa pagtukoy ng mga tunay na bilyonaryo kasama ang mga may undeclared wealth. At siguraduhin hindi nito matarget ang mga kritiko lamang ng gobyerno. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaryo News Channel.
3: Sumadsad na naman sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 62.86. Mas mababa ito kumpara sa 62.68 na naitala noong Biyernes. Ayon kay John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies, ito'y dahil nasa higit $100 per barrel pa rin ang presyo ng langis sa world market sa gitna ng krisis sa Middle East. Nasusuportahan din ng dolyar ang expectations na hihigpit ang monetary policy ng Estados Unidos.
2: Tigil pasada na naman ang sagot ng manibela sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nabubutas na raw kasi ang bulsa ng mga driver. Yan ang agenda report ni Charmaine Abong.
5: Pangunahing panawagan ng Transport Group ng Manibela ang pagpapatupad ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney sa isinagawang nationwide transport strike ngayong araw sa Felcoa Commonwealth Quezon City sa gitna ng isa na namang nakaambang jumbo oil price hike bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagsisimula ng 2 araw na tigil pasada, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na sobra na ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa kita ng mga driver.
6: Bukas, mahigit 100 piso na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Wala pa rin pair increase at ang pinagmamalaki lang parati sa atin ay mga ayuda. Dahil hindi na tayo umaasa na papapapa itong produktong petrolyo, mukhang maririnig mo sa ahensya ng Department of Energy na magtatanggol sana sa atin at makikinig sa mga tsuper at mga ordinaryong Pilipino. Eh wala na raw silang magagawa.
5: Kung dati ay natutungo ang grupo sa mga transport sector agency tuwing nagtitigil pasada, hindi na nagtungo ngayon ng manibela para makipagdialogo.
6: Dahil noong nakaraang linggo pa, kaliwat kanan ng pagtawag nila sa mga transport group para wag sumama. So wala nang silbi ang makipag-usap pa sa kanila. Unless sila ang magsasabi kung ano yung mga solusyon, immediate solution na makakatulong sa transport sector.
5: Patuloy pa rin ang panawagan ng grupo sa pagtanggal o pagsuspinde sa petroleum taxes at mas malawak na fuel subsidy para sa mga driver. Nagsimula ang transport strike ng grupo pasado alas 7 ng umaga kanina at nagtagal hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa manibela, magpapatuloy ang kanilang panawagan hanggang bukas hanggat hindi sila napakikinggan at natutupad ang kanilang mga hiling. Ako si Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
2: Expert witness ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara, tinangkang harangin ng depensa. At 6 patay habang higit 100 ang nawawala sa tumaob na barko sa Indonesia. Susunod yan sa agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo, lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang Generica.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Gapang naman ang southbound lane. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara. At hindi naging madali sa prosecution ang pagharap sa kanilang expert witness. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang latest? Ito na yung day 24 ng paglilitis.
6: Pinky, tila merong pagpigil doon nga sa testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang dito sa impeachment trial. Para yan sa House prosecution na isinalang na nga siya bilang testigo sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara dahil nagkaroon pa ng ilang minutong talakayan bago siya tuluyang nakapag-testify sa impeachment trial.
7: Real transparency, if Your Honor, please, is not just about live streaming this trial. Real transparency means that the people can understand what is happening.
6: Ipinresenta ng House Prosecution si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang. May higit apat na dekadang karanasan siya sa public legal service at humawak ng sandamakmak na ill-gotten wealth at civil forfeiture cases. Pero wala siyang kaalaman sa impeachment case ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Chel Jokno, naroon si Tang para mag-provide ng legal framework sa mga dokumentong ipipresenta nila kaugnay ng unexplained wealth umano ni VP Sara.
8: Being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she's neutral, DDS, loyalista or kakamping, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation.
6: Lumitaw din na wala pang hinihinging assistance ang impeachment court kaugnay nito. Inilantad pa ni Senator Judge Amy Marcos na ang subpoena para kay Tang ay address daw sa opisina ni Jokno.
7: Alam po natin ngayon na pagka nalalaman ng mga personal sensitive information under the data privacy law, ay maaari pong gamitin yun na makatanggap siya ng kung ano-anong bashing sa internet at kung ano-ano pa.
9: With all due respect, mahirap pong paniwalaan kasi wala naman natitira sa Kongreso at wala naman tayong alam na threat kung legal opinion lang naman ang idudulog.
6: Kalaunay pinayaga ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagtestigo ni Tang. Pero dapat ay general legal principles lang daw ang ibabahagi niya at ang opinion niya ay hindi binding sa impeachment court. Ibinahagi ni Tang na pagdating sa two highest officials of the land, may stricter rules pagdating sa financial interests nila.
10: Ayon sa Korte Suprema, in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abuse in their office given their positions.
6: Nakasaad din sa konstitusyon na hindi pwedeng tumanggap ang pangulo at pangalawang pangulo ng sahod sa iba pang sources. Hinimay din ni Tang ang kahulugan ng unexplained wealth at iba pang forma ng yaman ng isang opisyal.
10: Well, ang hidden wealth simply means sa tagong yaman. Ang unexplained wealth naman, this is governed by RA 1379 in relation to RA 1319. And ang ill-gotten wealth naman ay governed by EO numbers 1, 2, 14. Makikita mo rin ito sa transitory provisions of the 1987 Constitution. At yung definition niyan ay matatagpuan rin sa Section 1D ng Republic Act number 7080 or the Plunder Law as amended.
6: Base sa kanyang karanasan, may iba't ibang paraan daw kaya natatago ang hindi maipaliwanag na yaman.
10: Public official will employ dummies or nominees or even proxies po. Or the assets are registered in the name of or names of other people.
6: Sakaling hindi nakadeklara sa SALN ng isang opisyal ang yaman nito, maituturing ito na omisyon.
10: Yung pangalan niya ang nandun sa account, that must still be declared in the SALN.
6: Pero hindi raw otomatikong unexplained wealth. Dapat bigyan pa rin ng pagkakataon ang opisyal na makapagpaliwanag. Depende kung honest mistake ito o sadyang pagtago ng yaman. Alegasyon ng prosekusyon ang umano yaman ni VP Sara na hindi raw tugma sa lawful income niya. Dati nang sinabi ni Jokno na base sa AMLAC records, may higit 3 bilyong piso na financial activity ang naitala mula 2007 to 2013, ang panahong Davao City Vice Mayor at Mayor ang bise. Ipinasabpina na rin ang bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. At sa ngayon ay minamarkahan pa ang mga dokumento ng Senate Impeachment Court. Pinky, bahagyang nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng prosec at defense ng isinalang na itong si Kabotahetang sa cross-examination. Igiliit kasi doon ni House Prosecutor Chel Jokno na wala ngang personal knowledge itong si Tang pagdating sa impeachment case ni VP Sara. Pero naging patuloy pa yung pagtanong ni Vinluan kaugnay dyan at sinabi ni Jokno kanina na sayang daw ito sa oras ng impeachment court. Ifinlash pa ng depensa yung SALN ni PBB para tanungin yung testigo tungkol sa umano'y business interests nito, pero para kay Jokno, hindi nila alam kung totoong dokumento ito.
7: It's publicly available or reported by the news does not authenticate it, Your Honor. Please.
8: The court already ruled.
7: I'm just responding, Your Honor, to the statement of defense counsel. Ay, ako po makipag-away.
8: Ako rin po.
4: Not your character, Honorable Chel. Anyway,
6: Pinky, in-skip na ng depensa yung SALN umano ng Pangulo matapos nito at tapos na rin ang pagtestigo ni Tang sa impeachment court ngayong araw. Balik sa'yo, Pinky.
5: Hana, allowed ba yung address sa opisina ni Congressman Chel Jokno yung subpoena para kay Kabotahetang bilang testigo?
6: Pinky, hindi dinerecho ng sagot ng Senate Impeachment Court kung allowed ba yan o hindi doon sa nangyaring paglilitis. At sabi nung prosec kasi kanina ay kaya raw naka-address itong subpoena doon sa opisina ni Congressman Chel Jokno ay para raw maprotektahan itong si Kabotahetang. Pero sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol kanina, kung tutol daw yung defense doon sa subpoena ay maaari naman daw sanang mag-file itong defense ng motion to quash bago pa maupo si Tang bilang testigo kanina. Pero dahil nga nakasalang na itong si Tang bilang testigo, diyan na nagkaroon ng pag-question yung depensa pagdating doon sa pag-address ng subpoena. Pinky?
5: Isang punto doon na alala ko sinabi ni Presiding Officer Chief Escudero na dahil yun ang ibinigay na address ng prosecution sa impeachment court, at ang inilagay ay yung address nga na opisina ni Congressman Chel Jokno, ay kaya dun lumabas yung care of. Hindi ba? Ganun ang lumabas doon sa subpoena na natanggap ni Presiding Justice Kabotahetang.
6: That's right, Pinky. At yan din yung paliwanag kanina ni Jokno nung tinanong kung bakit nga ba doon sa address or sa address ng kanyang opisina yung nakalagay doon sa mismong subpoena. And for security purposes daw ito para kay Kabotahetang. Pinky?
5: Hana, para lang malinaw, anong ibig sabihin nung nag-testify si Kabotahetang pero hindi naman pala binding sa impeachment court?
6: Pinky, ang paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson tungkol dyan ay pwede nilang pakinggan yung legal opinion ni Kabotahetang pero hindi obligadong sundin yan ng mga senator judge. Sabi ni Tunggol,

0: si Tang yung nagpaliwanag ng general legal principles, pero yung mga senator judge pa rin daw yung dapat magdesisyon kung paano i-apply yung batas at kung meron mga bang violation or wala pagdating doon sa allegations of unexplained wealth against the vice president. At yung mahalaga rin dyan, hindi rin sinuri ni Tang kanina yung specific documents or facts doon sa impeachment case ni VP Sara, at wala raw siyang ginawang conclusion kung meron nga bang unexplained wealth yung bise base doon sa mga naging sagot niya sa impeachment court kanina. Pinky?
1: At kailan natin aasahang makita yung financial records ni VP Sara?
0: Pinky, meron tayong inaasahan na dalawang tetestigo tomorrow. Yan ay si Karen Batu ng Office of the Ombudsman Records Division. At ang isa naman ay testigo mula sa Securities and Exchange Commission na si Gerardo Del Rosario. Inaasahan natin na magte-testify sila on the financial records of the Vice President tomorrow. At so far, Pinky, minamarkahan pa yun ng said impeachment court yung mga ebidensya, basically yung financial records na ipinasabina ng korte. At so far, sabi ni Tunggol kanina ay nasa around 70% na raw sila ng marking of exhibits. So yan yung aasahan natin simula this week hanggang sa mga susunod na araw. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Inusisa naman ng depensa ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang sa impeachment trial ni VP Sara. Kabilang dyan ang tungkol sa kanya umanong pagiging anti-Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Inungkat ng depensa ang ibang background na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang. Kabilang dito ang ilang beses niyang pag-apply bilang Associate Justice ng Korte Suprema pero hindi napili sa kabila ng mayaman niyang background. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel, na nangyari ito sa administrasyon ni Noy Pangulong Digong Duterte, ama ni VP Sara.
4: When you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
5: Yes, sir.
4: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
5: No, sir.
4: No.
5: That is his exclusive prerogative. Yeah.
4: But are you anti-Duterte?
5: No, I'm not.
4: All right, okay.
3: Binalikan din ng depensa ang mga naging reklamo ng ilang concerned Sandigan Bayan employees laban kay Tang noong siya pa ang presiding justice ng Sandigan Bayan. Maging ang issue kung siya ba ay kakamping o hindi matapos ilahad ng depensa na siya ay appointee ni dating Pangulong Noy Aquino sa Sandigan Bayan. Humantong din sa pagtatanong kung makukonsidera niya ang sarili bilang legal expert, bagay na pinauubayan na raw ni Tang sa ibang tao ang issue.
4: In your years as Sandigan Bayan Justice, have you ever allowed a former magistrate to testify as a witness and give legal opinions?
5: No, sir. No, sir.
4: No. You can explain po. You wanted to explain.
5: No, my point here is I'm no longer an incumbent member of the judiciary.
4: Yeah, but when you were in Sandigan Bayan, was that ever a case that you allowed a former magistrate to testify as a witness?
5: No, sir.
4: All right.
3: Maging ang address kung saan pinadala ng impeachment court ang sapina kay Tang ay inusisa rin ng depensa. Nabatid kasi na sa office ng Akbayan naka-address ang sapina kay Tang. Pero sabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan lang nila itong ma-highlight at nakadepende na sa impeachment court ang pagpapasya. Nilinaw din ni Attorney Poa na hindi nila target ang Pangulo sa pagpipresenta ng kanyang salen sa impeachment court. May issue lang anya silang nais malinawan batay sa naunang testimonya ni Justice Tang sa isinagawang direct examination.
6: But it was really on the issue of the divestment and to ask the witness kung kasi meron ng naunang testimonyang witness that there needs to be divestment. So it was really to pick the brain of the witness. Being a former justice, kung ano rin yung opinion niya pagdating doon.
3: Wala namang plano ang defense team na iakyat sa Korte Suprema ang issue ng nakatakdang pagbulatlat ng prosekusyon sa tax records ng bise sa mga susunod na paglilitis. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinalawak na ang search and rescue para sa mga nawawalang biktima ng Palawan Ferry Fire. Ito ay matapos umakyat na sa 76 ang death toll sa trahedya. Yan ang agenda report ni Romy Luzares.
7: Umabot na sa karagatang sakop ng

0: Occidental Mindoro ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa 13 pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Batay sa huling ulat mula sa PCG, nagsagawa na sila ng aerial at surface search sa lugar para mapabilis ang pagligtas at pag-recover sa mga posibleng casualty ng trahedya. Ngayong araw din ang planong pag-alis ng tubig sa lower deck ng barko hanggang cargo area kung saan posibleng may makuha pang mga labi. Nasunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Lula nito ang 132 na pasahero tripulante kung saan 43 ang nasagip. Sa pinakahuling tala ng PCG, 76 na ang na-recover na labi mula sa ferry. Dadalhin ang mga makukuhang specimen mula sa mga biktima sa DNA division ng Camp Crame bilang bahagi ng identification process na posibleng tumagal ng ilang buwan. Pansamantala mo nang inilibing sa isang burial site sa San Carlos Public Cemetery sa Corona ang mga labi ng mga biktima. Para sa Agenda, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: Sa Indonesia, 6 ang kumpirmadong patay matapos tumaob ang isang passenger ship sa Java Sea dahil sa masamang panahon. Nasa 243 ang sakay ng barko. Nasa 108 na ang nasagip. Pero higit 100 ang pinaghahanap pa ng Indonesian Navy at Coast Guard.
2: The ship listed to the left. About 2 minutes later, I looked for a life jacket and held on to the side of the vessel until it finally went over. Then I climbed onto the hull and stayed there until 2 tugboats arrived to help.
3: Muling magsasanay puwersa ang Coast Guard ng Pilipinas at Korea sa 4 na araw na pagsasanay para palakasin ang bilateral cooperation. Dumaong na sa Maynila ang KCG training vessel na Badaro na sinalubong ni PCG Commandant Ronnie Gil Gavan at Korean Ambassador Lee Dong-gi. Kabilang sa mga aktibidad na tatanggal o tatagal hanggang September 17 ang Maritime Security at Joint Training Operations.
1: Kukunin ng ibang bansa ang Pax Silica Project kung tatanggihan ito ng Pilipinas. Ito ang babala ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Sa memo ng Billionaire News Channel, giniit ni Romualdez na kailangan ng Pilipinas ang Pax Silica dahil minsan lang magkaroon ng bansa ng pagkakataon na makinabang sa teknolohiya.
4: Kung hindi natin ituloy ito, many other countries want it in Asia. Oh. So it's really up to us. Kung ayaw natin, maraming sasalo dyan. We really need this kind of business activity. Malaking negosyo ito na papasok sa atin.
1: Bukod sa pabrika para sa semiconductors, magtatayo rin ng pasilidad ang Taiwanese tech giant na Foxconn para sa produksyon ng iPhones at iba pang gadget. Tutol ang ilang grupo sa Pax Silica dahil sa posibleng masamang epekto nito sa agricultural land at sa supply ng tubig at kuryente.
5: Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong isinampa laban kina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio kaugnay sa umano'y maltreatment sa ex-driver na si Alias Totoy. The three celebrities were accused of assaulting and illegally detaining Ramos's ex-driver. He claimed he was forcibly taken to D's condominium unit in Makati at doon umano'y siya'y ikinulong for 3 days kung saan siya binugbog at tinorture. Ang dahilan, Totoy allegedly stole an angpao containing sensitive and private photos of D. The camps of Ramos and D strongly denied the allegations. Private and all eyes on us. Yan ang plano ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sakaling ikasal siya sa longtime partner na si Chloe San Jose. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
6: Mukhang wedding bells na ang posibleng tumunog para sa longtime couple na sina 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Chloe San Jose. 6 years together ng dalawa at sa isang recent interview, derechang tinanong si Carlos kung gusto niyang makasama sa kanilang wedding ang kanyang mga magulang. Pero malinaw ang sagot ng Olympic champion, mas gusto niyang private at silang dalawa ang maging sentro ng kanilang special day. iginalang naman ni Chloe ang desisyon ng kanyang boyfriend. Para sa kanya, wedding day nila yon, kaya kung ano ang comfortable para kay Carlos, yun din ang susuportahan niya. Muli naman napansin online si L. Drew Yulo matapos lumabas sa isang Instagram reel kasama si na Carlos at Chloe. Ayon kay Chloe, posibleng nakaranas din si L. Drew ng mga pinagdaanan ni Carlos. Matatanda ang naging public ang family rift matapos ang Paris Olympics noong 2024. Sa paparating na Asian Games 2026, muling sasabak sa kompetisyon si Carlos at mas special dahil makakasama niya ang kanyang kapatid na si Elju, na gagawa naman ng kanyang Asian Games debut.
7: Do you feel that you've improved overall as a gymnast ngayon compared sa last few years?
8: Yes po, yes po. Before, di po ako nagtitake ng pahinga eh, before. Nagigilty ako eh. Pero parang habang tumatagal, and after ng Olympics actually, kasi na-boost talaga yung confidence ko po nun, especially sa gymnastics. Kailangan talaga magpahinga po. And kailangan maaliwalas yung mindset mo bago ka pumasok sa training, pumunta ng training. Before kasi like, kahit pahinga na, iniisip ko kailangan ko pa rin mag-training. To the point na hindi na siya healthy for my mental health.
6: According to Carlos, napatawad na niya ang kanyang mga magulang at kung tuluyang mauwi sa kaasala ng kanilang relasyon, isang bagay lang ang gusto niyang mangibabaw. Love, peace at joy. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
1: Proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027, lusot na sa House Appropriations Committee. At Filipino films na isasabak sa 2027 Oscars. Ano-ano kaya? Susunod yan sa Agenda.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang dali ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Lusot na sa House Appropriations Committee ang proposed 7.2 trillion peso budget for 2027. Kasunod yan ang closed-door meeting sa pangunguna ni Appropriations Committee Chair Mika Swansing. Walaan niyang inamyendahan dito. Sa halip ay bumuo sila ng Budget Amendments Review Subcommittee na siyang tututok sa posibleng pag-amyenda sa budget. Inaasahang sisimulan bukas ng tanghali ang pagtalakay ng budget sa House Plenary.
14: Consistent po and in the same spirit as pinabako namin sa ating mga kababayan simula pa last year. Wala po mga amyenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. So given that the bar seat has not been lifted yet, the committee report, which was approved today, was approved with no amendments.
3: Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang pagpapaliban sa barangay at SK elections. Sa halip na Disyembre ngayong taon, gagawin na ang botohan sa 2028. Aprobado na rin ang panukalang gawing limang termino ang panunungkulan ng barangay at SK officials. 13 ang pabor sa panukala, 5 tutol at walang nag-abstain.
15: Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan.
3: 5 taon po yung panunungkulan ng barangay at SK officials. Noong nakaraang linggo, pasado na rin sa Kamara ang bersyon nito ng pagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at SK officials.
1: Timbog ng CIDG ang 3 katao na iligal na nagbebenta ng diesel sa Navotas. Sinalakay ng mga otoridad ang lugar ng mga salarin nitong Sabado. Nakitang nakalagay sa mga balde at bote ng soft drinks ang binibentang diesel na nasa 7 milyon pesos ang kabuang halaga. Kumpiskado ang krudo na ibinibenta ng walang permit mula sa Energy Department. Inaalam ng mga otoridad kung may sangkot na lokal na opisyal sa modus.
3: Nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA sa NAIA ang iligal na droga na nakakahalaga ng halos 200 million pesos. Nabisto sa X-ray, physical at canine inspection ang kilo-kilong shabu at kush na isinilid sa iba't ibang gamit sa bahay tulad ng bed covers, paint cans, storage boxes at maging sa pagkain tulad ng popcorn. Galing Toronto, Canada ang kontrabando ayon sa BOC.
16: Lahat din ang X-ray natin yet, ang nakasigurado tayo, kahit pa ako ngunit ako ni Atis mo support. Ang kahit pahala na yun, support sila. Sa bagong panunaan, hindi naging nila yung big wheel
17: shopping
16: sa province at sa parakutsalitik sa loob na napong water. But, ang tawali ba natin yan?
5: Not just one, but 3 Filipino films ang susubok makapasok sa 2027 Oscars. Rafael Manuel's Filipiniana ang official Philippine entry for the Best International Feature Film category. The film centers on class divide, labor, and exploitation sa loob ng isang elite country club. Meanwhile, Carl Joseph Papa's 58th will vie for Best Documentary Feature Film, isang animated docudrama centering on the 2009 Maguindanao Massacre. And Arvin Belarmino and Kyla Romero's Agapito will vie for Best Live Action Short Film, a heartfelt 15-minute film set in a vintage bowling alley. Lahat ng ito ay may suporta ng Philippine Academy of the Philippines as they push for a broader, multi-category Oscar strategy. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy Pride sa Toronto International Film Festival or TIFF as TJE socio-political drama Silent Nights gets selected for the platform program. Directed by Lawrence Fajardo, the film centers on an ordinary laborer who witnesses an extrajudicial killing in the slums of Manila. Kasama sa cast si veteran actress Lotlot De Leon, who described the opportunity as an honor and expressed her gratitude for the chance to showcase Filipino talent on the global stage. Ang Silent Nights ang kauna-unahang Filipino film na napili para sa TIFF platform program, which highlights films with strong directorial vision and distinctive cinematic voice.
3: PBBM target daw ng galit ni VP Sara ayon mismo sa Pangulo. At Historical Kennedy Center sa US nasa bingit na umano ng closure dahil sa bankruptcy. Susunod yan sa agenda.

0: Key Web.
1: Asking the right questions.
0: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
2: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
1: And getting the most honest answers.
3: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
4: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
5: You just have to come up with specific plans on this.
1: Pinky Web, on point. Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
0: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan dyan po sa northbound lane. Tila unbothered si PBBM sa umano'y galit sa kanya ni VP Sara. Hindi naman daw niya kasi mapipilit ang kahit sino na mahalin siya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
6: Walang magagawa ang Pangulo kung galit na galit sa kanya ang kanyang dating uniting partner na si Vice President Sara Duterte. Yan ang sagot ni PBBM nang matanong tungkol sa dating kaalyado na ngayon inaakusahan siya ng umano'y pagbabanta sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya.
7: Well, I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
8: Next question from Jenny.
7: You cannot force anyone to love you.
6: Binara naman ng Pangulo ang mga kritisismong may special treatment ng administrasyon para sa pinsan nitong si former House Speaker Martin Robaldez.
7: It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka, or to put you down, or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin, basically, pinapatunay nila na wala kang kwentang tao.
6: Welcome naman kay PBBM ang acquittal ng kanyang inang si former First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng graft noong 2018. Dahil sa wakas, hindi na raw nila kailangang isipin ang kaso.
7: It's been hanging over our heads for about 40 years. All those cases were filed in 1986. And that's how long it's taken of course I'm happy that you know she doesn't have to be worried about, because she does worry, that she worry about these cases any longer.
6: Pinabulaanan din ng Pangulo na maaapektuhan ng kasong ito ang pagpili sa susunod na Chief Justice. Binuksan ang aplikasyon para sa susunod na CJ noong August 29 at ang Pangulo ang pipili kung sino ang papalit kay Chief Justice Alexander Gasmundo pag-retire nito sa Nobyembre. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
9: Dalawa lang daw ang birthday wish ni PBBM sa kanyang 69th birthday. Una ang magkaroon ng mas maraming oras para sa first family, lalong-lalo na para kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi niya raw kasi gaanong nakakasama ang unang ginang dahil sa kanilang conflicting schedules. Ang ikalawa naman ay para sa bansa.
7: For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. We will continue down the road of engagement with other countries. We will encourage trade, we will encourage diplomacy, we will always be on the side of peace.
9: Binuksan sa publiko ang Malacañang ngayong araw kung saan nagsalo-salo ang mga taga-suporta ng Pangulo. Inabot na sa India ang 69th birthday ni PBBM nang umaten siya sa 18th BRICS Summit bilang kinatawan ng ASEAN.
10: Horror meets Christmas as the brand new horror film Haunted Carnival joins this year's Metro Manila Film Festival lineup. Isang star-studded Scream Fest ang aabangan ngayong Pasko, with Julia Barreto and James Reed joining veterans Maricel Soriano and John Arcilla in Haunted Carnival. Set in the 80s, the story follows a group of amateur ghost hunters who venture into a mysterious carnival only to fight for their survival. Kabilang ang pelikula sa first 4 official entries sa MMFF ngayong taon, kasama ang second miracle in cell number 7, Amir at The Greatest Showdown. Pumanaw na ang batikang aktres na si Rosita Noble sa edad na 92. the prominent

movie actress and leading lady died in California, USA. Hindi pa isinasa sa publiko ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Kilala siya bilang unang leading lady ng King of Philippine Movies na si late Fernando Poe Jr.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang dalo ng mga sasakyan sa northbound lane. Balot ng haze ang kalangitan ng Singapore. Ito'y dahil pa rin sa forest fire sa Indonesia. Sa ngayon, nasa unhealthy range ang air quality sa Singapore ayon sa mga otoridad. Patuloy ang paglaban ng mga bumbero sa forest fire sa Indonesia na pinalalala ng El Nino. Bukod sa Singapore, umabot din ang makapal na usok sa ilang bahagi ng Pilipinas at Malaysia.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
2: Pinky, mainit na panahon na may kasamang thunderstorms ang sumalubong at posibleng sasalubong sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po kasi tayo, meaning hindi nakaka-apekto ang hanging habagat sa ating bansa. Samantala, isang tropical depression o mahinang bagyo ang nabuo sa may gitnang Pasipiko ngayong Lunes ng hapon. Huling namataan ng bagyo, 2,645 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang bagyo habang kumikilos pa Hilaga at Hilagang Kanluran sa direksyon po ng North Philippine Sea and eventually dito sa may Ryukyu Islands. Pero ang magandang balita, hindi naman ito magla-landfall o direktang magpapaulan sa alinmang panig ng ating bansa. Bukas, September 15, araw ng Martes, sa Luzon, posible ang mahihinang ulan sa umaga dito sa may Cagayan, ganyan sa may Isabela, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes dahil po yan sa easterlies o yung hanging silanganin. Habang maaraw at minsang maulap naman mula umaga hanggang tanghali dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Pagsapit ng hapon at gabi, dadalas pang mga kaulapan dito sa Luzon at posible naman ang mga saglit na thunderstorms lalo na dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Quirino, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces at Bicol Region sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sa mga ka-weather naman natin sa Palawan, Visayas at Mindanao, ilabas na po ang inyong payong dahil posibleng mas maraming lugar bukas ang ulanin bukas kumpara sa Luzon. Sa umaga at tanghali, may chance na po ng mga light rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Southern Palawan, ganyan sa may Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, halos buong Zamboanga Peninsula at sa mga probinsya ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang sa bandang hapon at gabi, may aasahan pang light to moderate rains and thunderstorms sa halos buong Visayas, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Ka-weather ayon sa pinakahuling datos ng European Union at National Oceanic and Atmospheric Administration ng US, ang nagdaang buwan ng Agosto na ang hottest August since records began in the year 1850. Pangunahing basihan ng deklarasyon

0: tanong. Bakit hindi nyo na po ginawa 5 years, last year pa lang? Baka ang sagot, ay, ngayon lang namin nalaman na may DILG, budget plan, development plan, na 5 years hinihingi sa mga barangay. Hindi nyo na nalaman yon last year, with all due respect sa mga sponsors sa House tsaka sa Senate. That's one. Second na dahilan, dahil daw November 2, ang date ng election this year, which is All Souls Day. Mag-holiday daw yung iba, di makakaboto, uwi ng probinsya, hindi makakaboto sa barangay. Eh, sino din po naglagay ng November 2 sa batas? Kami po ba? Ala, taong bayan po ba? Pangatlo, 2022 pa po dapat yung election. Ginawang 2023, naboto na 2023. Ngayon gusto nyong i-extend hanggang 2028 dahil fixing the term. Una kong tanong dyan, eh yung mga SK na 24 or 23 years old, naboto ng 2023, ano na pong edad nila ng 2028? Kaya nga sabi ni Senator Tito Soto, sanggo ni ang katandaan. My God.
1: ST na, ST.
0: Pang-apat, sa totoo lang po, pasintabi na naman sa mga nakikinig, ang daming corruption sa barangay. Akala nyo flood control lang? Lahat may corruption, DENR, and now including the barangay. Kung magaling yung barangay official na yan, the good one like Senator JV, or the good officials na it's too short of a term, maboboto pa din po yan. Pero yung mga bad ones, hindi na po dapat iboto. Ang sagot ni Senator Cheese, may iba namang paraan to remove bad apples. May ombudsman, may recall, etc.
2: May interjection lang ako sa iyo. Yes. Sabi ni DILG John Bicrimulia, ang SK ngayon, ang masama doon sa 15...
0: Natututo sa Korakot.
2: Oh, yes.
0: Natitraining sa corruption because sa SK, hindi alam ng karamihan, may mandated 10% ng budget and they have to contract it out to, so that they can implement projects. Medyo technical. Pero madaming lumalapit sa kanila so that they can execute. Alam nyo po ba, like VP Sara, accountable officer, ang SK chairman, may COA accountabilities yan, nanonotice of disallowance po sila. Kaya hirap na hirap po yan mag-implement. Kaya sila nakukurakot, maliban sa madaming masasabi sa mga taong
1: may interjection din ako sa Jessa. Yes. Una-una, I take your side on this, no? Lalo na, yung 8 billion ba na nagastos na dyan
2: Comelec
1: sa parang eleksyon. No, so, pinapainit ko pa yung ulo mo kasi.
0: Oo, pang-anim pa yan eh. Pero dinigong muna ako sa corruption. Oh. Ang punto ko, kapag bad official ka, hindi po enough ang ombudsman, hindi po enough ang recall. Alam nyo po ba gaano kahirap magkaso? Oh. Dito pa nga lang sa mga pinagdadaanan sa national eh. Sa tingin nyo po ba ang isang ordinaryong tao sa barangay na residente ay makakapag-ipon ng ebidensya laban sa kapitan para kasuhan siya? Ang hirap po kumuha ng dokumento ha. Ang hirap po kumuha ng proof of corruption.
2: Isa pang interjection ko. Ang Korakot ng source, alam mo ba yung mga permit? Pagkuha ng mga sa doing business, barangay permit.
0: Exactly, kasi nasa barangay na po ako. That's why I can say this, because yung mga barangay resolution exempting from certain zoning, yung mga barangay permit or clearances, demolition, renovation, alam ko po yan lahat. Sa barangay ko po, wala pong ganun. Sa aming mga kagawad, ako po, I've never received SOP and I would never ask for SOP. Because with all due respect to my barangay, kami po, we are middle class, upper middle class. Lagot ako sa mga residente ko.
1: Last
0: na
1: question.
0: May pinag-aralan. Di ba?
2: Para quick.
0: Sisigilin ako eh.
1: Very quick lang. Hindi, kasi do you think may kinalaman sa 2028 national election
0: yung
1: pagpapatagal nila sa mga local?
0: Okay.
1: May mga bata ba sila dyan?
2: Sum it up.
0: Si Senator JV ang guest natin, pero with your indulgence, Senator JV, eto prangkahan talaga, prangkahan. BBM blogger daw ako, etc. Hindi po. Kasi gusto ko matuloy yung election. Kung BBM blogger talaga ako, dapat sumusunod ako sa gusto ng administrasyon na ma-postpone ang election. Bakit nila gusto ma-postpone ang election? This is the most controversial, and sue me if you want. Gusto lang po magtipid ng mga congressmen at ng mga senador, ng mga ibang senador na may popondo ang barangay officials. With all due respect, ang mga barangay officials humihingi ng pondo para sa vote buying. So si congressman at senator, hindi Comelec ang magtitipid, hindi gobyerno ang magtitipid. Ang gusto nilang magtipid, mga sarili nila. Kasi wala na nga daw silang nakukurakot dahil may flood control daw last year. So, ituloy natin ang eleksyon para walang vote buying, kasi wala palang pera ang mga congressman at senador. Ituloy ang eleksyon.
2: Ituloy natin ang discussion. Bibigay natin ang si Senator JB sagutin yung mga points na ni-raise mo sa pagbabalik ng Politico Talks.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Former Speaker Romualdez ipinalilipat na ng Sandigan Bayan ngayong gabi sa New Quezon City Jail sa Payatas.
1: Karahasan at umano'y irregularidad sa balota na itala sa makasaysayang parliamentary elections. Pero sabi ng COMELEC, matagumpay ang naging botohan.
0: Panukalang 5-year term ng barangay at SK officials lusot na sa Senado.
1: Iranian President Abu Dhabi Crown Prince nagkasundo na iwan ang nakaraan.
0: At Senator Robin sakay-sakay sa bangka para bisitahin ang mga lubog sa baha. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan ang pagpapalipat sa New Quezon City Jail sa Payatas kay dating House Speaker Martin Romualdez. Makakausap natin mula sa linya ng telepono si Joan Manalo para sa kanyang politiko update. Joan?
2: Raya, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nating inaantabayanan ng paglipat kay former House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital sa Maynila papuntang New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ang pagpapalipat sa dating leader ng Kamara dahil hindi na anya nito kailangan pang i-confine sa ospital ayon sa mga doktor ng UP PGH. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulia, alas 12 ng madaling araw na ilalabas ng ospital at inilipat si Romualdez papunta sa UPPGH at papunta naman sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil may security risk anya kung ililipat si Romualdez kapag rush hour. Kinumpirma naman ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera na natanggap na nila ang commitment order mula sa Sandigan Bayan 3rd Division na naguutos sa pagpapalipat pasilidad at pagselda kay Romualdez dito nga sa New Quezon City Jail male dormitory. Personal namang ininspeksyon ni Rimulya kaninang hapon ng jail facility para siguraduhin ang handaan ng pasilidad sa paglipat ni Romualdez. Ganap na pinag-utos ng korte ang paglipat kay Romualdez matapos sabihin ni UPPGH Director Gerardo Legaspi na clinically stable na ang dating leader ng Kamara at di na nangangailangan ng continued hospitalization. Pinatunayan din ni Legaspi sa korte kaninang umaga na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez na nangangailangan ng psychiatric treatment pero hindi naman daw ito kailangang ma-confine dahil wala raw itong risk of suicidal harm. Kung kaya't handa na rin daw ang BJMP na i-commit anytime sa New Quezon City Jail sa Payatas si Romualdez. Yan ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Raya.
0: Joan, kumusta ang sitwasyon dyan sa paligid ng ospital?
2: Sa ngayon, Raya, ay tahimik, peaceful yung sitwasyon dito sa ospital, both inside and outside. Kanina sa pag-iikot natin, ay walang security actually na nakapalibot. Wala rin tayo nakikita pa na mga personnel ng BJMP bukod doon sa kaninang mga around 1 to 4 p.m. Na may mga nag-iikot dito. Pero right after that, wala na masyadong personnel dito na umiikot from the BJMP. At ayun na nga, nakumpirma natin kay DALJ Secretary Remulia

0: na na-move to 12 midnight yung paglilipat nila kay Romualdez from here to Payatas.
1: Mm-hmm. Nabanggit ba ng DILG kung mayroong banta sa buhay na natanggap itong si dating House Speaker Romualdez?
0: Wala naman nabanggit sa atin si Remulia Raya, no? Pero nanindigan siya na kapag daw kasi rush hour ay may security risk daw talagang maaring kaharapin itong si dating House Speaker Romualdez kapag kailipat siya sa Payatas.
1: Okay. Maraming salamat, Joan Manalo.
2: Nasa 100% na ang na-search sa bridge, crew accommodation at passenger accommodation areas ng nasunog na barkong MV June Aster. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Ang politiko update ni Romy Luzares.
3: Umabot na sa 65% ang napasok at nasuyod ng Joint Authorities sa cargo hold ng MV June Aster habang nagpapatuloy ngayong Setyembre 14 ang recovery at investigasyon sa nasunog na barko. Ayon kay Philippine Coast Guard na spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 100% ng na-search ang bridge, crew accommodation at passenger accommodation na area ng barko. Isasagawa naman ang secondary sweep para matiyak na walang naiwan na ebidensya o iba pang materyales na mahalaga sa investigasyon. Patuloy rin ang pagsipsip ng tubig sa engine room. Sa ngayon, 13 drum ng oily water mixture ang nailipat para sa tamang paghawak at disposal. Nagpadala na rin ang PCG ng demand letter sa shipping company para agad kumuha ng competent salvor na magsasagawa ng karagdagang siphoning, operation at susuri sa structural integrity ng barko. Kasabay nito, magbibigay ang PCG ng legal team para tumulong sa mga claim at assistance para sa mga biktima ng kanilang mga naulilang pamilya. Patuloy ang Maritime Safety at Maritime Crime Investigation para matukoy ang buong pangyayari at posibleng pananagutan sa insidente. Samantala, napag-alaman ng BNC na nasa 20 pang mga cadavers ang inilibing ngayong araw. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionario News Channel.
2: Naitalaga na maging chairman ng Committee on Environment at mula sa pangangalaga sa kalikasan hanggang sa healthcare at kapakanan ng mga residente. Siya ang madaling lapitan at nasa kanyang pangalawang termino bilang councilor. Makakasama natin ngayong gabi si Paranaque 2nd District Councilor John Ryan Iliana. Mula sa showbiz ay napunta sa larangan ng public service. Pag-uusapan natin ang kanyang mga pulisiya, programa at mga prioridad para sa mga taga District 2. Councilor Ryan, magandang gabi at welcome po sa Politico Nightly.
4: Thank you. Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon.
2: Hindi na kayo bago sa larangan ng politika? Naging konsehal na rin kayo simula noong 2010. Natapos niyo yung full term ng tatlong three-year term.
4: Yes, Sir Dexter, natapos po natin yung tatlong termino. Tapos nakabalik po tayo
2: ulit
4: para sa panguna at pangalawang termino ngayon.
2: Ayan. Bilang sa ngayon, kayo po ang chairman ng Committee on Environment.
4: Yes po.
2: At kamakailan lang talagang issue ang mga basura sa karagatan kapag bumabaha. Ano po yung mga programa natin dyan sa Paranaque?
4: Maraming salamat po. Tama po kayo doon. Nung nakaraan po, maraming basura ang dumating po sa lungsod natin. No?
2: Mm-hmm.
4: Pero hindi lang naman po basura ang dahilan kung bakit tayo po yung nagbabaha.
2: Mm-hmm.
4: Marami pong bagay, marami pong factors ang kailangan natin tutukan. Isa na po dyan yung pinopromote ko po bilang Committee on Environment.
2: Mm-hmm.
4: Ang repurpose, reuse, at recycle. At simula na po ang segregation with strict implementation sa lahat po ng lungsod.
2: Oo.
4: Dito sa ating NCR.
2: Oo. Alam mo yung pagsisegregate, yung pagkakaroon ng mga MRF, parang ang tagal ng batas nun. Pero parang, paano nga ba? Bakit hindi ganun ka yung stricto, yung pagtalima ng marami natin mga kababayan, kahit magsimula tayo sa mga barangay, ano po ang nakikita niyong dahilan kaya po?
4: Tama po kayo. The city should lead by example.

0: Meaning, kung may bibilin po ang syudad, dapat repurpose na. Recycle or upcycle. Yun na po dapat ang kinukonsumo ng bawat LGU ngayon. Kasi yan na po yung makabagong teknolohiya. So, with that said, so dapat po the LGU should start. Should lead by example and execute it.
1: At dyan sa Parañaque City ay naipasa yung Environmental Code of 2026.
0: Yes,
1: tama. Ano po ang pinaka-importanteng pagbabago na nais ninyong maramdaman mismo ng inyong mga constituents dyan sa district 2?
0: Tama po kayo. Pinasalan po natin yung Environmental Code ngayon, 2026, dahil marami pong pangangailangan ng syudad natin. One is the Environmental Board or Council. Nagbuo po tayo doon sa loob ng Environmental Code ng Council po para pag-usapan po lahat ng problema regarding renewable energy. Sa ngayon po, naniniwala po ko, may kakulangan po sa mga teknolohiya, guidelines tungkol sa renewable energy. At yan po ang dapat tutukan ng mga LGU natin. At sana lahat po ng LGU ay nagkakaisa dito. Nandun po, nilagyan po natin ang rating system ang bawat infrastructure tura. Para sa ganun, magkaroon po sila ng score, environmental score. Kasi importante po yun. Pag na-rate po natin ng isang bagay o isang lugar, mai-improve natin sila. At yun po ang pinopromote ng City of Parañaque. Ang gumamit po ng renewable energy ang bawat isa, i-improve at bigyan po ng awards o ng tala, ang tinatawag namin Likas Tala Award.
1: Ang Parañaque Second District ay binubuo ng 8 barangay.
0: Yes.
1: Kabilang dyan yung...
0: Ang District 2 po, yes.
1: District 2. Oh, yes, kabilang dyan BF Homes, Don Bosco, yes, Marcelo po. Green, Merville, Monwalk, San Antonio, San Martin de Porres, San Valley. Na karamihan, mga nakaangat sa buhay. Paano nyo napapasunod sa mga simpleng bagay na kailangang sundin para sa pag-segregate, pagtatapon ng mga basura?
0: Siyempre, ang tao po susunod yan pag nilatag nyo po yung kultura. Isa po sa mga problema sa ating homeowners ay yung kunwari yung leaves and branches natin. Isa po yung sinolusyonan po natin. Ang ginawa po natin, nagpondo po tayo ng project para sa wood chippers.
1: Yun.
0: Ano po yung wood chippers? Ito po yung tiga tunaw o tiga basag ng mga branches tsaka leaves. Kasi nagbabaraho yan para sa HOA. At tinatawag po yan sa barangay at tinatawag po sa sendro natin. In short, nagkaklag po.
1: Kasi ngayon, karamihan ng mga bahay dyan, may mga tanim na mga halaman, may mga puno.
0: Tama po kayo.
1: Kapag ito ay nalaglag doon sa kalsada, yung mga dahon, magbabara sa mga drainage.
0: Tama po. Nahihirapan po sila
1: kolektahin. Parang mayroon kayong shredder ng mga ano?
0: Exactly po, shredder po.
1: Ng mga dahon, branches, twigs.
0: At dinonate po natin yung sa HOA. Ngayon sila na po mismo mag-shred, mag-operate. At yung byproduct po nun, magiging fertilizer po nila. Kung hindi po, kukolektahin po ng city yun at hopefully redistribute sa ibang lugar.
1: Sa ibang lugar, para magamit. Sa pag-usapan naman po natin itong healthcare. Ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga taga District 2? Kailangan pa ba ng healthcare programs?
0: Definitely po kailangan po. Sa lahat po naman ng lugar, kailangan natin ng healthcare. Mapalad po ang City of Parañaque, meron po tayong dalawang public hospitals.
1: Yun.
0: Pero ang kakulangan po natin is kailangan natin improve sila. Kasi tertiary, kailangan po natin improve from level 1 to level 2. Hopefully, mapuno po natin yung mga equipment na kailangan para sa ating taong bayan. Nang sa ganun yung serbisyo natin buong-buo po.
1: Oo. Doon sa ating mga senior citizen, mga solo parent, may nakalaan din po kayong programa para rito sa kanila.
0: Yes po. Tayo po yung nagpasa ng ordinansa din para sa mga solo parent para mapansin po yung sektor nila. Nagbibigay po tayo ng yearly sa pamamagitan po ng cash benefit po sa ating mga solo parent. At tayo po at ang aking tayo po ang nagpasa nito ng ordinansang ito para sa ganun mapakinabangan po ng lahat ng solo parent sa atin.
1: Ayan. Galing po kayo sa hindi ba pagkakaila, pamilya ng showbiz at galing din po kayo sa showbiz. At pumasok po kayo sa public service. Ano po yung pinakamalaking adjustment po para sa inyo? At ano yung mga natutunan ninyo sa

0: nakamahirap kung galing ka sa showbiz, tas magsisilbi ka sa ating sa ating public service.
1: Mensahe niyo po sa inyong mga constituents, go ahead po.
0: Maraming salamat po sa mga kadistrito ko po at sa buong Paranaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po tayo po'y magtulungan. Ako po ang inyong Consul Ryan Iliana at ako po'y nananawagan na magsama-sama po tayo para sa ganun na mapuksa natin yung problema natin tungkol sa baha, tungkol sa basura bilang inyong pinagkatiwalaan na committee chairman ng Committee on Environment sa lungsod. So maraming salamat po.
1: Thank well you. Said, maraming salamat po sa inyong oras. Paranaque 2nd District Councilor John Ryan Iliana. Panukalang 5-year term ng barangay at SK officials lusot na sa Senado. At Senator Robin Padilla sakay-sakay ng bangka para bisitahin ang mga lubog sa baha. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
2: ENC, your billionario news channel.

0: COMELEC tiniyak na no failure of election sa buong BARM. Ito ay sa kabila ng ilang insidente ng karahasan sa mismong araw ng halalan. Live mula sa Cotabato City, may politiko update si Laid Cabagani. Laid?
1: Dexter, umaasa ang COMELEC na walang failure of elections sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa kabila ng mga naitalang insidente sa araw mismo ng halalan. Kabilang dyan ang insidente ng pamamaril, appreciated ballots at delay sa botohan sa ilang mga polling precincts.
2: Sa kabila ng mga aberya at insidente, sabi ng COMELEC, nagpatuloy ang halalan sa buong Bangsamoro. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng mga balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na madala ang reprinted ballots diretso sa Maluso.
3: We can always complete the voting kahit pa nga umagahin o kahit pa bukas mangyari yung halalan. Ito po hindi iba, nangyari na rin po ito dati, napakadaming pagkakataon na.
2: Extended naman ng 2 oras ang pagboto sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan dito matapos magkagirian ang ilang grupo.
3: Ni-extend natin ang pagboto ng mga kababayan natin sa Albarca, Basilan ng hanggang 2 oras from 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock in the evening. Kani-kanina lang po, alauna ng hapon, lahat ng Board of Canvassers sa buong Bangsamoro ay nag-open na. Ibig sabihin, successful po nag-open ang Regional Board of Canvassers dyan po sa 6ID kasama ang Board of Canvassers ng Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, SGA. Sa Lanao del Sur, nagsimula na rin po sila kanina at kasama rin po ang Tawi-Tawi at kahit ang Basilan. Lahat po yan sabay-sabay. Pero kinakailangan nilang isuspend ang proceedings.
2: Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ng botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon, pero napalitan din naman sila agad ng Special Electoral Board, kabilang ang mga trained PNP personnel.
3: Aside from what happened dito po sa Cotabato City, wala namang ibang pangyayari sa ibang parte ng ganyang klaseng insidente ng Bangsamoro. Diyan po sa Lamitan City kaninang umaga, mga bandang alas 5, ay nagkaroon ng pag-detonate ng isang IED ang Philippine National Police.
2: Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, generally peaceful para sa COMELEC ang first ever Bangsamoro Parliament elections. Kampante rin ang poll body na maabot ang target nito na 80% voter turnout. Patuloy sa ngayon ang monitoring ng COMELEC sa mga lugar na may violent incidents. Sa kabila ng deklarasyon ng COMELEC, hiniling ng United Bangsamoro Justice Party ang failure of elections sa ilang lugar sa District 2 sa Cotabato City. Ayon sa partido, nakatanggap sila ng mga ulat ng karahasan na maaaring naka-apel.

0: epekto sa kaligtasan ng mga botante at sa integridad ng halalan. Kabilang dito ang umunoy pagsabog ng granada sa Purok Amerol sa Mother Barangay Kalanganan, pamamaril sa Barangay Bagua 2 at shooting incident sa Central Pilot School sa Cotabato City. Ayon sa UBJP, may mga nasawi at nasugatan sa mga insidente na giit ito'y maaring nakapekto sa malayang pagboto at sa pagmamatsyag ng mga political party watchers. Patuloy ang monitoring ng poll body sa mga lugar na may naitalang karahasan at iba pang aberya. Inaasahan din ng COMELEC na maabot ang target na 80% of voter turnout. Samantala, posible ring agad maiproklama ang mga nanalong kandidato sa mga distritong walang kalaban.
1: Dexter, itinutulak din ang pag-amyenda sa Omnibus Election Code na ipinapatupad mula pa 1985 para mapunta na mismo sa COMELEC yung custody ng mga balota. Ito ay matapos madiskubre na may pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan bago pa man magsimula ang barn parliamentary elections. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, ang mga city at municipal treasurer ang inaatasang mag-ingat ng mga ballot box. Giit ni Garcia, dapat nasa COMELEC ang possession at custody ng mga balota dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dokumento sa halalan, dagdag ni Garcia. Kailangan itong tiyakin na nasa isang impartial na institusyon ang custody ng mga balota at hindi sa mga maaring maimpluwensyahan ng mga politiko. Dexter?
2: Maraming salamat, Lade Cabrani. Mag-ingat po kayo dyan. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
3: Nananawagan ng isang grupo sa COMELEC na ideklarang failure of election ang District 2 sa Cotabato City. Ito'y dahil na rin sa mga naitalang karahasan sa lugar. May politiko update si Omar Abubakar.
4: Hiniling ng United Bank sa Board of Justice Party o UBGP ang failure of election sa ilang lugar ng District 2 sa Cotabato City dahil sa sunod-sunod na karahasan ngayong araw ng butuan. September 14, ayon sa UBGP, nakatanggap at nakapagtala sila ng mga ulat ng karahasan na maaaring nakaapekto sa kaligtasan ng mga botante at sa integridad ng halalan. Kabilang sa iniulat ng UBGP, ang nangyari o manong pagsabog ng granada sa Purok Amerol, Mother Barangay Kalanganan 2, Pamaril sa Barangay Bagua 2, isa pang shooting incident sa Central Pilot School kung saan may naiulat na 4 ang nasawi at 18 ang sugutan. Git ng grupong UBGP, ang mga insidenteng ito ay maaaring nakapikto mano sa malayang pagboto ng mga mamamayan at sa kakayahan ng mga poll watcher na bantayan ang proseso ng halalan. Inaasahan na tutugon ang Commission on Election sa kahilingan ng political party ng Moro Islamic Liberation Front. Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel.
2: Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasang panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Narito ang aking politiko update.
5: Senator Marcos.
6: 13 senador ang sumuporta para lumusot sa third and final reading ang Senate Bill number 2387. Pinangunahan ito ni Senate President Win Gatchalian.
7: Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan.
6: Nakasaad sa panukalang batas na inakda ni Senator Chisi Escudero ay gawing 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Hanggang 2 magkasunod na termino naman, papayagan ang mga opisyal sa barangay. Isang termino lang sa SK. Dahil gagawing 5 taon ang termino, apektado mga kasalukuyang barangay at SK officials at ang mga mananalo kung matutuloy ang eleksyon ngayong Nobyembre. Kaya kasama sa probisyon ng panukalang batas ay hindi na muna isasagawa ang eleksyon ngayong November 2 at sa halip ay gawin ito sa ikalawang Lunes ng November sa 2028 at kada 5 taon pagkaraan nito. 5 senador sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang bumoto ng no o tutol sa nasabing panukalang batas. Kasama niya sina Senators Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Joel Villanueva.
8: Hindi lumalakas ang demokrasya kapag dinedelay o pinopospo.

0: Lumalakas ito kapag mas maraming mamamayan ang binibigyan ng pagkakataong makilahok, manindigan, kumilos, maglingkod. Kaya ang boto ko ay ituloy ang halalan. Ang boto ko, no to postponement.
1: Panahon na po na bigyan ng pagkakataon ng bagong henerasyon ng mga leader, kaya malinaw po ang aking desisyon na sana po ituloy dapat ang BSKE ngayong Nobyembre, and hence I vote no.
2: Noong nakaraang linggo, pumasa na sa Kamara ang kanilang bersyon ng pagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at SK officials sa botong 211 yes at 13 no at isang abstention. Kapag nagkasundo na ang Senado at ang Kamara kung aling bersyon ang susundin, ay raratipikahan na ito at isusumite sa Pangulo para malagdaan at maisabatas sa lalong madaling panahon dahil papalapit na ang nakatakdang November 2 election.
3: Nagtagal ng higit isang oras ang meeting na kung saan naaprubahan na sa House Committee level ang House Bill No. 10858 o ang 2027 National Budget. Pero ayon mismo sa liderato ng komite, wala silang binago sa proposed national budget. Yan ang politiko update ni Isaiah Mirafuentes.
4: Pasado alas 2 ng hapon kanina, nang magdatingan sa isang session hall ang mga miyembro ng Executive Committee ng Kamara, kabilang mga mambabatas na miyembro naman ng House Committee on Appropriations. Para yan sa isang meeting na kung saan tinalakay nila ang proposed budget para sa susunod na taon. Nagtagal ng higit isang oras ang meeting na kung saan inaprubahan na nila sa House Committee level ang House Bill No. 10858 o ang 2027 National Budget. Pero ayon mismo sa liderato ng komite, wala silang binago sa proposed national budget.
5: Consistent po and in the same spirit as nung pinangako namin sa ating mga kababayan simula pa last year, wala pong mga amyenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. The committee report which was approved today was approved with no amendments.
4: Subalit ang naging meeting, closed door o hindi isinapubliko, maging ang media ay hindi rin pinapasok.
6: Executive meeting, talagang basta executive meeting, closed door. But pagdating sa amendments, sa BARC, lahat yan nakalive. So mapapanood ng lahat and anyone can be invited to witness that.
4: Inamin naman ang liderato ng House Committee on Appropriations na may ilang mambabatas ang tumutol sa pag-aproba sa budget for 2027.
7: We opposed kasi ang motion is to approve it without amendments. So, syempre, hindi tayo papayag na walang amendment, so hindi pa further ma-thresh out yung usapin ng budget. So, I think 11 kami na nag-oppose.
6: Dahil marami pa silang katanungan sa plenary. So, they objected to the motion to approve the budget as is para madinig na po sa plenary. So, ganun din naman po in the previous years. Kapag you supported this, hindi na kayo magtatanong sa plenary. Because ang understanding, you supported as is in its version, current version, yung budget.
4: Samantala, bumuo naman na sila ng tinatawag na Budget Amendments Review Subcommittee na silang susuri at tututok sa pag-amyenda sa budget na aprobahan pa rin ng mga mambabatas.
5: Higit 20 po kami ng mga miyembro ng mga BARC. But as was the case last year po, all the different parties nominated three members to the BARC. So all the different parties, including the party list coalition and the minority, lahat po mayroon pong representation sa BARC.
4: Simula bukas sa arangkada na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget na abot sa 7.2 trillion pesos. Target ng House of Representatives na matransmit sa Senado ang aprobadong proposed national budget sa October 9. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
8: Ngayong araw sinagawa ang kauna-unahang bar parliamentary elections. May mga naiulat na election-related violence, may mga guro na nag-back out at ngayon nagpapatuloy naman ang bilangan ng boto sa halalan. Makakausap natin COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudjanco. Magandang gabi po.
9: Magandang gabi po, Sir Dexter, and Sir Report of the Inquiry by the Political Night TV at News.
8: Attorney, ano ang pinaka-latest na balita dyan? May resulta na ba?
9: Opo, unti-unti po pumapasok po ang pag-canvas at yung ating pula dito sa mga district municipal board at lalong-lalo po sa mga district board of candidates. At gaya po ng inaasahan, mataas ang ating voter turnout. Nakikita na po natin ngayon na mukhang lalampas po tayo sa 80%. At dito nyo naman po kahit nagkakit po ng mga nagserye ng karakasan. Ito po'y napatunayan natin, isolated incident. Hindi po nag-ampi ng spirit ng ating mga kababayan dahil naramdaman po nila ang presensya ng COMELEC, ng PNP, ng AP at lahat ng ahensya ng pamahalaan. Nagbibig po ito ng confidence sa kanila. Pagamat noong una, nagbibig ng takot at si Alisat. Ngunit nung nakita po nila na napakamalit ang ating respondent, minuto lang at ang COMELEC po, yung pangako sa isang di paaralan na nang merong nagpaputok at meron po naman tayo pinuntahan po. Pagkatapos na nangyari yan, pinuntahan po namin. At dahil po ito nagbibalik ang ating diputante, pinagpatuloy po ang pagboto. Ngayon po, doon po sa Malinto, sa Batilan, na kung saan nakatanggap po kami, kung nakita namin yung mga pre-saving ballots, at sinuloy po namin, kinayagan na magtuloy ang nalalan, at pinapahayag po namin ngayon sa ating mga kababayan dyan. Bukas po na po natin gagawin ang halalan. Bagamat nandiyan na po yung mga bagong imprentang balota para po sa kaligtasan na rin ng lahat at para makapahinga na rin po kayo, bukas na po natin gagawin ang halalan. Gaya po na nangyari ngayon mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. po ang ating pagboto.
8: Mga anong areas po ulit? Pakiulat nga po, Attorney Rex, itong mga magkakaroon ng halalan bukas.
9: Nag-iisa lamang po, ito po ang bayan ng Maluto sa Batilan. Yung pong Albarca, Batilan, na nangyari po, nag-delay po sila dahil merong konting decision sa isang panig ng MILS. Natuloy naman po around 10:30, natapos na rin po ang putuhan doon ng alas 9. Kaisa-isa na lang po yung 36 na presinto ng Maluto, Batilan, na magkakaroon ng halalang bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi naman po lahat yan dahil meron din pong 32 na mga presinto dyan sa Maluto na natapos din po kanila. So yun lamang po 36 na presinto ng Maluso, Batilan ang gagawin po natin ng halalang bukas.
8: Oo. Attorney, nabanggit nyo na maaaring tumaas pa sa 80% ang voter turnout. Nangangahulugan ba ito ng talagang pagnanais ng ating mga kababayan sa BARM na maghalal ng kanilang sariling leader? Sa kabila ng mga napaulat na mga election-related violence?
9: Kitang-kita po natin, nagramdam na ramdam po natin dahil kahit na merong mga nagtangka po, natakutin sila, harangin at subukin na kumbaga po, huwag na lang sila magigas ang bahay. Tumuloy po ang ating mga kababayan sa pagboto. Ngayon, kasi pumapasok kami po, at saka na naman po napakataas ang kanilang pagnanay. Now, for the first time, ang kanilang mga mamumuno sa kanilang paglemento ay may mandato na ng mula sa tao, nang galing na po sa boto. Kaya po ito, maraming salamat po sa ating mga kababayan.
8: May ulat ho kanina ang aming kasamahan dyan sa BARM na parang may hinihiling ang MILF na ideklara yung failure of election. Ano po mensahe niyo po sa kanila, Attorney?
9: Ay, malinaw na malinaw po sa naganap ng halalan at ngayon po nagpapatuloy na canvassing at transition po ng mga resulta ng halalan. Wala pong naganap na failure of elections. At yun nga lang po, continuation ng elections lang po dun sa natitirang 36 na presidente ng Maluso ang gagawin natin bukas. So ito po, kung hiling natin, sana po igalak na magkabilang panig ng lahat ng kandidato ang magiging kamasahan ng kanilang mga kababayan. At kaya pong ganyan ang demokrasya, sila po ang pumipili ng mga kanilang iboboto, igalang po natin ang mandatong ito.
8: Attorney, dyan sa Cotabato, marami yung mga na-report, may mga insidente ng putukan, may mga tensyon, may mga nakita pa tayong video na ilang SUV yung talagang sinira ng mga tao. Ano po yung naging ibig sabihin nito, yung dun sa aktwal na operasyon? Diyan sa halala. Paano po yun?
9: Iyan nga po yung sinasabi natin na may mga nagtatangka po talaga mong gulo, manapot, yung nung natin sa na dumating ang pwesto ng pamahalaan at may mga natakit po sa mga diyan. Kaya agad-agad po nakulat ng sila. Hindi po, nung una, inaakala natin, mga kababayan natin, baka hindi na bumalik, hindi na magsipoto, pero hindi po, malayo po doon. Isa po ay nagsibalik, pinagpapuloy ang pagboto, ang ganda ng sige ng gabi. At meron pa nga po, medyo tumagal dahil talaga nagsasibay-sibay ng banal. Yan po talaga napapakita ng ating damdamin at kagutuhan ng demokrasya ng mga kababayan.
8: Puntahan ko yung issue po ng pre-shaded ballots. May pahayag daw po ang COMELEC na natukoy na yung mga nasa likod nito. Anong latest po natin doon, Attorney Rex?
9: Pahintulutan nyo lang po yung ipanggitin namin ang kanilang pangalan. Ngunit tukoy na po namin sila. At yung iba pa nga po na nakisama sa paggawa po niya, mga persons of interest, tukoy po namin sila. At sinabi nga po ni Chairman Garcia, ang isasampa namin yung kaso dyan dahil yan po ay 60,000 plus na mga boto electoral sabotage. Ito po yung matimahan doon sa election offense na 6 na taon ng pagkakakulong. Ito po, life imprisonment po ang pagkakakulong nito. Kaya asahan niyo po ang pagpilot ng COMELEC dito po sa bagay na ito.
8: Oh, kasi ang balota, bago pa yung halalan, bago yung mismong araw ng halalan, hawak po ito ng treasurer ng city o kaya ng munisipyo.
9: Tama po kayo. No? Ayaw po namin munang i-dispose. Ngunit sapat po para sabihin namin sa inyo na talaga pong tukoy po namin ang mga involved dito sa bagay na ito.
8: May official po bang involved? Official ng gobyerno na nakaupo? Or tumatakbong kandidato kaya?
9: Pahintulutan niyo po muna kami na makapagtapos ng investigasyon at makikita niyo naman po sa aming pagtatampan ng kaso ang lahat po ng kasali dito. At wala po pipili ng COMELEC. Kayo ba'y opisyal, kayo yung kandidato, bahagi ng pamahalaan, bahagi sa privadong mamamayan, basta kayo po may involvement dito, kasama po kayo sa karatungan ng COMELEC.
8: Attorney, sa mga naulat, na mga insidente, ng mga karahasan, though, generally, ang lawak po ng BARM, yung mga insidente na naiulat ay mga ilan-ilan lamang. Bagamat alam mo naman, pag naiulat itong mga negatibo, talagang parang nasasapawan yung magagandang balita. Ito yung kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. Ano po ang inyong assurance sa ating mga kababayan na mga taga-BARM na yung kanilang boto ay mananatiling ligtas, ligtas sa manipulasyon, at bibilangin ng tama at magdedeklara ng mga tamang nanalong opisyal?
9: Ito po, base sa ating mga patakaran, transparency measures, bukod po sa nakita nila ang kanilang resibo ng sila pumoto. Wala po tayong tinanggap na reklamo na hindi nagsugma yung kanilang binotohan doon sa resibo. Ikalawa, paano ka po magpapagre-reklamo kung yung mismong balota mo po ay naipakita doon sa malaking screen ng automated counting machine? Ito po yung nagbigay ng kumpiyansa sa ating mga mamayang botante na biro mo, hindi lang yung resibo na itang boto. Pagkatapos pa po ng halalan, ito po yung nangyari. Meron pong sham na election returns na naipaskil kagad, naitransmit ang resulta sa ating pong mga PCCRB, NAMPREL, mga media na ngayon po, kayo ay gumagawa ng sarili-sarili ninyong quick count. Pagkatapos po nito, hindi po natigil dyan. Meron po tayong tinatawag na ballot review kung saan po ay pinapakita mismo doon sa automated counting machine ang lahat ng balota po na pumasok dito. At ngayon, susulong po natin sa mga susunod na araw ang random manual audit pa kung saan mano-mano bibilangin yung mga non-select by raffle ng mga balota. At ngayon po, ating mga kababayan, sa bawat presinto, basta alam po nila yung kanilang precinct number mula doon sa bayan nila, puntahan po nila ang website ng Commission on Elections po. Kitip nyo lang po, nandun sa comelec.gov.ph, may link po doon para po makikita ninyo ang real-time na pag-akyat ng resulta sa bawat presinto. So talaga pong lahat po na halos ng kahilingan ng ating mga kababayan sa transparency na ibigay. At ito po, ibinigyan ng papuri, hindi lang po ng Integrated Bar of Presidents, kundi po pati na rin ang ating mga local at international election observers.
8: Ayun, maraming salamat. Well said. Iko-congratulate ko po kayo, pero mas dapat natin i-congratulate, Attorney, ang mga residente mismo ng BARM na nag-participate para mag-elect ng kanilang mga leader dyan sa BARM. Maraming salamat, Attorney Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Magandang gabi. Nanghihinayang si Senador Bongo sa hindi pagpapadala sa core players ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Kasunod yan ng pagkatalo ng Pilipinas sa China sa score na 105-61. Sabi ni Go na chair ng Senate Committee on Sports, nagtataka siya kung bakit hindi pinadala sa Asian Games sa mga manlalaro tulad ni Nakai Soto, Dwight Ramos, AJ Edu at Kevin Kiambao. Kini-question din niya ang eligibility rules, player availability at panahon na binibigay bilang preparasyon sa national team ng Gilas. Kapansin-pansin din na niya na walang naturalized player na pinadala sa Asian Games. Nanawagan si Go sa samahan ng basketball ng Pilipinas na panatilihin na nasa 30 ang players na pambato natin sa international competitions. Gayon din na dapat mahaba ang preparasyon para rito. Ngayon tanggal na ang Pilipinas sa Asian Games para kay Go, dapat mag-establish ng player pool ngayon pa lang.
3: Family Day ang peg ni boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao.

0: si Senador Robin Padilla, hindi lang pamilya ang kasama sa Sunday activity, kundi pati na rin ang ating mga kababayang nasa mga bahang lugar. Silipin natin yan at iba pang update sa Politico Showbiz ni Carol D.
1: Sunday is Family Day para sa boxing legend at NAPC League convener Manny Pacquiao. Kasama ni Manny sa kanyang family bonding ang kanyang asawang si Jinky at anak na si Michael Pacquiao na siyang konsehal ng General Santos City. Sa kanyang post, nag-iwan si Manny ng isang inspiring message tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Paalala niya, anuman ang mga pagsubok na hinaharap, huwag dapat aniyang mawawalan ng pananampalataya. Kaya naman, kahit busy sa kanyang bagong government position, may time pa rin para sa Diyos at pamilya si Pac-Man. From Family Day, tungo naman tayo sa isang maaksyong Sunday mission. Hindi lang pamilya ang kasama ng aktor at Senador Robin Padilla sa kanyang weekend activity, kundi pati na rin ang ating mga kababayang patuloy na hinaharap ang epekto ng baha, sakay ng bangka. Binisita ni Robin ang mga residente ng Barangay Kaduang Tete sa Makabebe, Pampanga. Layo ng pagbisita niya na makadaupang palad at makumusta ang mga residenteng nasa bahang lugar. Kaya kahit walang action scenes, man on a mission pa rin si Senator Robin. Samantala, Culture Day naman ang Sunday activity ni actress at Angeles City Councilor Maricel Morales. Dumalo si Maricel sa grand launching ng Community School Based of Living Traditions sa Angeles City Library and Information Center Auditorium. Ipinakilala sa event ang apat na strands ng programa, ang paggawa ng Angeles Parol, Kapampangan Kulitan at Calligraphy, Angeles Sisig at Kapampangan Dances. Para kay Maricel, hindi lang dapat inaalala ang kultura, dapat din itong isinasabuhay, itinuturo at pinagpapatuloy. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Belmilaura News Channel.
0: Worst country to deal with, ganyan inilarawan ni US President Donald Trump ang Canada sa gitna yan ng tumitinding trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, hindi ang mga Canadian ang problema kundi ang mga pinuno ng bansa.
2: We have a lot of tariffs, a lot more tariffs than coming in. Don't forget on January 1st, car tariff. The big one is cars. That is, we take it a lot of their cars. Car tariffs are coming.
0: Lumabo ang relasyon ng Ottawa at Washington nang maupo sa pwesto si Trump dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kalakaran na nagdulot ng pagpataw ng bilyong-bilyong dolyar na taripa sa cross-border trade. Samantala, nakatakdang pag-usapan ni Trump at Chinese President Xi Jinping ang pagpapahintulot sa Chinese automobile o automobile sa Amerika. Inaasahang magtutungo pa sa Estados Unidos si Xi ngayong buwan. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.
3: Get today's memo.
4: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
5: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban.
6: How do we make sure that this doesn't happen again?
7: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
8: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
3: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
9: Para sa politiko lokal sa lungsod ng Marikina, pinangunahan ni Mayor Maan Teodoro ang opisyal na pagbubukas sa ribbon cutting ceremony ng The Heart of Marikina Homegrown. Tampok sa exhibition ang 29 homegrown artists at 56 artworks na naglalahad ng iba't ibang malikhaing pananaw, estilo at kwento. Nagpaanyaya naman si Teodoro na bisitahin ang exhibit. Matatagpuan ito sa Marikina Heritage Building hanggang November 23. Libre rin ang entrance dito.
0: Sa 13 Martires, Cavite, binuksan ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Gemma Buendia Lubigan ang Milk Hub sa ground floor ng City Hall. Layunin itong bigyan ng ligtas na lugar at suporta ang mga

0: breastfeeding moms na may labis na breast milk at nais itong i-donate para sa mga sanggol na nangangailangan. Bahagi ang Milk Hub ng mga serbisyong hatid ng Office of the City Mayor Nutrition Service Division para sa kapakanan ng mga ina at sanggol. Hinihikayat naman ang mga nanay na may sapat na breast milk at handang magbahagi na makibahagi sa programa bilang breast milk donors.
1: Sa Cebu Province, pinangunahan ni Governor Pamela Baricuatro ang paglulunsad ng feasibility study para sa proposed Green Transformation o GX Park na layuning magtatag ng mas sustainable na waste management system. Kaagapay ng Cebu Province of Cebu Provincial Government sa proyekto ang Japanese Environmental Company na may karanasan sa waste treatment, recycling at pagbuo ng waste management systems. Makikita sa GX Park bilang isang eco-industrial park kung saan maaring iproseso, i-recycle at gawing mahalagang resources at alternative fuel ang mga itinatapong materyales. Binigyang diin ni Baricuatro na kailangan ng kooperasyon ng gobyerno, mga negosyante at mga komunidad para matugunan ang problema sa basura.
0: Sa Legazpi City, Albay naman, sinuspinde ng city government ang klase sa lahat ng public elementary at high schools mula Lunes hanggang Biyernes at sa private elementary at high school tuwing Webes at Biyernes. Ipinatupad ang suspensyon sa pangunguna ni Mayor Hisham Ismail kasunod ng emergency directives ng provincial government ng Albay, Provincial Health Office at DOH Albay dahil sa pagdami ng dengue cases sa lungsod. Gagamitin ang panahon ng suspensyon para sa mas pinatinding dengue prevention at control activity sa mga barangay, kabilang ang synchronized cleanup drives, paghahanap at pagsira ng mga pinamumugaran ng lamok at targeted fogging at misting sa mga high-risk areas. Magsasagawa rin ng health surveillance at information campaigns ang mga health personnel. Hinihikayat naman ni Mayor Ismail ang mga residente na makipagtulungan at isabuhay ang 4S strategy laban sa dengue, search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation at support fogging o spraying sa mga hotspot area.
1: At sa Bangsamoro Autonomous Region, mahigit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at delegasyon ang nagmonitor sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Ayon kay Peace and Security Advisor Security Mel Sinen Sarmiento, kabilang sa mga ito ang International Republican Institute, Asian Network for Free Elections, National Democratic Institute at mga embahada ng Japan, Australia, United Kingdom at State of Palestine. Ang unang BARM parliamentary elections ay isang historic milestone sa Bangsamoro peace process at ang transition ng rehiyon patungo sa democratically elected parliament. Hinati naman ang 108 observers sa Cotabato City, Marawi City, Lamitan City at Isabela City, pati sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Tinatayang nasa mahigit 2 milyong registered voters ang bumoto para sa 80-seat Bangsamoro Parliament na papalit sa appointed Bangsamoro Transition Authority na namamahala sa rehiyon mula ng maitatag ang BARM noong 2019. Ibinalita ni Iranian President Masoud Pezeshkian na maganda ang naging pag-uusap nila ni Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid sa sidelines ng BRICS Leader Summit sa New Delhi, India. Ayon kay Pezeshkian, nagkasundo ang dalawang leader na isang tabi ang nakaraan at harapin ang kinabukasan.
2: For the first time since the war and the problems we experienced in the Persian Gulf, we held a meeting with the Crown Prince of Abu Dhabi. We had a good discussion about the issues and concerns that existed. We agreed to build a future together.
1: Layunin umano ng dalawang panig na magtulungan upang makabuo ng mas maayos na ugnayan. Oras na para sa ating politiho. Sino itong miyembro ng Kamara na nag-

0: napapatambak umano ng mga proyektong kalsada kahit may ilang lugar na hindi nasakop ng kanyang distrito. Bah, ayon sa ating Polyboard, may umano'y kasunduan ang mambabatas at isang kontraktor kaya sunod-sunod ang mga proyekto. Dagdag pa ng ating Polyboard, mukhang may prosyentuhan sa kickback sa bawat proyekto.
1: Kaya naman umabot pa raw sa ibang distrito ang mga proyekto, kaya may mga kabarong kongresista umanong sinapawan. Pero sa halip na reklamo, naayos daw sa maboteng usapan. Yun naman pala. At may kaunting under the table pa, umano. Isa pa sa mga napagkasunduan, wag na raw lagyan ng tarpaulin ang mga proyekto kung hindi ito sakop ng distrito ng mambabatas.
0: Magandang kasunduan. Mm-hmm. Oo. Na nadaan sa maboteng bago. Mm-hmm.
1: At under the table, umano.
0: Angkong, ito yung ating kangkong. Ano? Angkong na umano'y mahilig sumapaw sa proyekto ng kabaro ay may letrang A sa apelyido. Ah, siya na yun.
1: Hula na. At bago tayo magtapos ngayong araw, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
2: Dedma sa bashing at mga chismis na natanggap nila nang lumipad pa Singapore last week. We are back and now, back to back. Ito ang masiglang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang latest post, isang larawan kung saan talikuran pa sila at may hawak pang fur babies ni Senator Pia Cayetano. Nobela man ang caption. Aniya? Chill lang, dahil kahit mabigat ang mga hamon sa bansa, mahalagang panatiling buhay ang pag-asa habang patuloy sa paglilingkod. Kasabay ng paalala na pwedeng maging seryoso sa public service pero may puwang pa rin para sa ngiti at biruan. Samantala, Filipino Food Check. Kumasa na sa ranking Filipino Food Game si Laguna Congressman Ramil Hernandez, kung saan mula sa halo-halo hanggang sa lechon, ni-rate ni Kong Ramil ang bawat Filipino delicacy base sa kanyang preference. Habang naglalaro ng game, mukhang inilagay talaga ni Kong Ramil ang mga medyo sinful sa huli dahil he's trying to be healthy. Pero mukhang bigo si Kong sa pagpapaka-healthy.
3: Lechon kawali. So wala na kong choice, one or two. Eh, number to siya. Ang number one. Ay, lechon! Nako, umiiwas ako sa mataba. Tapos ang napatapat ko sa one and two, parehong mataba. Okay, no choice, number one. Pero kung may babalik ko lang, number eight lang siya sa akin.
2: At Monday na naman. Pero kahit mahabang linggo, may pampatanggal stress. Si Cavite Congressman Roy Loyola. May mga bisita kasi si Kong Roy na hindi pwedeng hindi pangbigyan. Ang ganyang mga very important persons o VIPs, mga apo. Sa gitna ng abalang schedule sa Kongreso at mga budget hearing, nagawa pa rin makipag-bonding ni Lolo Roy sa kanyang mga apo na sina Lucky, Elliot Marco. Sabi nga niya, kahit pagod at maraming kailangang asikasuhin, iba pa rin ang saya kapag kasama ang pamilya. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
1: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, Politico.
0: At ako naman si Dexter Ganiver. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: gusto namin na sana yung mga pangako nila na matutupad po sa yung mga inaangad nila na kapayapaan. Sana maging matupad po.
1: Ang rehiyong markado ng Karahasan nagkasa ng kauna-unahang halalan para yan sa pangarap ng sariling gobyerno at kapayapaan.
2: Pero ang makasaysayang eleksyon, binulabog ng gulo. Ano nga ba ang nakataya kapalit ng kapangyarihan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nasa apat patay habang kaliwat ka ng bakbaka na itala sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Region. Pero COMELEC nanindigang generally peaceful ang eleksyon. From Forbes to Payatas, former House Speaker Martin Romualdez pinalipat na sa New Quezon City Jail mula sa UP Philippine General Hospital. Dating presiding justice ng Sandigan Bayan, isinalang bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Paglantad, dahil nga ba may sama ng loob kay FPRRD? Ilang biktima sa ferry fire sa Palawan na ilibing na sa koron. Identification sa mga labi nagpapatuloy. Pagpapaliban sa barangay at SK elections, lusot na sa Senado, 5 taong termino ng mga opisyal, aprubado na rin. At Michelle D., Rian Ramos at Sam Panlilio, absuelto sa Ang Pao scandal.

0: 30 minutes from now, magsasara na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Nag-umpisa ang botohan alas 7 na umaga at magsasara mamayang alas 7 ng gabi. Gamit sa makasaysayang eleksyon ng mga automated counting machine na ginamit din noong May 2025 midterm polls. Nasa halos 2.4 million ang registered voters para sa BARM elections.
1: Expectation ko po ngayong election ba? Ngayon mo ang bayan at lahat ng tao ay magkakaisa kasi magkakasabi naman tayo lahat.
2: Nung binoto namin na sana yung mga pangako nila na matutupad po sa yung mga inaangad nila na kapayapaan, sana maging matupad po.
0: Sinalubong ng ilang insidente ng karahasan at umano'y irregularidad sa balotang historic BARM elections. Sa kabila niyan, itinuturing ng COMELEC na matagumpay ang naging botohan. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani live mula sa Cotabato City. Laid, ano nang update?
3: Pinky, walang failure of election sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang tiniyak ng COMELEC sa kabila ng kaliwat ka ng insidente sa araw mismo ng halalan. Kabilang ang pamamaril, pre-shaded ballots at delayed sa ilang pagbotohan sa presinto. Sa kabila ng mga aberya at insidente na nindigan ng COMELEC na nagpatuloy ang halalan sa buong BARM. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded na ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso, Basilan.
4: We can always complete the voting kahit pa nga umagahin o kahit pa bukas mangyari yung halalan. Ito po hindi iba, nangyari na rin po ito dati, napakadaming pagkakataon na.
3: Extended naman ng 2 oras ang pagbotohan sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan matapos magkagirian ang ilan sa mga grupo.
4: I-extend natin ang pagboto ng mga kababayan natin sa Albarca, Basilan ng hanggang 2 oras from 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock in the evening. Kani-kanina lang po, last alauna ng hapon, lahat ng Board of Canvassers sa buong Bangsamoro ay nag-open na. Ibig sabihin, successful po nag-open ang Regional Board of Canvassers dyan po sa 6ID, kasama ang Board of Canvassers ng Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, SGA. Sa Lalao del Sur, nagsimula na rin po sila kanina at kasama rin po ang Tawi-Tawi at kahit ang Basilan. Lahat po yan sabay-sabay. Pero kinakailangan nilang isuspend ang proceedings.
3: Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ang botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon, pero napalitan din naman sila agad ng Special Electoral Board, kabilang ang mga trained PNP personnel.
4: Aside from what happened dito po sa Cotabato City, wala namang ibang pangyayari sa ibang parte ng ganyang klaseng insidente ng Bangsamoro. Diyan po sa Lamitan City kaninang umaga, mga bandang alas 5, ay nagkaroon ng pag-detonate ng isang IED ang Philippine National Police.
3: Sa kabila ng mga insidenteng ito, Pinky, sabi ng COMELEC, generally peaceful pa rin ang naging botohan at kampante rin ng COMELEC na maabot nito ang target na 80% voter turnout. Pinky?
0: Laid, meron bang naitala riyan sa Cotabato City na posibleng violations o di kaya dayaan? Ano yung iniulat ng PPCRV kaugnay sa yung isang insidente involving a wife of a mayor?
3: Yes, Pinky, ayon sa PPCRV, pumasok raw ang mga tao ng asawa ng mayor at hindi pa nga nagbobotohan ay kinukuha na nila yung mga pangalan na pwedeng botohan ng mga kandidato. Inaalam pa ng COMELEC ang tungkol sa insidente niyan, Pinky.
0: Late, kamakailan lang din kasi ay pinagpaliwanag diba, ni former COMELEC chairman Sheriff Abbas, yung patungkol doon sa vote-buying allegations, meron bang naging sagot o tugon dito?
3: Pinky, ang naging tugon ni Attorney Sheriff ay, ang naging tugon ni Attorney Sheriff sa kanyang Facebook, sinagot niya lang ito ng pagpapaalala na ang pagpapakalat at paninira ngayong halalan ay ayon kay Abbas, anumang aligasyon ay dapat idaan sa tamang proseso at i-report sa COMELEC. Sa halip na ikalat sa social media, hinimok din niya ang publiko na suriin at i-verify ang source bago maniwala sa magbahagi ng impormasyon. Samantala, paturi rin hinihikayat ng COMELEC na i-report yung mga nakikitang fake news gaya ng in-report din ni Attorney Abbas.
0: All right.

0: kailan natin siguro aasahan ang resulta nitong historic elections at yung proclamation ng mga winning candidates?
1: Pinky, sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Garcia na dahil mas mabilis na ang halalan ngayon gamit ang automated counting machines at yung electronic transmission na rin ang gamit natin na sistema, baka mas mabilis na rin yung magiging election pag mabilis na rin yung paglabas ng mga voting results at baka magproklama na rin doon sa mga kandidato na walang kalaban sa kanilang mga distrito, baka iproklama na rin after malaman yung resulta ng botohan ngayong araw.
0: Maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
2: Nauwi sa Barilan, Paloan at Tensyon ang naganap na botohan sa barm election sa Cotabato City. Apat ang naitalang patay habang nasa 19 ang sugatan. Dahilan para isailalim ang lugar sa COMELEC control. Yan ang agenda report ni Jasper Acosta. Nasa linya mula sa Cotabato City. Jasper, anong update?
3: Yes, Willard, nakakalungkot nga no, dahil bago pa man ang botohan ngayong Lunes para sa kauna-unahan at makasaysayang barm parliamentary elections, tatlo agad ang patay at 15 ang sugatan ng magkaputukan. Ang taga-suporta ng dalawang partido sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City, Linggo ng gabi. Isang lalaki naman ang sugatan matapos na sabugan ng dala-dala nitong granada. Nasundan ng putukan nitong umaga sa voting center ng Central Pilot Elementary School kung saan isa ang nasawi at tatlo ang sugatan nang magpag-abot ang supporters ng dalawang partido. Pansamantalang naantala ang botohan ng polling precincts abang inaantay ang mga miyembro ng Philippine National Police na magsisilbi bilang Special Electoral Board kapalit ng mga guro na umatras bilang Board of Election Inspectors dahil sa takot. Habang papalapit ang pagsasara ng voting hours, muling nagkatinson sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School matapos na winasak ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada sa labas ng paaralan, partikular sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Makikita sa video, Willard, na sinisira ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na may plate number na LAM4420 at DAR5437 na hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang nagmamay-ari nito. Natagpuan sa loob ng SUV ang isang long high-powered firearm. Bukod sa dalawang sasakyan na sinira sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School, nagkapaluan din sa labas mismo ng gate sa pagitan ng taga-suporta ng dalawang partido. Inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga nasugatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. Ilang oras bago magsasara polling precincts, Willard, isang pagsabog na naman ang narinig ng mga botante sa voting center ng Central Pilot Elementary School na nagdulot ng pagkaantala ng botohan. Inaalam pa kung may nasugatan o namatay sa insidente. Bagamat naitala ito mga karasa na ito, tinitiyak naman ang PNP at ng Commission on Elections na walang mangyayaring failure of elections. At yan ang pinakalitas dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Willard.
2: Jasper, bukod sa Cotabato City, may mga insidente ng karahasan din ba na naiulat sa ibang lugar sa barm?
3: Yes, Willard, sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur, partikular sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa, anitong hapon lamang sunod-sunod na pook ng baril din ang umalingaungaw, partikular dito sa barangay na Bundas, kung saan ay makikita natin sa video na yung tangkeng pandigma ng militar ay tila merong itinataboy ng mga armado sa lugar. At hindi pa natin matukoy kung ilan ba yung naitalang namatay o nasugatan dito sa nangyaring palitan ng putok dyan sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Yes, Willard.
2: Maraming salamat, Jasper Acosta, nasa linya mula sa Cotabato City.
0: Sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng mga otoridad at armadong grupo sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Isang botante ang tinamaan ng ligaw na bala. Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar.
4: isang armadong engkuentro ang naitala kaninang umaga sa Agwak Mamasapano Highway sa mismong main gate at checkpoint ng municipal compound ng Sheriff Saiduna Mustafa Maguindaraw del Sur. Ayon sa inisyal na ulat mula sa MDRMO ng Sheriff Saiduna Mustafa, nagsimula ang gulo matapos arestuhin ng PNP ang isang individual sa labas ng Labundas Elementary School polling precinct na nagsisilbing voting center para sa kauna-unahang barang parliamentary election. Nang dalhin ang narestong individual sa Municipal Police Station, doon na nagsimula ang putukan sa pagitan ng hindi pa nakilalang mga armadong grupo at puwersa ng gobyerno. Natarinig din na mga putok ng baril sa likurang bahagi ng Labundas Elementary School. Isang madalang lalaki ang naiulat na tinamaan ng ligaw na bala at nagtamo ng sugat. Agad namang siyang dinala sa pinakamalapit na health facility para malapatan ng lunas. 10 tao naman ang inaristo habang nagaganap ang putukan sa magkabilang panig. Hinuli ng PNP ang mga individual matapos subukan umanong tumakas sa checkpoint ng militar at pulisya. Nasabat sa kanila ang ilang taha ng bala. Huli rin ang ilang individual na sakay ng isang SUV matapos makuha sa kanila ang isang kalibre 45 na pistula. Mula sa Maguindanao del Sur para sa BARM election coverage ng Bilyonaryo News Channel, Omar Abubakar nag-uulat.
0: At makakausap po natin ngayon, Parish Pastoral Council for Responsible Voting spokesperson Ana Singson. Ma'am Ana, magandang gabi po sa inyo.
5: Hi, good evening. Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Alright, ano po ang inyong initial assessment dito sa historic BARM elections?
5: In most parts ng BARM, mukha naman ang papayapa. Pero maraming, ang incidences of violence ho ay parang nakatuon sa Cotabato City. Na bakit namin sinasabi yan? Dahil may 4 na polling centers sa Cotabato City kung saan nagkaroon ng mga paputukan, ng pagsabog ng granada or ng IUD na improvised explosive device. Those are Pilot, Vilo, Zero, at saka sa San Vicente Academy. But based on our observation, mapayapa naman in other areas. Now, having said Pinky na mapayapa, hindi ibig sabihin ng walang election irregularities kasi marami rin kaming nanonotice na other election irregularities na hindi naman related to violence.
0: Tell us more, Ma'am Ana, about those election-related issues na inyong napansin at nakita at naitala.
5: Oo. Napakalungkot, no? But rampant pa rin ho ang vote buying. There was, may saliksik na sinaganap ang isang malaking research organization na sinasabi na 65% of the votes in the Philippines are actually bought. And sad to say, parang ganun pa rin ho ang aming observation dito sa election sa BARM. At hindi lang yan focus sa isang area, ngunit laganap, quite rampant, na mahirap ho kumuha ng documentation ng vote buying without compromising our volunteers. But marami ho kaming first-hand witnesses volunteers na nakapag-observe ako ng vote buying.
0: Ma'am Ana, ano po yung percentage kung meron man kayong mai-share o maibabahagi sa amin in terms of itong sinasabi ng mga vote buying?
5: You know, we were not given a percentage by our volunteers but sinasabi nila laganap at saka matindi at laganap. So marami at saka widespread. Hindi lang any particular localized area. Now, yun isa pang issue dyan ay ang multiple voters voting on behalf of somebody else. Kunwari, may botanteng hindi nagboto, ginagamit yung pangalan ng botanteng yon upang magboto para sa sariling kandidato. Lumabas po yun at hindi lang, meron kaming reports dito pero ang reports ng aming volunteers ay medyo laganap raw dito, yun multiple voters. So, may mga flying voters, nangyayari po yun. Tapos, yung mga botong hindi nagagamit, for some reason, nakukuha yung voters list. Tapos, ginagamit yon para ipasok, para i-vote for their candidate ho. Tapos, yun ang mga, meron din pre-shaded ballot,
0: yeah.
5: But we have only one verified incidence of this in Maluso, which is in Basilan. Pero isa-isa lang po yun. Sa Albarca ho, nagka-delay ng pagdating ng office ng voting paraphernalia dahil ho hinarang ng armed men.
0: Ito po yung Albarca? Ma'am Ana, ito po yung Albarca. Okay.
5: Yeah, ayan yung Albarca. So, sobrang delayed ho. Pero as of now, I was told na tapos yun naman ho yung election. So, walang problema. So, basically, those are the things we're seeing. And we're

0: we're thinking that generally peaceful except for localized areas katulad ng Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: At, you know, maraming nakikitang Granada, Takbuhan, tapos especially in Vilo Elementary School, ilan putukan, hindi lang isa, mga tatlo, balik-balik, ulit-ulit yun gunfire, no? But when you talk to our volunteers there, ang sasabihin nila, business as usual. Pagkatapos ng barilan, tatago mo sila, tapos babalik mo sila. And in Vilo Elementary School, tatlong beses mo nila ginawa yun, in-out. Para sa kanila, business as usual. Wala hong magsa-stop sa pagtakbo ng eleksyon. Kasi importante po sa kanila yun. And they understand the significance of it.
1: Well, on one hand, maganda po yun dahil nagpapatuloy sa kabila ng violence. Pero on one hand, iisipin nyo din, tatlong beses po yun nangyari sa isang location, ay parang nagiging, to find a better word, ma'am, parang normal. Nangyari na isang beses, nagtago sila, bumalik sila, nangyari ulit, nagtago sila. Hindi ho kasi, well, hindi dapat katanggap-tanggap yung ganun.
0: Hindi nga katanggap-tanggap. Eventually, nagkaroon doon ng suspension, ng voting doon sa Vilo Center. Pero pati ako, ayan din ang iniisip ko, Pinky. Bakit parang napaka-normal para sa kanila? Pag nakikita ko yung mga reports na ito, nervous na nervous ako eh. Pero pag kinakausap ko yung mga volunteers ko doon, parang ang volunteers ng BPCRB doon, parang, sige, tatago lang kami, tatago uli kayo sa mamaya. Kasi meron isa nga, nung sumabog doon sa pilot Central Elementary School sa Cotabato, tinawagan ko agad kasi nagre-report siya, nag-uusap kami, tapos biglang cut, and then sinabi niya, tatakbo muna ako kasi may granada dito, or IED, no? And nung tinawagan ko siya, wala, hindi man siya nanenervyos. Ang sabi lang niya, okay, babalik ako in a while. So, malungkot na normal, but I guess yun ang sitwasyon doon kasi matagal nang hindi umiiral ang democratic vote. Matagal nang naka-entrench doon ang mga political powers. So, I guess it will be a gradual transition when people realize na ngayon, democracy na at saka yung boto ng tao ang dapat uminaw.
1: Para nag-uumpisa na ang demokrasya. No? Mama, natama ho kayo kahit kami dito. Papanoorin po namin yon. May mga pagsabog, merong mga nagbabakbakan. It obviously does not feel normal. It doesn't seem normal. At actually, nakakatakot po. Pero kahit papano, siguro meron kayong kahit papano comfort doon sa inyong mga volunteers dahil sa kabila po nung kanilang nakita at naranasan, ay patuloy po pa rin po ang kanilang pag-volunteer.
0: Yes, I have to say, lahat sila ko, nako, napaka nationalist, ang lakas ko ng tibok ng puso para sa Barb. At saka lahat sila ko, for me, sobrang bayani ho silang lahat. Kasi risking life talaga ito eh. Talagang hinaharap nila, hindi yung katulad natin, no? We go to the voting center, it's calm. Doon talagang nakakakita sila ng sabunutan, bakbakan, granada, pero ano pa rin,
1: matatag pa rin sila sa trabaho.
0: Yeah.
1: Ma'am Ana, ano pong asahan natin bukas? Meron na kayang resulta or proclamation na kaya?
0: Actually, konti lang. Hindi, sa national election kasi, in 2025, we had roughly 111,000 polling precincts. Ngayon, sa BARM, kasi 2.3 million lang naman ang bumoboto. There are only a little under 5,200 precincts. So, mabilis po ito. Depending on the rate of transmission, dapat ho mabilis ito. So, ang estimate ng COMELEC mismo ay baka tonight malalaman na we will get the majority of the votes and baka kaya na natin malaman kung sino mananalo by tonight.
1: Meron ho bang pangamba dito sa transmission?
0: Wala naman ho kaming pangamba sa transmission at lalo dito sa PPCRB kasi in-audit ho namin yung transmission. Ano man ang i-transmit, malalaman namin kung nagkaroon ng dagdag bawas. Kasi lahat po, maliban sa transmission, lahat ng physical returns na piniprint ng automated machine, kinukuha po namin yan at dinadala dito sa Maynila. Kinascan po yan, tapos kinukumpara sa transmitted vote. So wala kaming pangangamba na kasi alam namin na may seguridad kami, na may audit kami, na malalaman niya kung nagkaroon ng dagdag bawas o kung may napalitan ba sa transmission.
1: Kumbaga, meron kayong point of comparison. Eh. This is something
0: yes,
1: you can
0: exactly.
1: Compare. Alright, ma'am, pati po sa inyong mga volunteers doon, maraming salamat.

0: At po sa inyong thank oras, you. PPCRV spokesperson Anna Singson.
1: Thank you so much.
2: Ano nga ba ang nakataya sa historic BARM elections? At sino-sino ang mga kandidato? Alamin natin sa agenda report ni Joash Malimban.
3: Ngayong araw, September 14, ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa kauna-unahang pagkakataon, maghahalal ang mga butante ng 80 tao na uupo sa parliamentary seats. 40 seats ang allocated para sa party representatives, 32 para sa district representatives at 8 naman para sa sectoral representatives. Kabilang ang maraming prominenteng pangalan sa BARM sa mga nagnanais mahalal sa makasaysayang eleksyon. Para sa district representatives, tumatakbo sa Maguindanao del Norte 3rd District si incumbent BARM Interim Chief Abdul Raof Makakuwa. Dati na siyang nagsilbi bilang Maguindanao del Norte Governor at Chief of Staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o ang opisyal na military wing ng Moro Islamic Liberation Front. Naging biktima siya ng election-related violence ilang linggo bago ang halalan matapos pagbabarilin ang kanyang convoy sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Tumatakbo naman para sa Cotabato City 2nd District seat si former BARM Minister of the Interior and Local Government, Naguib Sinarimbo. Isa si Sinarimbo sa mga kasama sa MILF peace negotiations at drafting ng Bangsamoro Organic Law noong 2012 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ang mismong former COMELEC chair na si Sheriff Abbas, pinagpapaliwanag ngayon ng komisyon matapos masangkot sa vote-buying allegations. Tumatakbo siya sa 1st Parliamentary District ng Cotabato City. Kabilang din ang ilang miyembro ng political clans na nais maupo bilang district representatives. Si Jay Hataman Saliman, na former Basilan governor at miyembro ng Hataman Saliman clan, tumatakbo bilang Basilan 4th District Representative. Dalawang miyembro ng Adyong clan naman ang tumatakbo sa Lanao del Norte na si Rauf Adyong at Rashdi Adyong, mga kamag-anak ni Congressman Zia Alonto Adyong. Ang tatay ni former DBM Secretary Amena Pangandaman na si Almin Pangandaman, tumatakbo naman sa Lanao del Sur 1st District. Bukod sa district representatives, dominado rin ang political clans at mga sikat na pangalan sa Bangsamoro politics ang mga nais kumatawan sa sectoral seats. Kasama sa mga maglalaban-laban sa representasyon ng traditional leaders, sina Datu Pax Mangudadatu, Tharhata Ampatuan, at former Bangsamoro Youth Commission Chair Marhani Makasalong. Vying for the youth sector seat naman ang isa pang Adyong na si Jamil Faisal Adyong. Kabilang din ang veteran Tawi-Tawi legislator na si Ruby Sahali sa mga nagnanais maupo bilang women's sector representative. Sa loob ng ilang dekada, hinubog ng political clans, royal networks, liberation armies at imahe ng dahas ang politika ng Bangsamoro. Ang boto para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections ang magdedetermina hindi lang sa kung sino ang uupo sa pinakunang parlamentaryo, kundi pati na rin sa magiging susunod na muka ng Bangsamoro government. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Sa hinabahaba ng prosesyon, sa kulungan din ang tuloy ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapalipat sa kanya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo, live mula sa Quezon City. Joan.
4: Pinky, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nating inaantabayanan ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula rito sa UP Philippine General Hospital sa Maynila papunta sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos ipang-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat na ang dating House Speaker dahil hindi na naman na raw nito kailangan pang ma-confine dito sa ospital ayon sa mga doktor ng UPPGH. Humarap kaninang umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si UPPGH Director Gerardo Legaspi para ibahagi sa korte ang medical condition ni Romualdez. Kaugnay ito ng motion ng dating House Speaker para sa kanyang hospital confinement dahil sa mga iniindaan niya nitong karamdaman, kabilang na ang type 2 diabetes, hypertension at hypothyroidism. Pero nang tinanong ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno si Legaspi kung maaari na bang ma-discharge mula sa UPPGH ni Romualdez, oo ang naging tugon nito. Sinabi rin ni Legaspi sa korte na clinically stable na si Romualdez, kaya hindi na nito kailangan ng continued hospital hospitalization. Nagsagawa na rin anya ang UP PGH ng dobutamine stress test.

0: kay Romualdez para masuri ang heart, muscle at blood vessels nito under physical stress. Dito nakita ng mga doktor na mababa ang tiyansang atakihin sa puso ang dating leader ng kamara. Na-rule out din ng UPPGH ang unstable angina diagnosis kay Romualdez, pero nakumpirma nito ang chronic coronary syndrome. Pinatunayan din ni Legazpi sa korte na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez na nangangailangan ng psychiatric treatment. Pero hindi naman daw ito kailangang ma-confine dahil wala rin itong risk of suicidal harm. Matatandaang dinala si Romualdez sa UPPGH nitong Sabado para sumailalim sa independent na pagsusuri ng mga espesyalista ng UPPGH para mapatunayan ang findings at test na isinagawa sa kanya ng Cardinal Santos Medical Center kung saan unang na-confine ang mambabatas. Mariin namang pinabulaanan ni Legazpi ang mga ulat na sa presidential suite naka-confine as si Romualdez dito sa UPPGH.
1: Meron lang malaking kwarto para sa mga opisyal ng gobyerno, like the president, at sa mga opisyal ng UP at sa opisyal ng hospital, no? Ito po yung SOP ng mga malalaking hospital para kung may emergency ang mga ating mga liderato sa mga natao sa Budate, merong tama na laging available.
0: Ang basihan din anya ng UPPGH sa pagkuha ng kwarto para kay Romualdez ay seguridad at kung saan hindi lubos na makakaistorbo sa ibang pasyente. Nirerespeto naman ni Romualdez ang desisyon ng Sandigan Bayan na ilipat na siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sa isang pahayag, pinasalamatan nito ang kanyang mga naging doktor sa Cardinal Santos Medical Center at patuloy niyang susundin ang kanilang mga naging payo. Nanindigan din si Romualdez na inosente siya at haharapin niya mga kaso at paratang laban sa kanya. Pinky, kinumpirma naman ng BJMP sa atin kani-kanina lang na natanggap na nila ang commitment order mula sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagtatalaga sa pagkakadetena ni dating House Speaker Romualdez dito nga sa New Quezon City Jail sa Payatas. At ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ay handa na raw silang i-implement ang commitment order anytime today. At yan muna ang latest mula rito sa UPPGH. Balik sa'yo, Pinky.
2: Okay, so Joe, nandyan ka sa UPPGH, no, hanggang sa mga oras na ito. Ang tanong, ngayong gabi kaya, matapos lang ang iyong report, meron kaya tayong aasahan na paggalaw dyan? Dahil nandyan pa din si Congressman Martin Romualdez, di ba?
0: Yes, Pinky, tama yan. Ano? Hanggang sa mga oras na ito, ayan dito pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez. At kanina nga ay nakita rin natin, no, namataan natin, no, yung isa sa kanyang mga sasakyan dito. So confirmed naman na andito pa siya sa loob. Kanina, sinubukan nating itanong talaga kina BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, ano, kung anong oras nilang susunduin dito si Romualdez, pero hindi sila makapagbigay talaga ng eksaktong oras at hindi rin nila maaaring ibahagi itong operational procedures nila. Sinubukan din nating tanungin si DILG Secretary John Vicrimulya at ang kanya naging tugon lang din sa atin ay anytime within the day nga ay iko-commit nila itong si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. So until now ay nakaabang pa rin tayo dito as well as the other members of the media dito mismo sa harap ng UPPGH at maging sa ibang mga exit or entry routes dito sa ospital. Pinky.
2: Okay, so patuloy tayong kukuha ng update mula sa iyo, Joan, hinggil sa paggalaw dyan sa UPPGH. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa UPPGH.
3: Bakit daw walang hiwalay na tax probe laban kay former House Speaker Martin Romualdez? Yan ang tanong ng isang eksperto na nanawagan din ng isang nationwide audit sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
4: Kailangang sumailalim sa tax investigation ang mga sangkot sa flood control scandal. Lalo na't bilyones umano ang kanilang nakurakot tulad ng bintang kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni tax expert Mon Abrea na dapat ding imbestigahan ang tax records ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan kahit lusot na siya bilang co-accused sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada.
3: The tax investigation is independent, totally separate from all this graft and corruption investigation. In fact, I am surprised that there is still no tax investigation against a former House Speaker Romualdez, given all the allegation or information that was already made in public. Eh, diba dapat red flags lahat kagad yon?
4: May panawagan din si Abrea kay PBBM.
3: Our recommendation, Attorney Karen, is for the Marcos administration to launch a nationwide audit and investigation of all unexplained wealth from local to national government.
4: Dagdag ni Abrea, dapat makipag-collab ang BIR sa iba pang ahensya ng gobyerno, tulad ng Anti-Money Laundering Council at Office of the Ombudsman.
3: Kasi yung power to freeze may not be as strong kay BIR. Kasi they need to file pa tax evasion para lang magkaroon ng mga ganyan, yung mga garnishment, medyo matagal. Unlike si Plunder and si Graft and Corruption, they built a case already. So I think the ombudsman will be in the best position to freeze assets, not BIR.
4: May panukalang batas si ML Party List Representative Laila De Lima na magpataw ng tinatawag na ultra wealth tax. Ito ay para sa mga bilyonaryo na may yaman na lampas sa 1 billion pesos. Pero ayon kay Abrea, kailangang ayusin ang sistema sa pagtukoy ng mga tunay na bilyonaryo kasama ang mga may undeclared wealth. At siguraduhin hindi nito matarget ang mga kritiko lamang ng gobyerno. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaryo News Channel.
3: Sumadsad na naman sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 62.86. Mas mababa ito kumpara sa 62.68 na naitala noong Biyernes. Ayon kay John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies, ito'y dahil nasa higit $100 per barrel pa rin ang presyo ng langis sa world market sa gitna ng krisis sa Middle East. Nasusuportahan din ng dolyar ang expectations na hihigpit ang monetary policy ng Estados Unidos.
2: Tigil pasada na naman ang sagot ng manibela sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Nabubutas na raw kasi ang bulsa ng mga driver. Yan ang Agenda Report ni Charmaine Abong.
5: Pangunahing panawagan ng Transport Group ng Manibela ang pagpapatupad ng 2 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney sa isinagawang nationwide transport strike ngayong araw sa Felcoa Commonwealth Quezon City sa gitna ng isa na namang nakaambang jumbo oil price hike bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Sa pagsisimula ng 2 araw na tigil pasada, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na sobra na ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa kita ng mga driver.
6: Bukas, mahigit 100 piso na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Wala pa rin pair increase. At ang pinagmamalaki lang parati sa atin ay mga ayuda. Dahil hindi na tayo umaasa na papapapa itong produktong petrolyo, mukhang maririnig mo sa ahensya ng Department of Energy na magtatanggol sana sa atin at makikinig sa mga tsuper at mga ordinaryong Pilipino. Eh wala na raw silang magagawa.
5: Kung dati ay natutungo ang grupo sa mga transport sector agency tuwing nagtitigil pasada, hindi na nagtungo ngayon ng manibela para makipagdialogo.
6: Dahil nung nakaraang linggo pa, taliwat kanan ng pagtawag nila sa mga transport group para wag sumama. So wala nang silbi ang makipag-usap pa sa kanila. Unless silang magsasabi kung ano yung mga solusyon, immediate solution na makakatulong sa transport sector.
5: Patuloy pa rin ang panawagan ng grupo sa pagtanggal o pagsuspinde sa petroleum taxes at mas malawak na fuel subsidy para sa mga driver. Nagsimula ang transport strike ng grupo pasado alas 7 ng umaga kanina at nagtagal hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa manibela, magpapatuloy ang kanilang panawagan hanggang bukas hanggat hindi sila napakikinggan at natutupad ang kanilang mga hiling. Charmaine Abong, Billionaire News Channel.
2: Expert witness ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara, tinangkang harangin ng depensa. At 6 patay habang higit 100 ang nawawala sa tumaob na barko sa Indonesia. Susunod yan sa Agenda.

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban.
3: How do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
4: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Gapang naman ang southbound lane. Simula na ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara, at hindi naging madali sa prosecution ang pagharap sa kanilang expert witness. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang latest? Ito na yung day 24 ng paglilitis.
6: Pinky, tila merong pagpigil doon nga sa testimonya ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang dito sa impeachment trial. Para yan sa House prosecution na isinalang na nga siya bilang testigo sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara dahil nagkaroon pa ng ilang minutong talakayan bago siya tuluyang nakapag-testify sa impeachment trial.
7: Real transparency, if your honors, please, is not just about live streaming this trial. Real transparency means that the people can understand what is happening.
6: Ipinresenta ng House Prosecution si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang. May higit apat na dekadang karanasan siya sa public legal service at humawak ng sandamakmak na ill-gotten wealth at civil forfeiture cases. Pero wala siyang kaalaman sa impeachment case ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Chel Jokno, naroon si Tang para mag-provide ng legal framework sa mga dokumentong ipipresenta nila kaugnay ng unexplained wealth umano ni VP Sara.
8: Being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she's neutral, DDS, loyalista or kakamping, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation.
6: Lumitaw din na wala pang hinihinging assistance ang impeachment court kaugnay nito. Inilantad pa ni Senator Judge Amy Marcos na ang subpoena para kay Tang ay address daw sa opisina ni Jokno.
7: Alam po natin ngayon na pagka nalalaman ng mga personal sensitive information under the data privacy law, ay maaari pong gamitin yun na makatanggap siya ng kung ano-anong bashing sa internet at kung ano-ano pa.
9: With all due respect, mahirap po paniwalaan kasi wala naman natitira sa Kongreso at wala naman tayong alam na threat kung legal opinion lang naman ang idudulog.
6: Kalaunay pinayaga ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pagtestigo ni Tang, pero dapat ay general legal principles lang daw ang ibabahagi niya at ang opinion niya ay hindi binding sa impeachment court. Ibinahagi ni Tang na pagdating sa two highest officials of the land, may stricter rules pagdating sa financial interests nila.
10: Ayon sa Korte Suprema, in the case of Civil Liberties Union versus Executive Secretary, there is the greater possibility of abuse in their office given their positions.
6: Nakasaad din sa konstitusyon na hindi pwedeng tumanggap ang pangulo at pangalawang pangulo ng sahod sa iba pang sources. Hinimay din ni Tang ang kahulugan ng unexplained wealth at iba pang forma ng yaman ng isang opisyal.
10: Well, ang hidden wealth simply means sa tagong yaman. Ang unexplained wealth naman, this is governed by RA 1379 in relation to RA 1319. And ang ill-gotten wealth naman ay governed by EO numbers 1, 2, 14. Makikita mo rin ito sa transitory provisions of the 1987 Constitution. At yung definition niyan ay matatagpuan rin sa Section 1D ng Republic Act number 7080 or the Plunder Law as amended.
6: Base sa kanyang karanasan, may iba't ibang paraan daw kaya natatago ang hindi maipaliwanag na yaman.

0: the Sal-N.
1: Pero hindi raw otomatikong unexplained wealth. Dapat bigyan pa rin ng pagkakataon ang opisyal na makapagpaliwanag. Depende kung honest mistake ito o sadyang pagtago ng yaman. Alegasyon ng prosekusyon ang umano'y yaman ni VP Sara na hindi raw tugma sa lawful income niya. Dati nang sinabi ni Jokno na base sa AMLAC records, may higit 3 bilyong piso na financial activity ang naitala mula 2007 to 2013, ang panahong Davao City Vice Mayor at Mayor ang bise. Ipinasabpina na rin ang bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. At sa ngayon ay minamarkahan pa ang mga dokumento ng Senate Impeachment Court. Pinky, bahagyang nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng prosec at defense ng isinalang na itong si Kabotahetang sa cross-examination. Igiliit kasi doon ni House Prosecutor Chel Jokno na wala ngang personal knowledge itong si Tang pagdating sa impeachment case ni VP Sara. Pero naging patuloy pa yung pagtanong ni Vinluan kaugnay dyan at sinabi ni Jokno kanina na sayang daw ito sa oras ng impeachment court. Ifinlash pa ng depensa yung Sal-N ni PBB para tanungin yung testigo tungkol sa umano'y business interests nito, pero para kay Jokno, hindi nila alam kung totoong dokumento ito.
2: It's publicly available, reported by the news, does not authenticate it, Your Honor.
3: Please. The court already ruled.
2: I'm just responding, Your Honor, to the statement of defense counsel. Ayoko po makipag-away.
3: Ako rin po.
4: Not your character, Honorable Chel. Anyway,
1: Pinky, in-skip na ng depensa yung Sal-N umano ng Pangulo matapos nito at tapos na rin ang pagtestigo ni Tang sa impeachment court ngayong araw. Balik sa'yo, Pinky.
5: Hana, allowed ba yung address sa opisina ni Congressman Chel Jokno yung subpoena para kay Kabotahetang bilang testigo?
1: Pinky, hindi diniretso ng sagot ng Senate Impeachment Court kung allowed ba yan o hindi doon sa nangyaring paglilitis. At sabi ng prosec kasi kanina ay kaya raw naka-address itong subpoena doon sa opisina ni Congressman Chel Jokno ay para raw maprotektahan itong si Kabotahetang. Pero sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol kanina, kung tutol daw yung defense doon sa subpoena ay maaari naman daw sanang mag-file itong defense ng motion to quash bago pa maupo si Tang bilang testigo kanina. Pero dahil nga nakasalang na itong si Tang bilang testigo, diyan na nagkaroon ng pag-question yung depensa pagdating doon sa pag-address ng subpoena. Pinky?
5: Isang punto doon, naalala ko sinabi ni Presiding Officer Jesus Cordero na dahil yun ang ibinigay na address ng prosecution sa impeachment court, at ang inilagay ay yung address nga na opisina ni Congressman Chel Jokno, ay kaya dun lumabas yung care of. Hindi ba? Ganun ang lumabas doon sa subpoena na natanggap ni Presiding Justice Kabotahetang.
1: That's right, Pinky. At yan din yung paliwanag kanina ni Jokno nung tinanong kung bakit nga ba doon sa address or sa address ng kanyang opisina yung nakalagay doon sa mismong subpoena, and for security purposes daw ito para kay Kabotahetang. Pinky?
5: Hana, para lang malinaw, anong ibig sabihin nung nag-testify si Kabotahetang pero hindi naman pala binding sa impeachment court?
1: Pinky, ang paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson tungkol dyan ay pwede nilang pakinggan yung legal opinion ni Kabotahetang, pero hindi obligadong sundin yan ng mga senator judge. Sabi ni Tunggol, si Tang yung nagpaliwanag ng general legal principles, pero yung mga senator judge pa rin daw yung dapat magdesisyon kung paano i-apply yung batas at kung meron mga bang violation or wala pagdating doon sa allegations of unexplained wealth against the Vice President. At yung mahalaga rin dyan, hindi rin sinuri ni Tang kanina yung specific documents or facts doon sa impeachment case ni VP Sara, at wala raw siyang ginawang conclusion kung merong nga bang unexplained wealth yung bise base doon sa mga naging sagot niya sa impeachment court kanina. Pinky?
5: At kailan natin aasahang makita yung financial records ni VP Sara?
1: Pinky, meron tayong inaasahan na dalawang tetestigo tomorrow

0: Yan ay si Karen Batu ng Office of the Ombudsman Records Division. At ang isa naman ay testigo mula sa Securities and Exchange Commission na si Gerardo Del Rosario. Inaasahan natin na magte-testify sila on the financial records of the Vice President tomorrow. At so far, Pinky, minamarkahan pa yun ng said impeachment court yung mga ebidensya, basically yung financial records na ipinasabina ng korte. At so far, sabi ni Tunggol kanina, ay nasa around 70% na raw sila ng marking of exhibits. So yan yung aasahan natin simula this week hanggang sa mga susunod na araw. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat. Hannah T. nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Inusisa naman ng depensa ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang sa impeachment trial ni VP Sara. Kabilang dyan ang tungkol sa kanya umanong pagiging anti-Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Inungkat ng depensa ang ibang background na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang. Kabilang dito ang ilang beses niyang pag-apply bilang Associate Justice ng Korte Suprema pero hindi napili sa kabila ng mayaman niyang background. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel, na nangyari ito sa administrasyon ni Noy Pangulong Digong Duterte, ama ni VP Sara.
4: When you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
5: Yes, sir.
4: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
5: No, sir.
4: No.
5: That is his exclusive prerogative. Yeah.
4: But are you anti-Duterte in any way?
5: No, I'm not.
4: All right, okay.
3: Binalikan din ng depensa ang mga naging reklamo ng ilang concerned Sandigan Bayan employees laban kay Tang noong siya pa ang presiding justice ng Sandigan Bayan. Maging ang issue kung siya ba ay kakampink o hindi matapos ilahad ng depensa na siya ay appointee ni dating Pangulong Noy Aquino sa Sandigan Bayan. Humantong din sa pagtatanong kung makukonsidera niya ang sarili bilang legal expert, bagay na pinauubayan na raw ni Tang sa ibang tao ang issue.
4: In your years as Sandigan Bayan Justice, have you ever allowed a former magistrate to testify as a witness and give legal opinions?
5: No, sir. No, sir.
4: No. You can explain po. You wanted to explain.
5: No, my point here is I'm no longer an incumbent member of the judiciary.
4: Yeah, but when you were in Sandigan Bayan, was that ever a case that you allowed a former magistrate to testify as a witness?
5: No, sir.
4: All right.
3: Maging ang address kung saan pinadala ng impeachment court ang sapina kay Tang ay inusisa rin ng depensa. Nabatid kasi na sa office ng Akbayan naka-address ang sapina kay Tang. Pero sabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, kailangan lang nila itong ma-highlight at nakadepende na sa impeachment court ang pagpapasya. Nilinaw din ni Attorney Poa na hindi nila target ang Pangulo sa pagpipresenta ng kanyang salen sa impeachment court. May issue lang anya silang nais malinawan batay sa naunang testimonya ni Justice Tang sa isinagawang direct examination.
6: But it was really on the issue of the divestment and to ask the witness kung kasi meron ng naunang testimonyang witness that there needs to be divestment. So it was really to pick the brain of the witness. Being a former justice, kung ano rin yung opinion niya pagdating doon.
3: Wala namang plano ang defense team na iakyat sa Korte Suprema ang issue ng nakatakdang pagbulatlat ng prosekusyon sa tax records ng PISE sa mga susunod na paglilitis. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Pinalawak na ang search and rescue para sa mga nawawalang biktima ng Palawan Ferry Fire. Ito ay matapos umakyat na sa 76 ang death toll sa trahedya. Yan ang agenda report ni Romy Luzares.
7: Umabot na sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 13 pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Batay sa huling ulat mula sa PCG, nagsagawa na sila ng aerial at surface search sa lugar para mapabilis ang pagligtas at pag-recover sa mga posibleng casualty ng trahedya. Ngayong araw din ang planong pag-alis ng tubig sa lower deck ng barko hanggang cargo area kung saan posibleng may makuha pang mga labi. Nasunog ang MV June Aster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong Miyerkules. Lula nito ang 132 na pasahero tripulante kung saan 43 ang nasagip. Sa pinakahuling tala ng PCG, 76 na ang na-recover.

0: na labi mula sa ferry. Dadalhin ang mga makukuhang specimen mula sa mga biktima sa DNA division ng Camp Crame bilang bahagi ng identification process na posibleng tumagal ng ilang buwan. Pansamantala mo nang inilibing sa isang burial site sa San Carlos Public Cemetery sa Corona ang mga labi ng mga biktima. Para sa Agenda, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: Sa Indonesia, 6 ang kumpirmadong patay matapos tumaob ang isang passenger ship sa Java Sea dahil sa masamang panahon. Nasa 243 ang sakay ng barko. Nasa 108 na ang nasagip. Pero higit 100 ang pinaghahanap pa ng Indonesian Navy at Coast Guard.
2: The ship listed to the left. About 2 minutes later, I looked for a life jacket and held on to the side of the vessel until it finally went over. Then I climbed onto the hull and stayed there until 2 tugboats arrived to help.
3: Muling magsasanib puwersa ang Coast Guard ng Pilipinas at Korea sa 4 na araw na pagsasanay para palakasin ang bilateral cooperation. Dumaong na sa Maynila ang KCG training vessel na Badaro na sinalubong ni PCG Commandant Ronnie Gil Gavan at Korean Ambassador Lee Dong-gi. Kabilang sa mga aktibidad na tatanggal o tatagal hanggang September 17 ang Maritime Security at Joint Training Operations.
1: Kukunin ng ibang bansa ang PAK-Silica Project kung tatanggihan ito ng Pilipinas. Ito ang babala ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Sa memo ng Billionaire News Channel, giniit ni Romualdez na kailangan ng Pilipinas ang PAK-Silica dahil minsan lang magkaroon ng bansa ng pagkakataon na makinabang sa teknolohiya.
4: Kung hindi natin ituloy ito, many other countries want it in Asia. So it's really up to us. Kung ayaw natin, eh maraming sasalo dyan. We really need this kind of business activity. Malaking-malaking negosyo ito na papasok sa atin.
1: Bukod sa pabrika para sa semiconductors, magtatayo rin ng pasilidad ang Taiwanese tech giant na Foxconn para sa produksyon ng iPhones at iba pang gadget. Tutol ang ilang grupo sa PAK-Silica dahil sa posibleng masamang epekto nito sa agricultural land at sa supply ng tubig at kuryente.
5: Ibinasura ng Makati Prosecutor's Office ang mga kasong isinampa laban kina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio kaugnay sa umunay maltreatment sa ex-driver na si Alias Totoy. The three celebrities were accused of assaulting and illegally detaining Ramos's ex-driver. He claimed he was forcibly taken to D's condominium unit in Makati at doon umano'y siya'y ikinulong for 3 days kung saan siya binugbog at tinorture. Ang dahilan, Totoy allegedly stole an angpao containing sensitive and private photos of D. The camps of Ramos and D strongly denied the allegations. Private and all eyes on us. Yan ang plano ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sakaling ikasal siya sa longtime partner na si Chloe San Jose. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
6: Mukhang wedding bells na ang posibleng tumunog para sa longtime couple na sina 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Chloe San Jose. 6 years together ng dalawa at sa isang recent interview, derechang tinanong si Carlos kung gusto niyang makasama sa kanilang wedding ang kanyang mga magulang. Pero malinaw ang sagot ng Olympic champion, mas gusto niyang private at silang dalawa ang maging sentro ng kanilang special day. Iginalang naman ni Chloe ang desisyon ng kanyang boyfriend. Para sa kanya, wedding day nila yon kaya kung ano ang comfortable para kay Carlos, yun din ang susuportahan niya. Muli naman napansin online si L. Drew Yulo matapos lumabas sa isang Instagram reel kasama sina Carlos at Chloe. Ayon kay Chloe, posibleng nakaranas din si L. Drew ng mga pinagdaanan ni Carlos. Matatanda ang naging public ang family rift matapos ang Paris Olympics noong 2024. Sa paparating na Asian Games 2026, muling sasabak sa kompetisyon si Carlos at mas special dahil makakasama niya ang kanyang kapatid na si Elju, nagagawa naman ng kanyang Asian Games debut.
7: Do you feel that you've improved overall as a gymnast ngayon compared sa last few years?
8: Yes po. Before, di po ako nagtitake ng pahinga before. nagigil.

0: Guilty ako eh. Pero parang habang tumatagal. And after yung Olympics actually, kasi na-boost talaga yung confidence ko po nun, especially sa gymnastics. Kailangan talaga magpahinga po. And kailangan maaliwalas yung mindset mo bago ka pumasok sa training, pumunta ng training. Before kasi like kahit pahinga na, iniisip ko kailangan ko pa rin mag-training. To the point na hindi na siya healthy for my mental health.
1: According to Carlos, napatawad na niya ang kanyang mga magulang at kung tuluyang mauwi sa kaasala ng kanilang relasyon, isang bagay lang ang gusto niyang mangibabaw. Love, peace at joy. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
2: Proposed 7.2 trillion peso budget para sa 2027 lusot na sa House Appropriations Committee. At Filipino films na isasabak sa 2027 Oscars. Ano-ano kaya? Susunod yan sa Agenda.
3: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang dali ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Lusot na sa House Appropriations Committee ang proposed 7.2 trillion peso budget for 2027. Kasunod yan ang closed-door meeting sa pangunguna ni Appropriations Committee Chair Mika Swansing. Walaan niyang inamyendahan dito. Sa halip ay bumuo sila ng Budget Amendments Review Subcommittee na siyang tututok sa posibleng pag-amyenda sa budget. Inaasahang sisimulan bukas ng tanghali ang pagtalakay ng budget sa House Plenary.
4: Consistent po and in the same spirit as pinabako namin sa ating mga kababayan simula pa last year. Wala po mga agenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. So given that the BRC has not been released yet, the committee report which was approved today was approved with no amendments.
5: Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang pagpapaliban sa barangay at SK elections. Sa halip na Disyembre ngayong taon, gagawin na ang botohan sa 2028. Aprobado na rin ang panukalang gawing limang termino ang panunungkulan ng barangay at SK officials. 13 ang pabor sa panukala, 5 ang tutol at walang nag-abstain.
6: Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan.
5: 5 po yung panunungkulan ng barangay at SK officials. Noong nakaraang linggo, pasado na rin sa Kamara ang bersyon nito ng pagtatakda ng 5 termino ng barangay at SK officials.
2: Timbog ng CIDG ang 3 katao na ilegal na nagbebenta ng diesel sa Navotas. Sinalakay ng mga otoridad ang lugar ng mga salarin nitong Sabado. Nakitang nakalagay sa mga balde at bote ng soft drinks ang binebentang diesel na nasa 7 million pesos ang kabuuang halaga. Kumpiskado ang krudo na ibinebenta ng walang permit mula sa Energy Department. Inaalam ng mga otoridad kung may sangkot na lokal na opisyal sa modus.
5: Nasa bat ng Bureau of Customs at PIDEA sa NAIA ang ilegal na droga na nakakahalaga ng halos 200 million pesos. Nabisto sa X-ray, physical at canine inspection ang kilo-kilong shabu at kush na isinilid sa iba't ibang gamit sa bahay tulad ng bed covers, paint cans, storage boxes at maging sa pagkain tulad ng popcorn. Galing Toronto, Canada ang kontrabando ayon sa BOC.
7: Lahat kinexplain natin yet ang agos ko lang ito. Ay, ito ako mo dito ako ni Atis mo support. Ang kaya pahala na yun, support sila. So, sa bago manoda ang inilagay nila yung big wheel
8: shopping
7: sa Darwin's at sa para kutsa nito sa loob na pong water. But, ang tawali ba yun natin yan?
9: Not just one, but three Filipino films ang susubok makapasok sa 2027 Oscars. Rafael Manuel's Filipiniana ang official Philippine entry for the Best International Feature Film category. The film centers on class divide, labor, and exploitation sa loob ng isang elite country club. Meanwhile, Carl Joseph Papa's 58th will vie for Best Documentary Feature Film, isang animated docudrama centering on the 2009 Maguindanao Massacre. And Arvin Belarmino and Kyla Romero's Agapito will vie for Best Live Action Short Film, a heartfelt 15-minute film set in a vintage bowling alley. Lahat ng ito ay may suporta ng Philippine Academy of the Philippines as they push for a broader, multi-category Oscar strategy. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy Pride sa Toronto International Film Festival or TIFF as TJE socio-political drama Silent Nights gets selected for the platform program. Directed by Lawrence Fajardo, the film centers on an ordinary laborer who witnesses an extrajudicial killing in the slums of Manila. Kasama sa cast si veteran actress Lotlot De Leon, who described the opportunity as an honor and expressed her gratitude for the chance to showcase Filipino talent on the global stage. Ang Silent Nights ang kauna-unahang Filipino film na napili para sa TIFF platform program, which highlights films with strong directorial vision and distinctive cinematic voice.
5: PBBM target daw ng galit ni VP Sara ayon mismo sa Pangulo. At Historical Kennedy Center sa US nasa bingit na umano ng closure dahil sa bankruptcy. Susunod yan sa agenda.

0: Mark Wenzel, Homer Holborg, to North America. Mark Bosses, now Filipino-American community.
1: This is great for all Filipinos.
0: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
2: So let everybody know what happens in the Philippines.
0: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan dyan po sa northbound lane. Tila unbothered si PBBM sa umano'y galit sa kanya ni VP Sara. Hindi naman daw niya kasi mapipilit ang kahit sino na mahalin siya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Walang magagawa ang Pangulo kung galit na galit sa kanya ang kanyang dating uniting partner na si Vice President Sara Duterte. Yan ang sagot ni PBBM nang matanong tungkol sa dating kaalyado na ngayon inaakusahan siya ng umano'y pagbabanta sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya.
5: Well, I feel very angry with what I suppose with what's happening to her. I am the target of that anger, or the main target of that anger. What can I do?
6: Next question from Delhi.
5: You cannot force anyone to love you.
4: Binara naman ng Pangulo ang mga kritisismong may special treatment ng administrasyon para sa pinsan nitong si former House Speaker Martin Robaldez.
5: It's not really a belief that it is in fact drama. It's kind of may masabi, kailangan may masabi para insultuhin ka, o to put you down, or sasabihin mali yung ginagawa mo. Basta sasabihin basically, pinapatunay nila na wala kang kwentang tao.
4: Welcome naman kay PBBM ang acquittal ng kanyang inang si former First Lady Imelda Marcos sa 7 counts ng graft noong 2018. Dahil sa wakas, hindi na raw nila kailangang isipin ang kaso.
5: It's been hanging over our heads for about 40 years. All those cases were filed in 1986. And that's how long it's taken of course I'm happy that you know she doesn't have to be worried about, because she does worry, that she worry about these cases any longer.
4: Pinabulaanan din ng Pangulo na maaapektuhan ng kasong ito ang pagpili sa susunod na Chief Justice. Binuksan ang aplikasyon para sa susunod na CJ noong August 29 at ang Pangulo ang pipili kung sino ang papalit kay Chief Justice Alexander Gasmundo pag-retire nito sa Nobyembre. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
7: Dalawa lang daw ang birthday wish ni PBBM sa kanyang 69th birthday. Una ang magkaroon ng mas maraming oras para sa first family, lalong-lalo na para kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi niya raw kasi gaanong nakakasama ang unang ginang dahil sa kanilang conflicting schedules. Ang ikalawa naman ay para sa bansa.
5: For the nation, it's a big wish. I wish I will be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. We will continue down the road of engagement with other countries. We will encourage trade, we will encourage diplomacy, we will always be on the side of peace.
7: Binuksan sa publiko ang Malacañang ngayong araw kung saan nagsalo-salo ang mga taga-suporta ng Pangulo. Inabot na sa India ang 69th birthday ni PBBM nang umaten siya sa 18th BRICS Summit bilang kinatawan ng ASEAN.
8: Horror meets Christmas as the brand new horror film Haunted Carnival joins this year's Metro Manila Film Festival lineup. Isang star-studded scream fest ang aabangan ngayong Pasko with Julia Barreto and James Reed joining veterans Maricel Soriano and John Arcilla in Haunted Carnival. Set in the 80s, the story follows a group of amateur ghost hunters who venture into a mysterious carnival only to fight for their survival. Kabilang ang pelikula sa first four official entries sa MMFF ngayong taon, kasama ang second miracle in cell number 7, Amir at The Greatest Showdown. Pumanaw na ang batikang aktres na si Rosita Noble sa edad na 92. The prominent movie actress and leading lady died in California, USA. Hindi pa isarasyat publiko ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Kilala siya bilang unang leading lady ng King of Philippine Movies na si late Fernando Poe Jr. sa anak

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Balot ng haze ang kalangitan ng Singapore. Ito'y dahil pa rin sa forest fire sa Indonesia. Sa ngayon, nasa unhealthy range ang air quality sa Singapore ayon sa mga otoridad. Patuloy ang paglaban ng mga bumbero sa forest fire sa Indonesia na pinalalala ng El Nino. Bukod sa Singapore, umabot din ang makapal na usok sa ilang bahagi ng Pilipinas at Malaysia.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Pinky, mainit na panahon na may kasamang thunderstorms ang sumalubong at posibleng sasalubong sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po kasi tayo, meaning hindi nakaka-apekto ang hanging habagat sa ating bansa. Samantala, isang tropical depression o mahinang bagyo ang nabuo sa may gitnang Pasipiko ngayong Lunes ng hapon. Huling namataan ng bagyo, 2,645 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang bagyo habang kumikilos pa Hilaga at Hilagang Kanluran sa direksyon po ng North Philippine Sea and eventually dito sa may Ryukyu Islands. Pero ang magandang balita, hindi naman ito magla-landfall o direktang magpapaulan sa alinmampanig ng ating bansa. Bukas, September 15, araw ng Martes, sa Luzon, posible ang mahihinang ulan sa umaga dito sa may Cagayan, ganyan sa may Isabela, Quezon, Camarines Provinces at Catanduanes dahil po yan sa easterlies o yung hanging silanganin. Habang maaraw at minsang maulap naman mula umaga hanggang tanghali dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon. Pagsapit ng hapon at gabi, dadalas pa ang mga kaulapan dito sa Luzon at posible naman ang mga saglit na thunderstorms lalo na dito sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region, Quirino, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces at Bicol Region sa pagitan ng alas 3 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sa mga ka-weather naman natin sa Palawan, Visayas at Mindanao, ilabas na po ang inyong payong dahil posibleng mas maraming lugar bukas ang ulanin bukas kumpara sa Luzon. Sa umaga at tanghali, may chance na po ng mga light rains na hindi naman tuloy-tuloy sa may Southern Palawan, ganyan sa may Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, halos buong Zamboanga Peninsula at sa mga probinsya ng Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang sa bandang hapon at gabi, may aasahan pang light to moderate rains and thunderstorms sa halos buong Visayas, gayon din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Ka-weather ayon sa pinakahuling datos ng European Union at National Oceanic and Atmospheric Administration ng US, ang nagdaang buwan ng Agosto na ang hottest August since records began in the year 1850. Pangunahing basihan ng deklarasyon ang mainit na global surface air temperature na mas mataas ng 1.65 degrees Celsius prior to 1850 at higher

0: naman by 1.32 degrees Celsius kumpara nitong 20th century. Ayon po sa World Meteorological Organization, naging major driver sa init ng nagdaang Agosto ang ongoing na El Niño phenomenon, kung saan nagdulot ito ng heat waves at drought sa Europa at ang wildfires sa Indonesia. At dahil magiging malakas pa ang El Niño hanggang February 2027, hindi malabo na maging record-breaking din ang init ng mundo sa mga susunod pa na buwan. At yan muna napapanong balita ngayon Lunes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Inalis na ng BIR ang 12% VAT sa systems loss charge na panawagan ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Sa inilabas na memorandum ng BIR ngayong araw, kinilala ng ahensya ang deklarasyon ng ERC na isang government-mandated pass-through cost and system loss charge. Ibig sabihin, hindi ito saklaw ng gross sales o singil na pinagkakakitaan ng generation companies, NGCP, at distribution utilities. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, once the new rules become effective, hindi na sisingilin ang VAT sa allowable systems loss portion ng electricity bills ng mga consumer.
2: Hindi lang pasahero at pagkain ng kanilang hinahatid, kundi pati na rin ang pangarap ng mga kabataan. Graduate na sa kolehiyo, ang unang batch ng Grab Scholars sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Maika Razon.
3: Graduated with green flying color ang Grab Scholars beneficiaries sa Pilipinas. Pagbabahagi ni Jessa, malaki ang pangarap niya noon pa man at nang dahil sa programa ay napatunguhan niya ito.
4: As a graduate and a Grab Scholar, my journey comes down to two simple words, para makarating. Dahil bawat pangarap may patutunguhan.
3: Naniniwala naman si Singapore Ambassador Constance na ang pagbibigay ng pansin sa edukasyon ng kabataan at sa sambayanan ang pinakamagandang investment na magagawa ng gobyerno para sa bansa.
5: Grab is a company with a regional presence, and the Grab Scholarship Program allows students and scholars to benefit from this regional presence. They are investing in people, in young people, and allowing them to equip themselves with knowledge and skills that will allow them to participate in Southeast Asia's growth.
3: Binahagi din ni Xi na bagamat walang natural resources ang Singapore, ay nananatili itong maunlad at dahil daw yon sa mantra ng investing in people. Naniniwala naman ang Grab na hindi lang paghahatid ng pagkain at pasahero ang tungkulin nila, kundi i-book sa magandang direksyon ang mga susunod pang henerasyon.
6: It's extending beyond our community, and now we have a very expanded community to reach many Filipinos. And education is super important because it's the foundation of the next generation. So we really believe that by doing this, it's really looking at how do we drive more economic empowerment for the country.
7: Sa awarding ceremony ng first batch ng Grab Scholars sa Southeast Asia, patunay na hindi lang pasahero ang hinahatid ng kumpanya, kundi pati pangarap. Para sa agenda, Maika Razona, Billionaire News Channel.
8: Nag-post sa social media si Meghan, Duchess of Sussex, ng kanilang short videos tungkol sa bagong buhay nila sa UK. Bumalik sa UK last month ang pamilya ni Prince Harry matapos manirahan sa US ng 6 na taon. Tila for good na ang pamilya sa UK. Dito na rin nag-aaral ang kanilang mga anak na si Prince Archie at Princess Lilibet. Itinuturing ng Buckingham Palace na non-working private citizens ang mag-asawa. Filipina tennis star Alex Ayala secretly returns home. Alex reportedly arrived at the NAIA Terminal 3 last night after flying in from Japan. Her arrival came shortly after she ended her U.S. Open campaign after falling to her friend Eva Jovic in the round of 32. Galing din siya sa New York Fashion Week, where she attended several shows including Calvin Klein, Tory Burch, and Michael Kors. Welcome home. Alex Ayala is back.
1: I didn't know. Yeah. Welcome back. Welcome home, Alex.
8: She had a very eventful fashion week.
1: Oo nga.
8: Grabe siya doon. Pinagkaguluhan siya in all the shows. She was there and she was seated next to Anna Wintour.
1: Yeah, I saw that. Yeah. Di ba ni-report mo rin yun?
8: Yes.
1: Oo, ang galing. Congratulations.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Garibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Former Speaker Romualdez ipinalilipat na ng Sandigan Bayan ngayong gabi sa New Quezon City Jail sa Payatas.
1: Karahasan at umano'y irregularidad sa balota na itala sa makasaysayang parliamentary elections. Pero sabi ng COMELEC, matagumpay ang naging botohan.
0: Panukalang 5-year term ng barangay at SK officials lusot na sa Senado.
1: Iranian President Abu Dhabi Crown Prince nagkasundo na iwan ang nakaraan.
0: At Senator Robin sakay-sakay sa bangka para bisitahin ang mga lubog sa baha. Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan ang pagpapalipat sa New Quezon City Jail sa Payatas kay dating House Speaker Martin Romualdez. Makakausap natin mula sa linya ng telepono si Joan Manalo para sa kanyang political update. Joan?
2: Raya, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nating inaantabayanan ang paglipat kay former House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital sa Maynila papuntang New Quezon City Jail sa Payatas. Ito ay matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ang pagpapalipat sa dating leader ng Kamara dahil hindi na anya nito kailangan pang i-confine sa ospital ayon sa mga doktor ng UP PGH. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulia, alas 12 ng madaling araw na ilalabas ng ospital at inilipat si Romualdez papunta sa UPPGH at papunta naman sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil may security risk anya kung ililipat si Romualdez kapag rush hour. Kinumpirma naman ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera na natanggap na nila ang commitment order mula sa Sandigan Bayan 3rd Division na naguutos sa pagpapalipat pasilidad at pagselda kay Romualdez dito nga sa New Quezon City Jail male dormitory. Personal namang ininspeksyon ni Rimulya kaninang hapon ng jail facility para siguraduhin ang kahandaan ng pasilidad sa paglipat ni Romualdez. Ganap na pinag-utos ng korte ang paglipat kay Romualdez matapos sabihin ni UPPGH Director Gerardo Legaspi na clinically stable na ang dating leader ng Kamara at di na nangangailangan ng continued hospitalization. Pinatunayan din ni Legaspi sa korte kaninang umaga na may major depressive disorder at anxiety si Romualdez na nangangailangan ng psychiatric treatment pero hindi naman daw ito kailangang ma-confine dahil wala raw itong risk of suicidal harm. Kung kaya't handa na rin daw ang BJMP na i-commit anytime sa New Quezon City Jail sa Payatas si Romualdez. Yan ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Raya.
0: Joan, kumusta ang sitwasyon dyan sa paligid ng ospital?
2: Sa ngayon, Raya, ay tahimik, peaceful yung sitwasyon dito sa ospital, both inside and outside. Kanina sa pag-iikot natin, ay walang security actually na nakapalibot. Wala rin tayo nakikita pa na mga personnel ng BJMP. Bukod dun sa kaninang mga around 1 to 4 p.m. Na may mga nag-iikot dito. Pero right after that, wala na masyadong personnel dito na umiikot from the BJMP. At ayun na nga, nakumpirma natin kay DALG Secretary Remulia na na-move to 12 midnight yung paglilipat nila kay Romualdez from here to Payatas.
0: Nabanggit ba ng DALG kung mayroong banta sa buhay na natanggap itong si dating House Speaker Romualdez?
2: Wala naman nabanggit sa atin si Remulia Raya, pero nanindigan siya na kapag daw kasi rush hour ay may security risk daw talagang maaring kaharapin itong si dating House Speaker Romualdez kapag kailipat siya sa Payatas.
0: Okay, maraming salamat, Joan Manalo.
1: Nasa 100% na ang na-search sa bridge, crew accommodation at passenger accommodation areas ng nasunog na barkong MV June Aster. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Ang Politico Update ni Romy Luzares.
3: Umabot na sa 65%

0: to ang napasok at nasuyod ng Joint Authority sa cargo hold ng MV John Aster habang nagpapatuloy ngayong September 14 ang recovery at investigasyon sa nasunog na barko. Ayon kay Pilipin Coast Guard na spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 100% ng na-search ang bridge crew accommodation at passenger accommodation na area ng barko. Isasagawa naman ang secondary sweep para matiyak na walang naiwan na ebidensya o iba pang materyales na mahalaga sa investigasyon. Patuloy rin ang pagsipsip ng tubig sa engine room sa ngayon na 13 drum ng oily water mixture ang nailipat para sa tamang paghawak at disposal. Nagpadala na rin ang PCG ng demand letter sa shipping company para agad kumuha ng competent salvor na magsasagawa ng karagdagang siphoning, operation at susuri sa structural integrity ng barko. Kasabay nito, magbibigay ang PCG ng legal team para tumulong sa mga claim at assistance para sa mga biktima ng kanilang mga naulilang pamilya. Patuloy ang Maritime Safety at Maritime Crime Investigation para matukoy ang buong pangyayari at posibleng pananagutan sa insidente. Samantala, napag-alaman ng BNC na nasa 20 pang mga cadavers ang inilibing ngayong araw. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: Naitalaga na maging chairman ng Committee on Environment at mula sa pangangalaga sa kalikasan hanggang sa healthcare at kapakanan ng mga residente. Siya ang madaling lapitan at nasa kanyang pangalawang termino bilang councilor. Makakasama natin ngayong gabi si Paranaque 2nd District Councilor John Ryan Iliana. Mula sa showbiz ay napunta sa larangan ng public service. Pag-uusapan natin ang kanyang mga pulisiya, programa at mga prioridad para sa mga taga District 2. Councilor Ryan, magandang gabi at welcome po sa Politico Night.
2: Thank you. Magandang gabi po, Sir Dexter. At magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon.
1: Hindi na kayo bago sa larangan ng politika? Naging konsehal na rin kayo simula noong 2010. Natapos niyo yung full term ng tatlong three-year term.
2: Yes, Sir Dexter, natapos po natin yung tatlong termino. Tapos nakabalik po tayo
1: ulit
2: para sa panguna at pangalawang termino ngayon.
1: Ayan. Bilang sa ngayon, kayo po ang chairman ng Committee on Environment.
2: Yes po.
1: At kamakailan lang talagang issue ang mga basura sa karagatan kapag bumabaha. Ano po yung mga programa natin dyan sa Paranaque?
2: Maraming salamat po. Tama po kayo doon. Nung nakaraan po, maraming basura ang dumating po sa lungsod natin. No?
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi lang naman po basura ang dahilan kung bakit tayo po yung nagbabaha.
1: Mm-hmm.
2: Marami pong bagay, marami pong factors ang kailangan natin tutukan. Isa na po dyan yung pinopromote ko po bilang Committee on Environment.
1: Mm-hmm.
2: Ang repurpose, reuse, at recycle. At simula na po ang segregation with strict implementation sa lahat po ng lungsod dito sa ating NCR.
1: Oo. Alam mo yung pag-segregate, yung pagkakaroon ng mga MRF, parang ang tagal ng batas nun. Pero parang, paano nga ba? Bakit hindi ganun ka... yung stricto, yung pagtalima ng marami natin mga kababayan, kahit magsimula tayo sa mga barangay, ano po ang nakikita niyong dahilan kaya po?
2: Tama po kayo. The city should lead by example.
1: Mm-hmm.
2: Meaning, kung may bibilin po ang syudad, dapat repurpose na.
1: Mm-hmm.
2: Recycle or upcycle.
1: Mm-hmm.
2: Yun na po dapat ang kinukonsumo ng bawat LGU ngayon.
1: Oo.
2: Kasi yan na po yung makabagong teknolohiya.
1: Mm-hmm.
2: So, with that said, so, dapat po, the LGU should start, should lead by example, and execute it.
1: Oo. At dyan sa Paranaque City ay naipasa yung Environmental Code of 2026.
2: Yes,
1: tama. Ano po ang pinaka-importanteng pagbabago na nais ninyong maramdaman mismo ng inyong mga constituents dyan sa District 2?
2: Tama po kayo. Pinasalan po natin yung Environmental Code ngayon, 2026, dahil marami pong pangangailangan ng syudad natin. One is the Environmental Board or Council. Nagbuo po tayo doon sa loob ng Environmental Code ng Council po para pag-usapan po lahat ng problema regarding renewable energy.
1: Aha.
2: Sa ngayon po, naniniwala po ko, may kakulangan po sa mga teknolohiya, guidelines tungkol sa renewable energy. Mm-hmm. At yan po ang dapat tutukan ng mga LGU natin. At sana lahat po ng LGU ay nagkakaisa dito. Nandun po, nilagyan po natin ang rating system ang bawat infrastructure tura. Mm-hmm. Para sa ganun, magkaroon po sila ng score, environmental score. Kasi importante po yun. Pag na-rate po natin ng isang bagay o isang lugar, mai-improve natin sila. Mm-mm. At yun po ang pinopromote ng City of Paranaque.
1: Oo.
2: Ang gumamit po ng renewable energy ang bawat isa, i-improve at bigyan po ng awards o ng tala, ang tinatawag namin Likas Tala Award.
1: Mm-mm. Ang Paranaque Second District ay binubuo ng 8 barangay.
2: Yes.
1: Kabilang dyan yung...
2: Ang District 2 po, yes.
1: District 2. Oh, yes, kabilang dyan BF Homes, Don Bosco, yes, Marcelo po. Green, Merville, Monwalk, San Antonio, San Martin de Porres, San Valley. Na karamihan, mga... nakaangat sa buhay, paano nyo napapasunod sa mga simpleng bagay na kailangang sundin para sa pag-segregate, pagkatapon ng mga basura?
2: Siyempre, ang tao po susunod yan pag nilatag nyo po yung kultura.
1: Mm-hmm.
2: Isa po sa mga problema sa ating homeowners, yung kunwari yung leaves and branches natin.
1: Oo.
2: Isa po yung sinolusyonan po natin. Ang ginawa po natin, nagpondo po tayo ng project para sa wood chippers.
1: Yun.
2: Ano po yung wood chippers? Ito po yung... tiga tunaw o tiga basag ng mga branches tsaka leaves.
1: Oo.
2: Kasi nagbabaraho yan para sa HOA. At tinatawag po yan sa barangay.
1: Mm-mm.
2: At tinatawag po sa sendro natin.
1: Oo.
2: In short, nagkaklag po.
1: Oo. Kasi ngayon, karamihan ng mga bahay dyan, may mga tanim na mga halaman, may mga puno.
2: Tama po kayo.
1: Kapag ito ay nalaglag doon sa kalsada, yung mga dahon, magbabara sa mga drainage.
2: Tama po.
1: Oo.
2: Nahihirapan po sila
1: kolektahin. Parang mayroon kayong shredder ng mga ano?
2: Exactly po, shredder
1: mga,
2: po.
1: Ng mga dahon,
2: yes,
1: branches, twigs.
2: At dinonate po natin yung sa HOA. Uh-huh. Ngayon sila na po mismo mag-shred, mag-operate. At yung byproduct po nun, magiging fertilizer po nila.
1: Ayun.
2: Kung hindi po, kukolektahin po ng city yun at hopefully redistribute sa ibang lugar.
1: Sa ibang lugar, o para magamit. Sa pag-usapan naman po natin itong healthcare. Hmm. Ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga taga District 2? Kailangan pa ba rin ng healthcare programs?
2: Definitely po kailangan po sa lahat po naman ng lugar kailangan natin ng healthcare. Mapalad po ang City of Paranaque, meron po tayong dalawang public hospitals.
1: Yun.
2: Pero ang kakulangan po natin is kailangan natin improve sila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi tertiary kailangan po natin improve from level 1 to level 2. Mm-hmm. Hopefully, mapuno po natin yung mga equipment na kailangan para sa ating taumbayan. Mm-hmm. Nang sa ganun yung servisyo natin buong buo po.
1: Oo. Doon sa ating mga senior citizen, mga solo parent, may nakalaan din po kayong programa para rito sa kanila.
2: Yes po. Tayo po yung nagpasa ng ordinansa din para sa mga solo parent
1: para
2: mapansin po yung sektor nila.
1: Mm-hmm.
2: Nagbibigay po tayo ng yearly.
1: Mm-hmm.
2: Sa pamamagitan po ng cash benefit po sa ating mga solo parent.
1: Mm-hmm.
2: At tayo po at ang aking tayo po ang nagpasa nito ng ordinansang ito para sa ganun mapakinabangan po ng lahat ng solo parents sa atin. Mm-hmm. So,
1: ayan. Galing po kayo sa hindi mo pagkakaila. Pamilya ng showbiz at galing din po kayo sa showbiz.
2: Mm-hmm.
1: At pumasok po kayo sa public service. Ano po yung pinakamalaking adjustment po para sa inyo? At ano yung mga natutunan ninyo sa paglipat mula entertainment patungo sa pangangalaga sa environment, papunta sa politika?
2: Yeah. Napakahirap po siguro yung transition. No? Technically po, huhusgahan ka habang hindi ka pa nagtatrabaho. Pero yun po yung binago natin. Ginawa natin, nagtrabaho tayo, nagkaroon tayo ng experience, kahit pa paano, nakapagsilbi tayo, nakapagservisyo po tayo ng maayos.
1: Yeah.
2: At yun po yung siguro pinakamahirap kung galing ka sa showbiz, tas magsisilbi ka sa ating public service.
1: Mensahe niyo po sa inyong mga constituents, go ahead po.
2: Maraming salamat po sa mga kadistrito ko po at sa buong Paranaque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po tayo po'y magtulungan. Ako po ang inyong Consul Ryan Iliana at ako po'y nananawagan na magsama-sama po tayo para sa ganun na mapuksan natin yung problema natin tungkol sa baha, tungkol sa basura bilang inyong pinagkatiwalaan na committee chairman ng Committee on Environment sa lungsod. So maraming salamat po.
1: Well said. Maraming salamat po sa inyong oras. Paranaque Second District Councilor John Ryan Iliana. Panukalang 5-year term ng barangay at SK officials lusot na sa Senado. At Senator Robin Padilla sakay-sakay ng bangka para bisitahin ang mga lubog sa baha sa pagbabalikyaan ng Politico Nightly.

0: COMELEC tiniyak na no failure of election sa buong BARM. Ito ay sa kabila ng ilang insidente ng karahasan sa mismong araw ng halalan. Live mula sa Cotabato City, may politiko update si Lade Cabagani. Lade?
1: Dexter, umaasa ang COMELEC na walang failure of elections sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa kabila ng mga naitalang insidente sa araw mismo ng halalan. Kabilang dyan ang insidente ng pamamaril, appreciated ballots at delay sa butuhan sa ilang mga polling

0: Rosa Maluso.
1: We can always complete the voting kahit pa nga umagahin o kahit pabukas mangyari yung halala. Ito po hindi iba, nangyari na rin po ito dati, napakadaming pagkakataon na.
0: Extended naman ng 2 oras ang pagboto sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan dito matapos magkagiryan ang ilang grupo.
1: I-extend natin ang pagboto ng mga kababayan natin sa Albarca, Basilan ng hanggang 2 oras from 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock in the evening. Kani-kanina lang po, alauna ng hapon, lahat ng Board of Canvassers sa buong Bangsamoro ay nag-open na. Ibig sabihin, successful po nag-open ang Regional Board of Canvassers dyan po sa 6ID kasama ang Board of Canvassers ng Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, SGA. Sa Lalao del Sur, nagsimula na rin po sila kanina at kasama rin po ang Tawi-Tawi at kahit ang Basilan. Lahat po yan sabay-sabay. Pero kinakailangan nilang isuspend ang proceedings.
0: Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ng botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon, pero napalitan din naman sila agad ng Special Electoral Board, kabilang ang mga trained PNP personnel.
1: Aside from what happened dito po sa Cotabato City, wala namang ibang pangyayari sa ibang parte ng ganyang klaseng insidente ng Bangsamoro. Diyan po sa Lamitan City kaninang umaga, mga bandang alas 5, ay nagkaroon ng pag-detonate ng isang IED ang Philippine National Police.
0: Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, generally peaceful para sa COMELEC, ang first ever Bangsamoro Parliament elections. Kampante rin ang poll body na maabot ang target nito na 80% voter turnout. Patuloy sa ngayon ang monitoring ng COMELEC sa mga lugar na may violent incidents. Sa kabila ng deklarasyon ng COMELEC, hiniling ng United Bangsamoro Justice Party ang failure of elections sa ilang lugar sa District 2 sa Cotabato City. Ayon sa partido, nakatanggap sila ng mga ulat ng karahasan na maaaring nakaapekto sa kaligtasan ng mga botante at sa integridad ng halalan. Kabilang dito ang umunoy pagsabog ng granada sa Purok Amerol sa Mother Barangay Kalanganan, pamamaril sa Barangay Bagua 2 at shooting incident sa Central Pilot School sa Cotabato City. Ayon sa UBJP, may mga nasawi at nasugatan sa mga insidente na giit ito'y maaaring nakapekto sa malayang pagboto at sa pagmamatsyag ng mga political party watchers. Patuloy ang monitoring ng poll body sa mga lugar na may naitalang karahasan at iba pang aberya. Inaasahan din ng COMELEC na maabot ang target na 80% of voter turnout. Samantala, posible ring agad maiproklama ang mga nanalong kandidato sa mga distritong walang kalaban.
2: Dexter, itinutulak din ang pag-amyenda sa Omnibus Election Code na ipinapatupad mula pa 1985 para mapunta na mismo sa COMELEC yung custody ng mga balota. Ito ay matapos madiskubre na may pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan bago pa man magsimula ang barm parliamentary elections. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, ang mga city at municipal treasurer ang inaatasang mag-ingat ng mga ballot box. Giit ni Garcia, dapat nasa COMELEC ang possession at custody ng mga balota dahil ito ang isa sa pinakamahalagang dokumento sa halalan, dagdag ni Garcia. Kailangan itong tiyakin na nasa isang impartial na institusyon ang custody ng mga balota at hindi sa mga maaring maimpluwensyahan ng mga politiko. Dexter?
3: Maraming salamat, Lade Cabrani. Mag-ingat po kayo dyan. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City.
4: Nananawagan ng isang grupo sa COMELEC na ideklarang failure of election ang District 2 sa Cotabato City. Ito'y dahil na rin sa mga naitalang karahasan sa lugar. May politiko update si Omar Abubakar.
5: Hiniling ng United Bangsamoro Justice Party o UBGP ang failure of election sa ilang lugar ng District 2 sa Cotabato City dahil sa sunod-sunod na karahasan ngayong araw ng butuan. No! September 14 ayon sa UBGP nakatanggap at nakapagtala sila ng mga ulat ng karahasan na maaaring nakapikto sa kaligtasan ng mga botante at sa integridad ng halalan kabilang sa iniulat ng UBGP ang

0: Yumanong pagsabog ng granada sa Purok Amirol, Mader Barangay Kalanganan 2, Pamaril sa Barangay Bagua 2, isa pang shooting incident sa Central Pilot School kung saan may naiulat na 4 ang nasawi at 18 ang sugutan. Git ng grupong UBGP, ang mga insidenteng ito ay maaaring nakapikto umano sa malayang pagbuto ng mga mamamayan at sa kakayahan ng mga poll watcher na bantayan ang proseso ng halalan. Inaasahan na tutugon ang Commission on Election sa kahilingan ng political party ng Moro Islamic Liberation Front. Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel.
1: Inaprubahan ng Senado sa 3rd at huling pagbasang panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Narito ang aking Politico Update.
2: Senator Marcos.
3: 13 senador ang sumuporta para lumusot sa third and final reading ang Senate Bill number 2387. Pinangunahan ito ni Senate President Win Gatchalian.
4: Ang mas mahabang termino ay nagbibigay ng higit na pagpapatuloy sa mga proyekto at programa ng ating mga barangay. Hindi basta-basta mapuputol ang mga serbisyong direktang nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan.
3: Nakasaad sa panukalang batas na inakda ni Senator Chisis Cudero ay gawing 5 taon ang termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Hanggang 2 magkasunod na termino naman, papayagan ng mga opisyal sa barangay. Isang termino lang sa SK. Dahil gagawing 5 taon ang termino, apektado mga kasalukuyang barangay at SK officials at ang mga mananalo kung matutuloy ang eleksyon ngayong Nobyembre. Kaya kasama sa probisyon ng panukalang batas ay hindi na muna isasagawa ang eleksyon ngayong November 2 at sa halip ay gawin ito sa 2nd Lunes ng November sa 2028 at kada 5 taon pagkaraan nito. 5 senador sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang bumoto ng no o tutol sa nasabing panukalang batas. Kasama niya sina Senators Bam Aquino, Risa Honteveros, Kiko Pangilinan at Joel Villanueva.
5: Hindi lumalakas ang demokrasya kapag dinedelay o pinopostpone. Lumalakas ito kapag mas maraming mamamayan ang binibigyan ng pagkakataong makilahok, manindigan, kumilos, maglingkod. Kaya ang boto ko ay ituloy ang halalan. Ang boto ko, no to postponement.
6: Panahon na po na bigyan ng pagkakataon ng bagong henerasyon ng mga leader, kaya malinaw po ang aking desisyon na sana po ituloy dapat ang BSKE ngayong Nobyembre and hence I vote no.
3: Noong nakarang linggo, pumasa na sa Kamara ang kanilang bersyon ng pagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at SK officials sa botong 211 yes at 13 no at 1 abstention. Kapag nagkasundo na ang Senado at ang Kamara kung aling bersyon ang susundin, ay raratipikahan na ito at isusumite sa Pangulo para malagdaan at maisabatas sa lalong madaling panahon dahil papalapit na ang nakatakdang November 2 election.
7: Nagtagal ng higit 1 oras ang meeting na kung saan naaprubahan na sa House Committee level ang House Bill number 10858 o ang 2027 National Budget. Pero ayon mismo sa liderato ng komite, wala silang binago sa proposed national budget. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
8: Pasado alas 2 ng hapon kanina, nang magdatingan sa isang session hall ang mga miyembro ng Executive Committee ng Kamara, kabilang mga mambabatas na miyembro naman ng House Committee on Appropriations. Para yan sa isang meeting na kung saan tinalakay nila ang proposed budget para sa susunod na taon. Nagtagal ng higit 1 oras ang meeting na kung saan inaprubahan na nila sa House Committee level ang House Bill number 10858 o ang 2027 National Budget. Pero ayon mismo sa liderato ng komite, wala silang binago sa proposed national budget.
9: Consistent po and in the same spirit as nung pinangako namin sa ating mga kababayan simula pa last year, wala pong mga amyenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. The committee report which was approved today was approved with no amendments.
8: Subalit ang naging meeting, closed door o hindi isinapubliko, maging ang media ay hindi rin pinapasok.
10: Executive meeting, talagang basta executive meeting, closed door. But pagdating sa amendments sa BARC, lahat yan nakalive. So mapapanood ng lahat and anyone can be invited to witness that.
8: Inamin naman ang liderato ng House Committee on Appropriations na may ilang mambabatas ang tumutol sa pag-aproba sa budget for 2027.
11: We opposed kasi motion is to approve it without amendments. So, syempre, hindi tayo papayag na walang amendment, so hindi pa further ma-thresh out yung usapin ng budget. So, I think 11 kami na nag-oppose.
12: Dahil marami pa silang katanungan sa plenary. So, they objected to the motion to approve the budget as is para madinig na po sa plenary. So, ganun din naman po in the previous years. Kapag you supported this, hindi na kayo magtatanong sa plenary. Because ang understanding, you supported as is in its version, current version, yung budget.
8: Samantala, bumuo naman sila ng tinatawag na Budget Amendments Review Subcommittee na silang susuri at tututok sa pag-amyenda sa budget na aprobahan pa rin ng mga mambabatas.
9: Higit 20 po kami ng mga miyembro ng mga Barsi. But as was the case last year po, all the different parties nominated three members to the Barsi. So all the different parties, including the party list coalition and the minority, lahat po mayroon pong representation sa Barsi.
8: Simula bukas sa arangkada na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget na abot sa 7.2 trillion pesos. Target ng House of Representatives na matransmit sa Senado ang aprobadong proposed national budget sa October 9. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
1: Ngayong araw sinagawa ang kauna-unahang barn parliamentary elections. May mga naiulat na election-related violence, may mga guro na nag-back out at ngayon nagpapatuloy naman ang bilangan ng boto sa halalan. Makakausap natin, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudjanco. Magandang gabi po.
13: Magandang gabi po, Sir Lester, and Sir Report of the by the Political Night TV News.
1: Attorney, ano ang pinaka-latest na balita dyan? May resulta na ba?
13: Opo, unti-unti po pumapasok po ang pag-canvas at yung ating pula dito sa mga secret municipal board at lalo-lalo po sa mga district board of candidates. At gaya po ng inaasahan, mataas ang ating voter turnout sa resita na po natin ngayon na mukhang lalampas po tayo sa 80%. At dito niyo naman po kahit natin po ng mga nagserye ng karakasan. Ito po inapatunayan natin, isolated incident, hindi po nag-ampyo ng spirit ng ating mga kababayan dahil naramdaman po nila ang presensya ng COMELEC, ng PNP, ng at lahat ng ahensya ng pamahalaan, nagbigay po ito ng confidence sa kanila. Pagamat nung una, nagbigay ng takot at sialis at ngunit nung nakita po nila na napakalangit ang ating responde ang minuto lang at ang COMELEC po, yung pangako sa isang paaralan na nang meron nagpaputok at meron po naman tayo pinuntahan po. Pagkatapos na nangyari yan, pinuntahan po namin yung recommendation ng paaralan na yan. At dahil po ito, nagbibalik ang ating importante, pinagpatuloy po ang pagputok. Ngayon po, doon po sa Malinto, sa Batilan, kung saan nakatanggap po kami, nakita namin yung mga pre-saving ballots at hindi po namin sinayagan ang magtuloy ang halalan. Pinapahayag po namin ngayon sa ating mga kababayan dyan. Bukas po na po natin gagawin ang halalan. Bagamat nandiyan na po yung mga bagong imprentang balota para po sa kaligtasan na rin ng lahat at para makapahinga na rin si Payo, bukas na po natin gagawin ang halalan. Gaya po na nangyari ngayon mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. po ang ating pag-voto.
1: Mga anong areas po ulit? Pakiulat nga po, Attorney Rex, itong mga magkakaroon ng halalan bukas.
13: Nag-iisa lamang po, ito po ang bayan ng Maluto sa Basilan. Yung pong Albarca, Basilan, na nangyari po ay nag-delay po sila dahil merong konting decision sa isang panig ng MILS. Natuloy naman po around 10:30, natapos na rin po ang putuhan doon ng alas 9. Isa-isa na lang po yung 36 na presinto ng Maluto, Basilan na magkakaroon ng halalang bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi naman po lahat yan dahil meron din pong 32 na mga presinto dyan sa Maluto na natapos din si kanina. So yun lamang po 36 na presinto ng Maluso, Basilan ang gagawin po natin ng halalang bukas.
1: Oo. Attorney, nabanggit nyo na maaaring tumaas pa sa 80% ang voter turnout. Nangangahulugan ba ito ng talagang pagnanais ng ating mga kababayan sa BARM na maghalal ng kanilang sariling leader? Sa kabila ng mga napaulat na mga election-related violence?
13: Kitang-kita po natin at ramdam po natin dahil kahit na merong mga nagtangka po, natakutin sila, harangin at subukin na pumunta po, huwag na lang sila magigas ang bahay. Tumuloy po ang ating mga kababayan sa pagboto na ngayon, kung pumapasok kasi po, ito ka na naman po na pakataas ang kanilang paglanay. Now, for the first time, ang kanilang mga mamumuno sa kanilang paglimento ay may mandato na ng mula sa tao nang galing na po sa boto. Kaya po ito, maraming salamat po sa ating mga kababayan sa BARM.
14: May ulat ko kanina ang aming kasamahan dyan sa BARM na parang may hinihiling ang MILF na ideklara yung failure of election. Ano po mensahe niyo po sa kanila, attorney?
13: Ay malinaw na malinaw po sa naganap ng halalan at ngayon po ay nagpapatuloy na canvassing at transition po ng mga resulta ng halalan. Wala pong naganap na failure of elections. At yun nga lang po, continuation ng elections ng po dun sa natin pirang 36 na presidente ng Baluso ang gagawin natin bukas. So ito po ay kung hiling natin sana po igalak na magsabilang panig ng lahat ng kandidato ang magiging kapasahan ng kanilang mga kababayan. At kaya pong ganyan ang demokrasya. Sila po ang pumipili ng mga kanilang iboboto. Igalang po natin ang mandatong ito.
14: Attorney, dyan sa Cotabato, marami yung mga na-report. May mga insidente ng putukan, may mga tensyon, may mga nakita pa tayong video na ilang SUV yung talagang sinira ng mga tao. Ano po yung naging ibig sabihin nito, yung doon sa aktwal na operasyon? Diyan sa halala. Paano po yun?
13: Iyan nga po yung sinasabi natin na may nagtatangka po talaga mong gulo, manapot. Yung natin sa pinta na dumating ang pwesto ng pamahalaan at may mga natakit po sa mga yan. Agad-agad po nagpunan ng sinat. Hindi po, nung una, inaakala natin, mga kababayan natin, baka hindi na bumalik. Hindi na magsipoto, pero nito po, malayo po doon. Ito po ay nagsibalik, pinagpapuloy ang pagboto ang ganda ng sinat ng gabi. At ngayon pa nga po, medyo tumagal dahil talaga nagsasabay ng banal. Yan po talaga napapakita ng ating damdamin at kagutuhan ng demokrasya ng mga kababayan din. Pagtamuro.
14: Puntahan ko yung issue po ng pre-shaded ballots. May pahayag daw po ang COMELEC na natukoy na yung mga nasa likod nito. Anong latest po natin doon, Attorney Rex?
13: Pahintulutan nyo lang po, hindi panggitin namin ang kanilang pangalan. Ngunit tukoy na po namin sila. At yung iba pa nga po na nakisama sa paggawa po niya, mga persons of interest, tukoy po namin sila. At sinabi nga po ni Chairman Garcia, ang isasampa namin yung kaso dyan dahil niya po ay 60,000 plus ng mga boto electoral sabotage. Ito yung masiwasiyat doon sa election offense na 6 na taon ng pagkakakulong. Ito po, life imprisonment po ang pagkakakulong nito. Kaya asahan niyo po ang pagpilot ng COMELEC dito po sa bagay na ito.
14: Kasi ang balota, bago pa yung halalan, bago yung mismong araw ng halalan, hawak po ito ng treasurer ng city o kaya ng munisipyo.
13: Tama po kayo. No? Ayaw po namin munang i-dispose ulit sa patro para sabihin namin sa inyo na talaga pong tukoy po namin ang mga involved dito sa bagay nito.
14: May official po bang involved? Official ng gobyerno na nakaupo or tumatakbong kandidato kaya?
13: Pahintulutan niyo po muna kami na makapagtapos ng investigasyon at makikita niyo naman po sa aming pagsasampa ng kaso ang lahat po ng kasali dito. At wala po pipili ng COMELEC. Kayo ba'y opisyal, kayo'y kandidato, bahagi ng pamahalaan, privadong mamamayan, basta kayo po'y may involvement dito, kasama po kayo sa kakatugan ng COMELEC.
14: Attorney, sa mga naulat, na mga insidente, ng mga karahasan, though, generally, ang lawak po ng BARM, yung mga insidente na naiulat ay mangilan-ngilan lamang. Bagamat alam mo naman, pag naiulat itong mga negatibo, talagang parang nasasapawan yung magagandang balita. Ito yung kauna-unahang parliamentary elections ng BARM. Ano po ang inyong assurance sa ating mga kababayan na mga taga-BARM na yung kanilang boto ay mananatiling ligtas, ligtas sa manipulasyon, at bibilangin ng tama at magdedeklara ng mga tamang nanalong opisyal?
13: Eh, ito po, base sa ating mga patakaran, transparency measures, bukod po sa nakita nila ang kanilang resibo ng sila pumoto. Wala po tayong tinanggap na reklamo na hindi nagsugma yung kanilang binotohan doon sa resibo. Ikalawa, paano ka po magpapagre-reklamo kung yung mismong balota mo po ay naipakita doon sa malaking screen ng automated counting machine? Ito po yung nagbigay ng kumpiyansa sa ating mga mamayang botante na biro mo, hindi lang yung resibo na itang mong boto. Pagkatapos pa po ng halalan, ito po yung nangyari. Eh, meron pong sham na election returns na naipaskil kagad, na i-transmit ang resulta sa ating pong mga PCCRB numbers, mga media na ngayon po, kayo ay gumagawa ng sarili-sarili ninyong quick count. Pagkatapos po nito, hindi po natigil dyan. Eh meron po tayong tinatawag na ballot review kung saan po ay pinapakita mismo

0: doon sa automated counting machine ang lahat ng balota po na pumasok dito. At ngayon, susulong po natin sa mga susunod na araw ang random manual audit pa kung saan mano-mano bibilangin yung mga non-select by raffle ng mga balota. At ngayon po, ating mga kababayan, sa bawat presinto, basta alam po nila yung kanilang precinct number mula doon sa bayan nila, puntahan po nila ang website ng Commission on Elections po. Kitip nyo lang po, nandun sa comelec.gov.ph, may link po doon para po makikita ninyo ang real-time na pag-akyat ng resulta sa bawat presinto. So talaga pong lahat po na halos ng kahilingan ng ating mga kababayan sa transparency na ibigay. At ito po, ibinigyan ang papuri, hindi lang po ng Integrated Bar of Philippines, kundi po pati na rin ang ating mga local at international election observers.
1: Ayun, maraming salamat. Well said. I-congratulate ko po kayo, pero mas dapat natin i-congratulate, attorney, ang mga residente mismo ng BARM na nag-participate para mag-elect ng kanilang mga leader dyan sa BARM. Maraming salamat, Attorney Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Magandang gabi. Nanghihinayang si Senador Bongo sa hindi pagpapadala sa core players ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games. Kasunod yan ng pagkatalo ng Pilipinas sa China sa score na 105-61. Sabi ni Go na chair ng Senate Committee on Sports, nagtataka siya kung bakit hindi pinadala sa Asian Games sa mga manlalaro tulad ni Nakai Soto, Dwight Ramos, AJ Edu at Kevin Kiambao. Pinikustyon din niya ang eligibility rules, player availability at panahon na binibigay bilang preparasyon sa national team ng Gilas. Kapansin-pansin din na niya na walang naturalized player na pinadala sa Asian Games. Nanawagan si Go sa samahan ng basketball ng Pilipinas na panatilihin na nasa 30 ang players na pambato natin sa international competitions. Gayon din na dapat mahaba ang preparasyon para rito. Ngayon tanggal na ang Pilipinas sa Asian Games, para kay Go, dapat mag-establish ng player pool ngayon pa lang.
2: Family Day ang peg ni boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao. Samantala, si Senador Robin Padilla, hindi lang pamilya ang kasama sa Sunday activity, kundi pati na rin ang ating mga kababayan na sa mga bahang lugar. Silipin natin yan at iba pang update sa politiko showbiz ni Carol D.
3: Sunday is Family Day para sa boxing legend at NAPC lead convener Manny Pacquiao. Kasama ni Manny sa kanyang family bonding ang kanyang asawang si Jinky at anak na si Michael Pacquiao na siyang konsehal ng General Santos City. Sa kanyang post, nag-iwan si Manny ng isang inspiring message tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Paalala niya, anuman ang mga pagsubok na hinaharap, huwag dapat aniyang mawawalan ng pananampalataya. Kaya naman, kahit busy sa kanyang bagong government position, may time pa rin para sa Diyos at pamilya si Pac-Man. From Family Day, tungo naman tayo sa isang maaksyong Sunday mission. Hindi lang pamilya ang kasama ng aktor at Senador Robin Padilla sa kanyang weekend activity, kundi pati na rin ang ating mga kababayang patuloy na hinaharap ang epekto ng baha, sakay ng bangka. Binisita ni Robin ang mga residente ng Barangay Kaduang Tete sa Makabebe, Pampanga. Layo ng pagbisita niya na makadaupang palad at pakumusta ang mga residente nasa bahang lugar. Kaya kahit walang action scenes, man on a mission pa rin si Senator Robin. Samantala, Culture Day naman ang Sunday activity ni actress at Angeles City Councilor Maricel Morales. Dumalo si Maricel sa grand launching ng Community School Based of Living Traditions sa Angeles City Library and Information Center Auditorium. Ipinakilala sa event ang apat na strands ng programa, ang paggawa ng Angeles Parol, Kapampangan Kulitan at Calligraphy, Angeles Sisig at Kapampangan Dances. Para kay Maricel, hindi lang dapat inaalala ang kultura, dapat din itong isinasabuhay, itinuturo at pinagpapatuloy. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Belmilano News Channel.
2: Worst country to deal with, ganyan inilarawan ni US President Donald Trump ang Canada sa gitna yan ng tumitinding trade war sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, hindi ang mga Canadian ang problema kundi ang mga pinuno ng bansa.
4: we have a lot of tariffs, a lot more tariffs than coming.

0: don't forget, on January 1st, car tariffs. The big one is cars. That is, we take in a lot of their cars. Car tariffs are coming.
1: Lumago ang relasyon ng Ottawa at Washington nang maupo sa pwesto si Trump dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kalakaran na nagdulot ng pagbataw ng bilyong-bilyong dolyar na taripa sa cross-border trade. Samantala, nakatakdang pag-usapan ni Trump at Chinese President Xi Jinping ang pagpapahintulot sa Chinese automobile o automobile sa Amerika. Inaasahang magtutungo pa sa Estados Unidos si Xi ngayong buwan. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Night.

0: Mga sa politiko lokal sa lungsod ng Marikina, pinangunahan ni Mayor Maan Teodoro ang opisyal na pagbubukas sa ribbon-cutting ceremony ng The Heart of Marikina Homegrown. Tampok sa exhibition ng 29 homegrown artists at 56 artworks na naglalahad ng iba't ibang malikhaing pananaw, estilo at kwento. Nagpaanyaya naman si Teodoro na bisitahin ang exhibit. Matatagpuan ito sa Marikina Heritage Building hanggang November 23. Libre rin ang entrance dito.
1: Sa 13 Martires, Cavite, binuksan ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Gemma Buendia Lubigan ang Milk Hub sa ground floor ng City Hall. Layunin nitong bigyan ng ligtas na lugar at suporta ang mga breastfeeding moms na may labis na breast milk at nais itong idonate para sa mga sanggol na nangangailangan. Bahagi ang Milk Hub ng mga serbisyong hatid ng Office of the City Mayor Nutrition Service Division para sa kapakanan ng mga ina at sanggol. Hinihikayat naman ang mga nanay na may sapat na breast milk at handang magbahagi na makibahagi sa programa bilang breast milk donors.
0: Sa Cebu Province, pinangunahan ni Governor Pamela Baricuatro ang paglulunsad ng feasibility study para sa proposed Green Transformation o GX Park na layuning magtatag ng mas sustainable na waste management system. Kaagapay ng Cebu Province of Cebu Provincial Government sa proyekto ang Japanese Environmental Company na may karanasan sa waste treatment, recycling at pagbuo ng waste management systems. Makikita sa GX Park bilang isang eco-industrial park kung saan maaring iproseso, i-recycle at gawing mahalagang resources at alternative fuel ang mga itinatapong materyales. Binigyang diin ni Baricuatro na kailangan ng kooperasyon ng gobyerno, mga negosyante at mga komunidad para matugunan ang problema sa basura.
1: Sa Legazpi City, Albay naman, sinuspinde ng city government ang klase sa lahat ng public elementary at high schools mula Lunes hanggang Biyernes at sa private elementary at high school tuwing Webes at Biyernes. Ipinatupad ang suspensyon sa pangunguna ni Mayor Hisham Ismail kasunod ng emergency directives ng provincial government ng Albay, provincial health office at DOH Albay dahil sa pagdami ng dengue cases sa lungsod. Gagamitin ang panahon ng suspensyon para sa mas pinatinding dengue prevention at control activities sa mga barangay, kabilang ang synchronized clean-up drives, paghahanap at pagsira ng mga pinamumugaran ng lamok at targeted fogging at misting sa mga high-risk areas. Magsasagawa rin ng health surveillance at information campaigns ang mga health personnel. Hinihikayat naman ni Mayor Ismail ang mga residente na makipagtulungan at isabuhay ang 4S strategy laban sa dengue, search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation at support fogging o spraying sa mga hotspot area.
0: At sa Bangsamoro Autonomous Region, mahigit 100 international observers mula sa 16 na organisasyon at delegasyon ang nagmonitor sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm. Ayon kay Peace and Security Advisor Security Mel Senen Sarmiento, kabilang sa mga ito ang International Republican Institute, Asian Network for Free Elections, National Democratic Institute at mga embahada ng Japan, Australia, United Kingdom at State of Palestine. Ang unang BARM parliamentary elections ay isang

0: historic milestone sa Bangsa Moro peace process at ang transition ng rehiyon patungo sa democratically elected parliament. Hinati naman ang 108 observers sa Cotabato City, Marawi City, Lamitan City at Isabela City, pati sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Tinatayang nasa mahigit 2 milyong registered voters ang bumoto para sa 80-seat Bangsamoro Parliament na papalit sa appointed Bangsamoro Transition Authority na namamahala sa rehiyon mula ng maitatag ang BARM noong 2019. Ibinalita ni Iranian President Masoud Pezeshkian na maganda ang naging pag-uusap nila ni Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid sa sidelines ng BRICS Leader Summit sa New Delhi, India. Ayon kay Pezeshkian, nagkasundo ang dalawang leader na isang tabi ang nakaraan at harapin ang kinabukasan.
1: For the first time since the war and the problems we experienced in the Persian Gulf, we held a meeting with the Crown Prince of Abu Dhabi. We had a good discussion about the issues and concerns that existed. We agreed to build a future together.
0: Layunin naman noon ang dalawang panig na magtulungan upang makabuo ng mas maayos na ugnayan. Oras na para sa ating politiho. Sino at sino itong miyembro ng Kamara na nagpapatambak umano ng mga proyektong kalsada kahit may ilang lugar na hindi nasakop ng kanyang distrito? Bah, ayon sa ating Polybird, may umano'y kasunduan ang mambabatas at isang kontraktor, kaya sunod-sunod ang mga proyekto. Dagdag pa ng ating Polybird, mukhang may prosyentuhan sa kickback sa bawat proyekto.
2: Kaya naman umabot pa raw sa ibang distrito ang mga proyekto, kaya may mga kabarong kongresista umanong sinapawan. Pero sa halip na reklamo, naayos daw sa maboteng usapan. Yun naman pala. At may kaunting under the table pa umano. Isa pa sa mga napagkasunduan, huwag na raw lagyan ng tarpaulin ang mga proyekto kung hindi ito sakop ng distrito ng mambabatas.
0: Ba, magandang kasunduan.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Na nadaan sa maboteng bago.
2: At under the table umano.
0: Angkong, ito yung ating kangkong. No? Angkong na umano'y mahilig sumapaw sa proyekto ng Kabaro ay may letrang A sa apelyido. Siya na yun.
2: Hula na. At bago tayo magtapos ngayong araw, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
3: Deadma sa bashing at mga chismis na natanggap nila nang lumipad pa Singapore last week. We are back and now, back to back. Ito ang masiglang mensahe ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang latest post, isang larawan kung saan talikuran pa sila at may hawak pang fur babies ni Senator Pia Cayetano. Nobela man ang caption. Aniya? Chill lang, dahil kahit mabigat ang mga hamon sa bansa, mahalagang panatiling buhay ang pag-asa habang patuloy sa paglilingkod. Kasabay ng paalala na pwedeng maging seryoso sa public service pero may puwang pa rin para sa ngiti at biruan. Samantala, Filipino Food Check. Kumasa na sa ranking Filipino Food Game si Laguna Congressman Ramil Hernandez, kung saan mula sa halo-halo hanggang sa lechon, ni-rate ni Kong Ramil ang bawat Filipino delicacy base sa kanyang preference. Hamang naglalaro ng game, mukhang inilagay talaga ni Kong Ramil ang mga medyo sinful sa huli dahil he's trying to be healthy. Pero mukhang bigo si Kong sa pagpapaka-healthy.
4: Lechon kawali. So wala naman choice, 1 or 2. Eh, number 2 siya. Ang number 1. Ay, lechon! Nako, umiiwas ako sa mataba. Tapos ang napatapat ko sa 1 and 2, parehong mataba. Okay, no choice, number 1. Pero kung may babalik ko lang, number 8 lang siya sa akin.
3: At Monday na naman, Pero kahit mahabang linggo, may pampatanggal stress si Cavite Congressman Roy Loyola. May mga bisita kasi si Kong Roy na hindi pwedeng hindi pangbigyan. Ang ganyang mga very important persons o VIPs, mga apo. Sa gitna ng abalang schedule sa Kongreso at mga budget hearing, nagawa pa rin makipag-bonding ni Lolo Roy sa kanyang mga apo na sina Lucky, Ellie at Marco. Sabi nga niya, kahit pagod at maraming kailangang asikasuhin, iba pa rin ang saya kapag kasama ang pamilya. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D., Billionaire News Channel.
2: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganiver. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalahang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
2: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
1: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
2: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: Good day, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired General Nicolas Torre III of the Philippine National Police and now the General Manager of the MMDA.
0: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
1: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead. We are the Commanders.
0: Bago po tayo pumunta sa ating main topic, sa ating unang episode, ay pag-uusapan muna natin ang kasalukuyang nangyayari ngayon sa first election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Lade. Ma'am Lade, magandang hapon sa iyo at hihingi tayo ng kaunting update sa nangyayari dyan, sa particularly dyan sa Cotabato City.
2: General Jean, walang failure of elections sa kasalukuyang ginaganap na parliamentary elections sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang tiniyak ng COMELEC sa kabila ng ilang mga insidenteng naitala sa araw ng halalan. Kabilang ang pamamaril, pre-shaded ballots at delay sa ilang pagsisimula ng pagbotohan sa presinto. Sa kabila ng mga aberya at insidente, nanindigan ng COMELEC na nagpapatuloy ang halalan sa buong BARM. Sa Maluso, Basilan, kinailangan mag-reprint ng balota matapos madiskubre ng COMELEC na pre-shaded ang ilan sa mga balota sa 32 out of 68 precincts. Dahil dito, compromised ang aabot sa 16,563 ballots. Agad namang ipinag-utos ng COMELEC na magdala ng reprinted ballots diretso sa Maluso. Extended naman ang 2 oras ang pagbotohan sa Albarca, Basilan. Naantala ang pagsisimula ng botohan matapos magkagirian ang ilang grupo. Sa Cotabato City, nakapagpatuloy din ng botohan sa kabila ng mga naiulat na untoward incidents. May mga gurong umatras sa paglilingkod ngayong eleksyon pero napalitan din naman agad sila ng Special Electoral Board kabilang ang mga trained PA.

0: PNP personnel. Sa kabila ng ilang insidente ng karahasan, generally peaceful para sa COMELEC ang first ever Bangsamoro parliamentary elections. Kampante rin ng poll body na maaabot ang target nito na 80% turnout ng mga voters. Patuloy sa ngayon ang monitoring ng COMELEC sa mga lugar na may violent incidents. General Jean, yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Cotabato City.
1: Maraming salamat, Late Kabagan. Kabagan.
2: Para sa iba pang detalye ngayon sa BARM election, makakausap pa natin si Jasper Acosta live sa Cotabato City pa rin.
3: Yes, General Torres, sir. Nakakalungkot, no, dahil bago pa man ang botohan ngayong Lunes para sa kauna-unahan at makasaysayang BARM parliamentary elections, 3 agad ang patay at 15 ang sugatan ng magkaputukan at taga-suporta ng dalawang partido sa Barangay Bagwa 2, Cotabato City, Linggo ng gabi. Isang lalaki naman ang sugatan matapos na masabugan ng dala-dala nitong granada. Nasundan naman ang putukan nitong umaga ng Lunes sa voting center ng Central Pilot Elementary School kung saan isa ang nasawi at 3 ang sugatan ng magpag-abot ang supporters ng dalawang partido. Pansamantalang naantala ang botohan sa polling precinct habang inaantay ang mga miyembro ng Philippine National Police na magsisilbi bilang Special Electoral Board kapalit ng mga guro na umatras bilang Board of Election Inspectors dahil sa takot. Habang papalapit ang pagsasara ng voting hours, uli na namang nagkatensyon sa labas ng voting center ng Cerro Central Elementary School matapos na winasak ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada sa labas ng paaralan, partikular sa Sinsu at Avideo, Cotabato City. Makikita sa video na sinisira ng mga kalalakihan ang dalawang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada na may plate number na LAM4420 at DAR5437, kung saan natagpuan sa loob ng SUV ang isang long high-powered firearm. Bukod sa dalawang sasakyan na sinira sa labas ng voting center ng Cerro Elementary School, nagkapaluan din sa labas mismo ng gate ng voting center sa pagitan ng dalawang suporta ng mga dalawang partido. Inaalam pa ng otoridad ang bilang ng mga nasugatan sa napakainit na sitwasyon sa lugar. General Torres, meron din pong kapapasok lamang na balita nitong hapon lamang, isang pagsabog din ang narinig ng mga botante dyan naman sa voting center ng Central Pilot Elementary School na nagdulot ng pagkakantalan naman ng botohan. Inaalam pa kung may nasugatan o namatay sa insidente. Bukod sa Cotabato City, may karahasang ding naiulat sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa lalawigan naman ng Maguindanao del Sur nitong hapon. Sunod-sunod na putok ng baril ang umaringaw-ngaw sa barangay na Bundas kung saan nagpag-abot ang supporters ng dalawang partido. At yan ang pinakalitas dito mula sa Cotabato City by Teo, General Torre.
2: Salamat sa report mo, Jasper. Jasper, may itanong ko lang. Meron bang,
3: yes,
2: meron bang naging insidente na naitala na itong mga unidentified persons ang naging target ay ang mga government forces, sapagkat ang sa report mo puro mga supporters ang nagkakabanggaan. Meron bang insidente na ang kanilang naging target naman ay ang mga government forces?
3: Jasper? Namula sa isang netizen, pero subject pa for confirmation dahil may isang police din yung nasugatan sa paa doon sa nangyaring komosyon dyan sa labas ng isang voting center sa Cotabato City. At dito naman sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, nakita rin natin na sunod-sunod yung putok ng tangke ng militar. No? Hindi pa natin alam kung sino yung kanilang target doon sa nangyaring putukan dyan sa Maguindanao. So yun lamang yung ating mga nakalap na mga initial information at inaalam pa natin yung subject for confirmation kung ilang government forces o troops itong kung may sugatan dito sa nangyaring insidente. Pero base ho sa official count ng COMELEC at PNP, 7 yung confirmed na election-related violent incident ang naitala dito ho sa BARM parliamentary elections. Pero ganun pa man, bagamat may nangyaring mga kaguluhan, tinitiyak ng PNP at ng COMELEC na walang mangyayaring failure of elections dito sa BARM parliamentary elections. Balik sa iyo, General Torres.
1: Just for si General Fajardo to, na-mention mo kanina may insidente tayo sa Cotabato.

0: Batu City, no? Ito ba ay ine-expect ng COMELEC, ng PNP or other security forces considering na ito yung main reason kung bakit nilagay sa election areas of concern ang Cotabato City plus yung Maluso, Basilan? Kumusta yung response ng ating security sector dito sa mga na-report mong mga insidente?
1: Yes, General, agad namang nakaresponde yung ating mga otoridad. Sa katunayan, punong-puno tayo ng PNP at military forces dito ho sa Cotabato City. Nasa kategory ho ito ng orange. Pero ganun pa man, dahil sa nangyari mga kaguluhan, isinailalim agad ito sa COMELEC control dahil sa nangyari kagabi kung saan tatlo agad yung patay at 15 yung sugatan. Sa ngayon, ay inaalam pa natin yung official count talaga ng PNP kung nadagdagan pa ba itong bilang ng mga nasugatan at namatay sa insidente. Pero ganun pa, agad naman po nakakaresponde yung ating mga otoridad. General Jim.
0: Maraming salamat, Jasper Acosta, at mag-ingat kayo dyan. Sir Nick, sa experience mo bilang chief PNP, ilang election na yung napagdaanan, itong mga ganitong insidente, explosion, shooting incident, nakikita natin na handa yung ating security sector, ilang buwan tayo naghahanda dito, pero gaano kabilis yung kinakailangan responde ng ating mga kapulisan, ng ating kasundaluhan to maintain yung control doon sa lugar na may mga gulo?
2: Well, nakita natin ang responde, ano, is it's good na hindi nagkaroon ng failure of elections. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Sapagat pag nagkaroon ng declaration ng failure of election, masasayang ang lahat ng pinaghihirapan at pinaghandaan natin. So, sa ngayon, ang ating ma-wish lang sa ating mga kababayan dyan sa BARM, sa kanilang unang democratic election, ay sana ay maging maayos ang lahat at lahat tayo ay mga Pilipino.
0: Tsaka naniniwala tayo, Sir Nick, na yung ating security forces ay talagang mahaba yung naging paghahanda. I understand, mahigit 10,000 ang dineploy ng pinagsamang puwersa ng PNP, ng Armed Forces of the Philippines, at meron din tayong mahigit na 1,000 na mga pulis na nagsisilbing Special Electoral Board. So, somehow expected ito na magiging mainit ang election ngayon dahil ito nga ang kauna-unahan, historical itong election na ito. So, umaasa tayo. I understand as of 5 p.m, sir, meron pang 13 na voting centers na hindi pa nagsisimula ang election. So, umaasa tayo na makokontrol pa rin at kahit paano mamitigate itong mga nangyayaring insidente dyan. Particularly dito sa mga nabanggit sa Maguindanao, meron na tayong insidente sa Cotabato, and Cotabato City, and of course sa Basilan. So, let's hope, sir, na since itong dalawang area na ito is under COMELEC control, ang inaasahan natin, since ito ay under COMELEC control, ang COMELEC will be at the forefront to maintain security and calm doon sa lugar ng mga nasabi.
2: Yes, we hope and pray that everything will turn out right and turn out peaceful at maging acceptable ang maging resulta ng election na ito.
0: Okay, marami pa po tayong mga pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw mula sa unang patak ng ulan hanggang sa kalaunay nagiging baha. Sa pagbabalik po yan ng The Commanders.

0: rise above the rest and become the next Quizby Millonario.
1: And I will be
2: your next Quizby Millonario.
0: Millonario Quizby Season 2, College Edition on the Millonario News Channel.
3: Nagbabalik ang The Commanders, ang simpleng ulan kapag nagtuloy-tuloy na uuwi sa pagbaha. At kalaunay, maaaring magdulot ng salasalabat na problema. Panoorin po natin ito.
4: Tuwing umuulan, nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang na dyan ang Malabon at Valenzuela na dumanas ng hanggang tuhod na baha. Matagal nang humupa ang baha sa ilang lugar sa Bulacan, kabilang dyan ang bayan ng Meycauayan, Kalumpit at Giginto. Ang katabing probinsya naman ng Bulacan, sa Pampanga, niragasa rin ng tubig baha. Nagmala Water World ang walong munisipalidad.

0: ng Pampanga. Ang lalawigan may 2 linggong isinailalim sa state of calamity. Naparalisa naman ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding baha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Ang problema sa malawakang pagbaha sa Pilipinas ay pinalala ng sabay na issue ng maling pamamahala sa basura, kakulangan at korupsyon sa flood control, climate change at kawalan ng maayos na urban planning.
1: Maraming detalye sa ating unang command service. Makakasama natin ngayong hapon si Director Albert Mogol, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense sa Cordillera at Cagayan Region. Isang proud member of Philippine Military Academy of Hinirang Class of 1987. Sir, good afternoon.
2: Yes, magandang hapon sa inyo, sa ating kapwa commander. Magandang hapon po sa inyo
3: yes,
2: lahat
3: sir.
2: Sa mga tagapakinig.
3: Yes, sir. At nasa command line din si Architect Filino Jun Palafox Jr., isang institusyon sa urban planning. Magandang araw, sir.
4: Magandang hapon po, General Nick.
3: Yes.
4: Glad to be here.
1: Okay, mahaba itong discussion na ito, sir. Ako, may personal akong experience dito eh. Na talagang doon sa aming lugar sa Pampanga, talagang binaha kami first time in the history. Yeah. Sabi nga nung aming kagalang-galang na governor, talagang first time in the history ng Pampanga na binaha ng ganun. Even yung San Fernando City siya, binaha siya. So, napaka-importante na makita natin yung general picture. Bakit tuloy-tuloy yung baha? So, nandito sa atin ngayon yung OCD. Since ang OCD, pagka may mga kalamidad, man-made man or nature, ay ang OCD ang laging nasa forefront ng response. Sir, kumusta? Meron na ba tayong pinal na datos pagdating sa naging affectation ng itong mga nakakaang habagat po?
2: Yes, katatapos lang po ng yung tinatawag natin na Southwest Monsoon. Ano? Kaya ang lahat ng ahensya na involved ay kinakonsolidate po yung mga datos. No? Una sa epekto sa agrikultura, sa infrastructure damages, and then of course yung sa ating livelihood. At naitala na rin po yung mga casualties, no, na finalize na po natin ito. At sa ngayon po ay itinaas na po ng pag-asa, no, na tapos na po ang Southwest Monsoon at tayo po ay tuloy-tuloy siguro makakaranas ng magandang panahon. At ito na po yung panahon para tayo ay makarecover at maibalik na po natin ang normal ang ating mga pamumuhay. Ang Office of Civil Defense po ay tuloy-tuloy pa rin pong nagmo-monitor at nagbibigay po ng mga ayuda sa lahat ng ating mga kababayan na apektado. Although wala na pong naitalang presence sa ating evacuation center, pero tuloy-tuloy po rin po ang ayuda. No? Actually, nagpalabas ng parang ang ating Office of Civil Defense, ng caravan. Ano? Ito po ay tuloy-tuloy na pagbigay ng ayuda dito po sa Central Luzon and other affected areas dito po sa Luzon.
1: Sir, can we confidently say na yung naging response ng OCD doon sa mga DRRMC down to municipal ay nakatugon ba tayo sa problema ng mga komunidad considering na naging malawak yung naging extent nitong yeah.

0: resilience base, no? Building resilient structure is one, no? It's part of the long-term solution. Nabanggit po ni Architect Palafox kanina yung mga long-term program. So, sa ngayon po, na-experience natin yung multi-hazard. And ang dami po mga hazard. It's not only the typhoon, the earthquake. Yeah. So, we should be prepared, no, sa ating multi-hazard. Ano po yung kailangan natin dito? We need multi-sectoral and integrated approach, no? Unang-una po, ang Office of Civil Defense ay engaged in, meron kami tinatawag na SIDAP program, no? SIDAP meaning Strategic Infrastructure Development and Management Plan. Ito po ay naikasana namin in coordination with other government agencies, no? Particularly DPWH, those who are involved in infrastructure. And one of the solutions na kailangan talaga natin is to build resilient structures. Pero hindi lamang po kailangan ang resilient structure. Kailangan pa rin natin magkaroon ng sistema, no? Sistema in a sense that it should be community-based. Kahit na po anong gawin natin na flood control dyan, kung ang mga tao naman ay hindi po mag-i-cooperate, nagkaklag ang ating mga waterways, and there should be a whole of society approach. Yun po yung tinatawag natin. Not only whole of government, but whole of society. It is everyone's concern.
1: Gusto ko lang pasukan na balikan ng konti, Sir yes, Albert, sir. Ang yes, sinabi mo kanina about resilient structures. Nasabi kanina ni Architect June na sa US ba yun, na ang kanilang mga buildings, ang kanilang kalsada ay tinataas na nila. Yeah. Does it make sense now kung halimbawa sa pag-issue ng mga building permits, i-examine na ng ating mga building officials yes. na sa mga areas na to, i-expectin natin that there'll be times in a year na itong kalsada na to ay magiging ilog talaga dahil kahit anong gawin natin, climate change is here and we really cannot fight nature anymore. Is that something that we are preparing
0: actually,
1: for?
0: Actually, in coordination with DILG, no, we have the so-called infrastructure audit.
1: Mm-hmm.
0: So, nagpapatupad po ang ating mga local government unit para po mag-inspect, no? Katulad sa amin po sa Baguio City, in-inspect na po yung mga structures natin. And one of the things na nakita natin is talagang kailangan magkaroon po na mag-declare tayo na ito no build zone something
1: yeah.
0: like that. Because yun po ay part ng being proactive.
1: So are we yes. expecting now that from the urban planner's point of view, there will be communities that will be rising na ang mga bahay ay mataas na kaagad na nakahanda na pagbahain man, hindi maapektuhan ang kanilang
2: pamumuhay. Adaptation ho. We plan sa San Vicente, Palawan. The storm surge is 4 meters high.
0: Yeah. Mm-hmm.
2: So nilagay namin sa zoning deep restriction, no bedrooms below 5 meters.
1: Oh, wow.
2: So nakaplano na.
1: Oh.
2: Pwedeng restaurants pero walang bedrooms.
3: So, susundutan ko, sir, yung sinabi mo kanina. Na-mention ni sir, disiplina, resilience. But with due respect, there's a lot of distrust pagdating sa the way the government's handling the flood control intervention and mitigation. You think, Architect June, it's high time for the government to tap in private sectors, katulad nung sa inyo na hindi na lang tayo limitado sa DPWH, magkakaroon ng private-public okay. partnership para makita talaga. Sinasabi kasi nila kapag meron ng foreign partnership, maganda yung project. Kapag ang project is ang gumawa ay isang private entity, makikita natin maganda ang resulta. You think, Architect Palafox, kailangan na talaga?
2: Kasi Bulacan has the most number of ghost projects. Pinakamarami. And when there's a state of calamity, wala nang bidding. Maybe it should be transparent and so on. And it can be science-based.
1: Bagong anggulo na naman yun.
3: Marami tayong natututunan ngayon. Pero sabi ko nga, baka kailangan ng part 2 itong ating topic. Anyway, pero hindi lang mga opisyal at eksperto ang may mga tanong. Ano naman ang gustong malaman at sabihin ng mga taong ika nga ay direktang apektado? Kaya kumonekta tayo sa ating mga commanding sa pagbabalik ng The Commanders.

0: few political situations. Ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihi,
1: parang
2: ako nararamdaman ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win ka siya yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang.
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lotto?
2: Oh, si Lotto. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na saan ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
1: Ay, malungkot.
2: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lotto. Wala silang matandaan.
1: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
2: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi baka pagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
2: Lapit siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sa sinunod, Kong. Pinabayaan siya ng ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
2: Meron. Di ba, yun ang kumalat sa kanya. Yung dito namuyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Capuna.
2: Ay, kaibigong si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Capunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosolve niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna

0: Hindi lang mga opisyal at eksperto ang may dapat sabihin. May mga tanong, reaksyon at pananaw din ng ating mga netizens.
1: Ngayon, sila naman ang makikilahok sa ating pag-uusap. Pakinggan natin ang boses ng publiko sa Kumandling.
0: Sa ating Kumandling, binigyang din ng isang gobernador na dapat mas bigyan ng kapangyarihan ng mga LGU sa pagpaplano at pagmomonitor ng flood control projects kaysa sa national government.
1: Ito naman ay sinang-ayunan ng isang netizen na sinasabing giving LGU oversight over national projects within their jurisdictions ensures accountability. I highly support this move. Tanungin naman natin, ano ang reaksyon natin dito? I think siguro kailangan din bigyan naman ng elbow room yung mga LGU natin kasi sila yung nandoon on the ground. Alam nila kung ano yung applicable at hindi applicable dun sa lugar nila. Sinasabi nga, may mga naririnig ako over the past few weeks na mga comment ng ating mga local chief executives na hindi sila kinonsulta pagdating dun sa pandong. Ito na, bumagsak na yung dike, bumagsak na, naputol na yung mga tulay. Were not duly informed and consulted. So kay Architect June, ayun yung sinasabi ko kanina. Do you think, sabi ko nga, ito, maraming reaction tayong makukuha. Yeah. It's high time na ang private sector na ang hayaan dito sa mga big ticket na mga infrastructure.
2: Floodwaters doesn't respect political boundaries. Yeah. So it should be in a wider area. Mm-hmm. Kaya yung adjacent municipalities, mag-usap-usap sila. Mm-hmm. Like yung mga LGUs on the highlands, they flood the LGUs and the lowland. Like, for instance, bakit binabahang Metro Manila, mas marami nang kaysa noon. Like, Fort Bonifacio was grass. No, yung puro konkreto na.
0: Yes,
2: so,
0: yes.
2: Yung stormwater mas bilis na bumababa.
0: Yes. Okay.
2: Because of ano rin. And then our subdivision law, you know, 8% lang ang open space. Kasi the 30% include the roads. In Singapore, 45% open space, excluding the roads.
0: Ito.
2: Dito, including the roads.
0: Architect June, yung mga numbers yan, palagay ko, isang buong episode natin yung pagdi-discussion na
1: yan. May part 2.
0: Yes, may part 2. Yes, Sir Alfred.
3: Sa ngayon po, ang programa ng ating Pangulo ay ibigay po sa LGU ang pag-implement ng mga proyekto. Ito po, magandang example, no, yung nangyari sa Paracelis, sa Mountain Province. So it's a project worth 200 million. It was released directly to the LGU.
0: Yes, sir.
3: So nung pinuntahan namin, talagang ano, yung farm to market road, parang national road eh. Plus yung kanilang flood good. Control doon, napakaganda. And kung mabibigyan lamang po ng tsansa ang ating mga lokal na pamahalaan, para mapatunayan po no, na kayang-kaya nila na implement ang mga projects na ganito.
0: Yes.
1: Sige. Hopefully, sir, na makaming nakikinig ngayon sa ating programa para ma-take into consideration nila yung aking boses ng ating mga mamamayang Pilipino. Yes. Mula sa sanhi ng pagbaha hanggang sa mga pangmatagalang solusyon, maliwanag na hindi lang tubig ang dapat nating harapin, kundi ang mga problemang nagpapalagala nito.
0: Dahil kapag tumaas ang tubig, ang gobyerno, publiko at pribadong sektor, kailang lahat ay kumilos.
1: At maraming salamat muli sa ating mga unang pamanauhin ngayong araw na ito, si Director Albert Mogul ng OCD at siyempre si Architect June Falapox. At sabi na natin, sir, hopefully may part 2 ito at marami tayong natutunan ngayon, mga sir, sa uulitin po.
0: Yes, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin, sir, sa una naming episode ng The Commanders. Ako si General Manager Nicolas Torre ng MMDA.
1: At ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, dating tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang tiwala ninyo, tatapatan natin ng seryoso, maagat at tapat na paglilingkod. Dahil sa oras ng krisis, hindi pwedeng mag-antay.
0: Kailangan may kumilos, may magdesisyon at may manguna. Kami ang
1: The Commanders.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una narito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan

0: Husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers.

Binghati ng Ina. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kapistahan ngayon ng ating Inang Maria bilang Ina ng Pighati, Ina ng Hapis. Ano ang ating karanasan ng pighati? Dumaranas tayong lahat ng pighati. Sugat ang puso, napakagulong isip, hindi maunawaan ng nangyayari, walang matakbuhan, naghihintay sa wala, nanlulupaypay na diwa, nauupos na sigla. May pag-asa pa kaya? Parang ganito ang karanasan ng pighati. Subalit ang pighati ng isang ina ay hindi dahil sa sarili niyang pangarap na naglalaho. Ang pighati ng isang ina ay karugtong ng pighati ng kanyang anak. Araw ngayon ng mga inang naghihinagpis dahil sa kanilang anak. Ang mahal na Inang Maria ay ina ng hapis dahil hindi niya hiniwalayan ang nagdurusa niyang anak na si Jesus. Nagtakbuhan at nagtago ang mga alagad upang iligtas ang sarili. Ayaw nilang mapahamak dahil kaugnay sila kay Jesus. Hindi ganyan ang Inang Maria. Tumayo siya sa paanan ng krus ni Jesus. Tahimik niyang pinagsigawan, "Anak ko ang pinako ninyo." Ang pagdurusa niya ay pagdurusa ko rin. Ang ina ay hindi lumalayo, bagkus lalo pang lumalapit sa anak na nagdurusa. Tularan natin si Maria. O Diyos, kung paanong inako ni Maria ang pagpighati ni Jesus, yakapin nawa namin ang kapwang sugatan. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Farm Interim Chief Minister kinundina ang mga insidente ng karahasan sa kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Dating House Speaker Martin Romualdez inilipat na sa New Quezon City Jail. Mga anak ni Prince Harry at Meghan inilipat ng paaralan dahil sa security concerns. Kinundina ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang sunod-sunod na pamamaril at pagsabog sa Cotabato City sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Umakyat na sa 5 ang nasawi at 19 ang sugatan sa magkakahiwalay na election-related violence ayon sa COMELEC. Ayon kay Makakuwa, inatasan na niya ang mga security at emergency response agencies na agarang protektahan ang mga komunidad, tulungan ang mga biktima at hanapin ang mga nasa likod ng gulo. Giit ni Makakuwa, dapat managot sa batas ang sinuman na gumawa ng karahasan at nanakot sa mga botante. Inilipat na sa New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez nitong Lunes ng gabi. Kinumpirma ito ng Bureau of Jail Management and Penology, alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon sa BJMP, dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan, inilipat si Romualdez sa jail infirmary. Kasama niya ang ibang PDL na nangangailangan ng medical monitoring. Dagdag ng BJMP, alinsunod ito sa mga pulisiya ng Bureau at ang utos ng Sandigan Bayan na siguruhin na natutugunan ang kanyang medical na pangangailangan. Iginiit ng BJMP na mananatili itong professional at walang kinikilingan sa pagpapatupad ng mga patakaran nito. Isasala ngayong araw sa debate ng mga mambabatas ang panukalang 2027 National Budget matapos aprubahan ng Appropriations Committee nang walang amyenda. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Pasado alas 2 ng hapon kahapon nang magdatingan sa isang session hall ang mga miyembro ng Executive Committee ng Kamara, kabilang mga mambabatas na miyembro naman ng House Committee on Appropriations. Para yan sa isang meeting na kung saan tinalakay nila ang proposed budget para sa susunod na taon. Nagtagal ng higit isang oras ang meeting kung saan naaprubahan na sa House Committee level ang 2027 National Budget. Pero ayon mismo sa liderato ng komite, wala silang binago sa proposed national budget.
2: Consistent po and in the same spirit as nung pinangako namin sa ating mga kababayan simula pa last year, wala pong mga amyenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. The committee report which was approved today was approved with no amendments.
1: Subalit ang naging meeting closed door o hindi sinapubliko, maging ang media ay hindi rin pinayagang makapasok.
3: Executive meeting, talagang basta executive meeting, closed door. But pagdating sa amendments sa BARC, lahat yan nakalive. So mapapanood ng lahat and anyone can be invited to witness that.
1: Inamin naman ang liderato ng House Committee on Appropriations na may ilang mambabatas ang tumutol sa pag-aproba sa budget para sa 2027.
4: We opposed kasi ang motion is to approve it without amendments. So, syempre, hindi tayo papayag na walang amendments, so hindi pa further ma-thresh out yung usapin ng budget. So, I think 11 kami na nag-oppose.
3: Dahil marami pa silang katanungan sa plenary. So, they objected to the motion to approve the budget as is para madinig na po sa plenary. So, ganun din naman po in the previous years. Kapag you supported this, hindi na kayo magtatanong sa plenary. Because ang understanding, you supported as is in its version, current version, yung budget.
1: Samantala, bumuo naman sila ng tinatawag na Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na susuri at tututok sa pag-amyenda sa budget na aprubahan pa rin naman ng lahat ng mga mambabatas.
2: Higit 20 po kami na mga member ng mga Bar C. But as was the case last year po, all the different parties nominated three members to the Bar C. So all the different parties, including the party list coalition and the minority, lahat po mayroon pong representation sa Bar C.
1: Simula ngayon, aarangkada na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa 2027 proposed national budget na abot sa 7.2 trillion pesos, target ng House of Representatives na maitransmit sa Senado ang aprobadong proposed national budget sa October 9. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Kumuha naman tayo ng update sa lagay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa labas ng Quezon City Jail male dormitory si Charmaine Abong. Charmaine, ano ang update?
5: Willard, wala ng hospital confinement.

0: nananatili na ngayon sa infirmary ng Gaston City Jail Dormitory dito sa Payatas si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon yan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pag-aalas 11 kagabi, nang inilipat dito sa Payatas si Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital kung saan isinailalim sa medical evaluation at sinabing clinically stable na ang kondisyon ng dating House Speaker. Pero hindi muna ilalagay sa regular jail population si Romualdez. Sinabi ng BJMP na ang paglalagay sa infirmary ay alinsunod sa mga polisiya ng BJMP at sa direktiba ng Sandigan Bayan para matiyak na naaasikaso at namomonitor ang pangangailangang medical ng dating speaker. Iginit naman ng BJMP na walang magiging special treatment. Pantay-pantay at makatao ang pagtrato nito sa lahat ng persons deprived of liberty o PDL, anuman ang kanilang katayuan o posisyon. Samantalang mahigpit naman ang seguridad dito sa BJMP at may mangilan-gilan na rin tayong nakitang mga bumibisita dito sa ibang mga PDL kung saan dumadaan ito sa mga masusing inspeksyon ng kawanin ng BJMP. Ganito rin ang pagdadaanan ng mga nais bumisita naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, Willard, nakatakda isagawa bukas September 16 ang arraignment at free trial ng kasong plunder laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y 7.2 billion pesos kickback na flood control project sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Willard.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Kumuha naman tayo ng update sa naganap na parliamentary election sa BARM. Nasa linya ng telepono si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Good morning po sa inyo, Attorney Laudianco.
2: Magandang umaga po, Sir Willard, sa lahat mga taga-subaybay ng Metro Mornings. Good morning po.
1: Good morning, sir. Sir, nandyan po kayo sa BARM?
2: Tama po kayo. At ilang araw na po kaming nandito po sa Cotabato City at paikot-ikot po kami sa BARM.
1: Kumusta ho ang sitwasyon dyan at ano po ang inyong assessment sa naganap na halalan, sir?
2: Bagamat may naiulat po na engkwentro ng puwersa ng pamahalaan dito sa gawing Maguindanao del Sur, ngayon po, generally peaceful po ang lahat ng bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At bilang pagbabahagi nga po ng update, kagabi po, bago po nagkaroon ng recess ang ating mga iba't ibang boards of canvassers, nakita na po namin na mukhang mahihigitan po natin ang 80% voter turnout dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. At nakikita po natin, yan po ay senyales na naging talaga naman pong matagumpay ang ating halalan. Hindi po perpekto, talagang merong mga nagtangkang manakot, guloy ng halalan. Ngunit overall, pinili ng ating mga kababayan bumoto, makilahok sa halalan at hindi po magpatakot sa mga ganitong gawain po.
1: Mm-hmm. May naganap na ho ba, attorney, na proclamation at kumusta ho ang transmission?
2: Sa ngayon po ay wala pa pong nagaganap ng proclamation, ngunit may mga nakatapos na po ng mga District Board of Canvassers. Bukod po kasi dito sa isang distrito sa Basilan na ngayon ay ongoing po ang botohan dito po sa 36 na presinto sa Maluso, Basilan, ay nakikita po natin, matatapos po natin ngayong araw na to ang karamihan sa mga canvassing. Yan po kasing sa Maluso ang nangyari dyan, Sir Willard, bago nung i-distribute po ng madaling araw ang balota, natuklasan po natin na meron pong nag-pre-shade, meron pong mga nag-attempt na mag-tamper dyan sa ating mga balota. At dahil dyan, diniklara po under COMELEC control ang Maluso, Basilan. Agad-agad po, kinuso din namin yung balota na yan, nagpa-imprenta ng bagong balota na airlift po patungo sa Basilan. Sana po kagabi, sa kahapon, late afternoon, patungo gabi, maari pa namin sana ituloy ang halalan. Kaya lang naisip po namin para sa kapakanan ng ating mga kababayan, ngayon na lang po ituloy. At kanina nga po, naganap na alas 5 ng umaga, yung early voting hours po nila hanggang alas 7 po yan ngayon. At nagtutuloy na po sila ngayon sa regular voting hours hanggang alas 7 ng gabi. Ang magiging panuntunan po, Sir Willard, kung makaka-apekto yung 16,000 votes na yan, talagang hihintayin po namin. Ngunit kung makikita po na hindi na makaka-apekto yan sa iba't ibang bahagi po ng ating canvassing, maari na pong magkaroon ng proklamasyon sa pangkalahatan. Talaga naman pong yan po ang nagbigay ng delay sa atin. Pero nonetheless, matatapos po ang halalan ngayon dyan at in-expect pa rin natin. Naurong lang ng konti, sabi po namin kahapon, baka by lunchtime, tapos na lahat. Ngayon po, maaring sa gabi, tapos na po lahat ng ating gawain dito sa BARM.
1: Attorney John Rex, natuntun na ho ba ng COMELEC ang dahilan nasa likod nitong mga pre-shaded ballots? At ano po ang balak ng COMELEC patungkol sa investigasyon dito?
2: Nabanggit na po ni Chairman Garcia kagabi sa sinagawa pong post-voting assessment, Kilala na po namin sila, Sir Willard. Alam na po namin ang kanilang pagkatao, yung kanilang mga role. Ang haharapin na lang po nila ang kaso at ang mabigat po dito. Hindi po yung simpleng election offense ang isasampa ng COMELEC, kundi electoral sabotage. Dahil nga po mahigit sa, ang intention nila ay galawin ng mahigit sa 10,000 yung boto po dyan sa Maluso. 16,000 po kasing naapektuhan dyan kung nagkataon. Electoral sabotage, ang parusa po nito ay hindi lamang 6 taon tulad nung sa election offense, kundi life imprisonment plus perpetual disqualification. At talaga po naman po, talagang ang intensyon ng COMELEC, yung mga nasa likod po niyan, hindi lang mapakulong, kundi ma-disqualify pa.
1: Hanggang kailan po, Attorney, iiral ang pagiging under COMELEC control ng Cotabato City at ang bayan sa Basilan, sir?
2: Alam niyo po, pag nakatapos na po yung ating canvassing and most likely po bago siguro matapos yung ating declaration ng election period dito, ay malilift na po natin. Kasi naman po, ang purpose lang naman po ng COMELEC control dito ay para po maisagawa ng maayos ang halalan. Yun naman po talaga ang layunin yan. So kung naisagawa na po ng maayos ang halalan at nakita na po namin na tapos na ang lahat ng proceedings, ay maaari po magdesisyon ng Commission on Elections na ilift na po ang ating na-declare na COMELEC control.
1: Nabanggit niyo po kanina, Attorney, na sa kabila ng ilang insidente ng karahasan ay hindi nagpapigil ang mga botante sa BARM. Ano po ang mga natutunan nyo sa unang BARM parliamentary elections para ma-improve ang susunod na halalan sa rehiyon?
2: Nako, ang best practices po talaga. Una, yung napakaraming checkpoints. Alam niyo po, Sir Willard, imbis na magdulot ng takot yung checkpoint na yan, talaga napakalaki ng tulong. Umabot po sa halos 38,000 ang naitalagang COMELEC checkpoints. Ito po ang nangyayari kasi sa lahat ng insidente, ito po yung mabiverify nyo, sa loob ng ilang minuto, nandun ang PNP, nandun ang AFP, at maya-maya po dumarating na rin ang Commission on Elections. Yung quick response sa loob ng ilang minuto lamang, hindi nagtatagal, na di-disperse, napapayapa, at napapacify po natin pangyayari. Pangalawa, yan talaga pong mga ating checkpoints, naging quick reaction forces dahil halos nasa kabilang kanto lamang, mabilis na nakakaresponde at tumatakbo. At nagbigay ng kumpiyansa sa ating mga kababayan, nararamdaman po nila, nandito ang COMELEC, ang PNP-AP, may pamahalaan, pwede akong makalabas ng bahay, pwede akong bumalik dun sa botohan. At ikatlo po, parang nga pong pang complaint center na rin po yan. Diyan sila na po yung nagsasabi, kaya mabilis po tayo nakakareak na merong mga kahinahinalang pagkilos, may kahinahinalang tao o package diyan sa isang lugar. Katulad po nung nangyari sa Lamitan, sila po ang nagturo nandun sa isang bandang ng kalsada. Kaya po successfully na-detonate ng ating PNP Explosive Ordnance Disposal Team. So wala pong nagulo, walang nasaktan. At isa pa po, yung presence ng Commission on Elections on the ground. Talaga naman po pinapakita natin, united, magkakasama po kaming lahat ng mga ahensya, nararamdaman ng tao, may pamahalaan, may gobyerno, kumikilos, rumiresponde, makapagtitiwala ako, babalik ako. At yung patunay po niyan, 80% voter turnout.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at congratulations din po, COMELEC Spokesperson Attorney John Rex Laudianco.
2: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Hindi lang si Martin Romualdez ang dapat imbestigahan at panagutin. Ito ang hamon ng Makabayan Block matapos kasuhan ng plunder ang dating House Speaker kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback sa mga flood control project. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang biggest fish umano sa flood control scam. Iginiit din ng mambabatas na dapat panagutin ang lahat ng posibleng sangkot mula sa mga contractor at district engineer hanggang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Hindi pa dapat palabasin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang iginiit ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. Ayon sa ICC prosecution, kinakailangang manatili sa detention si Duterte para maiwasan umano ang posibleng panghihimasok niya sa mga testigo at sa investigasyon. Iginiit din ng prosecution na may mga bagong basihan na nagpapatibay sa panganib na makalaya umano si Duterte at hindi harapin ang kanyang paglilitis. Iginiit naman ng mga abogado ni FPRRD, ang pagpapatuloy ng kanyang detention ay nakabatay sa kanyang kalusugan at kung kaya niyang humarap sa korte. Naharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang war on drugs. Sinabi ni UP College of Law Dean Gwen Grecia de Vera na tama ang desisyon ng prosecution na ipaharap ang dating hurado na si Amparo Cabotaje-Tang sa programang On Point ng Billionaire News Channel. Sinabi ni De Vera na

0: katutulong sa prosecution ang teknikal na impormasyon na ibinigay ni Kabotahe Tang kapag isinalang na ang kanilang ebidensya.
1: Yes, I think tama naman yung prosecution to present her. To the credit of the presiding officer, he did give both the prosecution, yung nabigyan po naman niya ng pagkakataon yung prosecution tsaka yung depensa na magkaroon ng palitan bago itinuloy yung testimonya ni Presiding Justice Kabotahe Tang. No?
0: Dagdag ni De Vera, mahalaga rin ang pagbanggit ni Kabotahe Tang sa kasong Civil Liberties Union versus Executive Secretary na ginawang halimbawa ni Kabotahe Tang para ipaliwanag ang unexplained wealth case ni VP Sara.
1: And she put emphasis on that because yung ilalatag kasi na susunod yung sa unexplained, ill-gotten, etc. If you remember, sabi niya kasi doon, pwedeng hindi naman nanggaling sa gobyerno, pwede nanggaling sa ibang, dahil
2: business associates,
1: mahigpit yung pinagbabawal po kasi sa Constitution. At totoo po talaga yon.
0: May kaunting ginhawa para sa mga consumer. Inalis na ng BIR ang value-added tax sa allowable system loss charge, basta't nasa loob ito ng cap na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Sa ilalim ng bagong BIR Memorandum Circular, kinilala ang allowable system loss charge bilang government-mandated charge na hindi na isasama sa gross sales para sa VAT purposes. Ibig sabihin, hindi na ito papatawan ng output VAT at creditable withholding sa VAT. Ayon sa BIR, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanap ng mga paraan para maibsan ang pasanin ng mga consumer. Ayon sa mga kritiko, hindi dapat pasanin ng mga consumer ang gastos ng kuryenteng nawawala, ninanakaw o nasasayang. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Light ang daloy ng traffic sa southbound lane, habang mabigat na ang daloy ng traffic sa northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, bumper to bumper na ang daloy ng traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, mahigit 12,000 nakatapos sa 2026 bar exams, ang pinakamarami sa kasaysayan. Mga anak ni Prince Harry at Meghan inilipat ng paaralan dahil sa security concerns. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga examinees ang 2026 Bar Examinations. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Ryan Reloban.
1: Umabot sa 12,010 examinees ang kumuha ng 2026 Bar Examination na formal na nagtapos nitong September 13. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga nakompleto ang bar exam sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos ang tatlong araw na pagsusulit na isinagawa sa 15 local testing centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Supreme Court, mula sa 13,441 na aplikante, 12,029 ang kumuha sa unang araw noong September 6. Sa ikalawang araw, 12,017 ang nagbalik para magpatuloy o 99.9% ng mga kumuha noong day 1. Sa huling araw noong September 13, 12,010 ang nakatapos na nagresulta rin sa 99.9% retention rate mula sa mga kumuha noong day 2. Ayon kay Supreme Court Associate Justin Samuel H. Kerlan, chairperson ng 2026 Bar Examination, isinagawa ang pagsusulit na may integridad, kaayusan at malasakit sa mga examinee. Kabilang din sa mga milestone ng 2026 Bar Examination, ang pagiging unang pagsusulit na isinagawa sa ilalim ng Codified Framework batay sa 2025 Amendments to Rule 138 ng Rules of Court. Nakatakda sa January 2027 ang paglalabas ng resulta ng 2026 Bar Examination. Samantala, opisyal ng ipinasa ni Supreme Court Associate Justin Mario Lopez ang responsibilidad sa pangangasiwa ng Bar Examination kay Associate Justice Ricardo Rosario Jr. na magsisilbing susunod na chairperson ng 2027 Bar Exam. Sa turnover ceremony, tiniyak ni Justice Garland kay Justice Rosario na hindi ito nag-iisa sa bagong tungkulin kung saan nakahandaan niya ang buong Korte Suprema at libo-libong dedikadong kawanin na tumulong at sumuporta sa kanyang misyon. Para sa Metro Morning, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
0: Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dison ang mabilis na pagsasaayos ng Bacolor Santo Tomas Minalin Tail Dike sa Pampanga. Nasira ang ilang bahagi ng dike dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa ilog na may halong lahar at putik. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bilisan ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura para maprotektahan ang mga komunidad sa sama ng panahon. Nitong Lunes, sinimulan na rin ng DPWH ang dredging sa Gugu River na mahigit isang dekada na umanong napabayaan. Ininspeksyon din ito ni Dizon kasama sina Pampanga Vice Governor Dennis Pineda at Minalin Mayor Philip Nagit. Matagal nang may babala sa pagbaha sa bansa, ito ang giniit ni Director Albert Mogol ng Office of Civil Defense sa Cordillera at Cagayan. Sa panayam sa unang episode ng The Commanders ng Billionaire News Channel, sinabi ni Mogol na may matututunan pa ang gobyerno sa mga lumang master plan para sa mga syudad.
2: Hindi lang flooding, pati transportation, traffic, garbage collection. And we said that time, 1976, do nothing scenario, we'll have catastrophic traffic, flooding, not prepared for disaster, garbage problem. We said that when I was 26 years old. 76 years old na.
3: May lampin pa ako nun, architect.
4: That's 50 years ago, ha?
2: Yeah,

0: Cheers to them.
1: Suportado ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang itinutulak ng Amerika na tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Giit ni Zelensky, kailangang matigil ang pag-atake sa energy facilities at delivery route para sa food supply. Panawagan naman ni US President Donald Trump sa Ukraine, tigilan nito ang pag-atake umano sa infrastruktura ng langis sa Russia.
2: There is also now a strong proposal from the United States for a mutual cessation of strikes against critical infrastructure. And if this can become the first de-escalatory step, a step toward ending Russian strikes against our critical infrastructure and our retaliatory strikes in response, then Ukraine is ready to support de-escalation.
1: Lilipat ng eskwelahan ang mga anak ni Harry at Meghan. Ito ay dahil sa security concern sa kanilang ruta. Pribado ang lokasyon ng kanilang bahay, pero sinabi ng spokesperson ng Duke at Duchess ng Sussex, magpapalit ng eskwelahan si Prince Archie at Princess Lilibet. Dalawang araw pa lang silang pumapasok. Naging security concern para sa team ang mabigat na traffic papunta sa lumang paaralan ng mga royal kids. Bumalik na sa UK sina Harry at Meghan matapos manirahan sa US ng 6 na taon. Manonood ang mga magulang ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Divine Adili sa unang 2 laro ng Blue Eagles sa Season 89 ng UAAP Men's Basketball. Panonoorin ng pamilya Adili ang laban ng Ateneo kontra University of the East sa September 16 sa SM Mall of Asia Arena at kontra University of the Philippines sa September 19 sa Big Dome. Inialay ng Blue Eagles ang kanilang season bilang pag-alala kina Divine at Rene Baterbonia. Pumanaw ang dalawa sa isang Ateneo team building activity sa Aurora noong June 8. Ayon sa Ateneo, magkakaroon din ng pagkakataon ang mga magulang ni Divine na makasama ang mga dati niyang teammates, mga kaibigan, at iba pang miyembro ng Ateneo community na naging bahagi ng buhay ng kanilang anak.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Pabugso-bugso yung ano, no? Yung ulan.
1: Oo.
0: Malakas na ulan pagtapos hihinto. Tapos aaraw.
1: Kanina ngayon, sobrang init.
0: Kanina, sobrang init naman kanina. Talagang ano, no? Yung sinasabi nilang climate change. Pero pag bumuhos yung ulan, akala mo may bagyo.
1: At ang lakas-lakas, lalaki ng mga patak.
0: Ang lalaki ng mga patak, napansin mo. Oo, buti na lang wala masyadong hangin, ano? Pero, ayun, nalunod na naman yung aking mga halaman. Okay, papalitan ko na naman yung damo. Sabi ko nga, pabayaan nyo nga munang kalbo yan. Tsaka na natin, pag ano na, El Nino na, patay tayo dyan. Kasi malapit pag tumigil na yung ulan, ano ba nangyayari every year? Kailan tumitigil ang ulan? September?
1: Hindi, kasi nung mga nakaraan, di ba yung Ondoy, Bermans nangyari, pati yung Yolanda, so may mga malalakas talagang ulan kahit na Bermans na.
0: Bakit
1: dati
0: na,
1: hindi
0: bakit
1: eh.
0: Bakit naaalala mo yung mga ganon, Willard? May bang klase ka talaga? Nala, Ondoy, ikinasal ako noon eh.
1: Ay, oo nga.
0: Hindi ba? October.
1: Hindi mo makalimutan yun.
0: Oo, Ondoy. Mm. Kaya medyo naunsyabi yung mga plano namin, di ba? So, o nga no, talagang ano, medyo paiba-iba.
1: Paiba-iba talaga.
0: Paiba-iba. Mm. Pero ito ngayon ang sinasabi ng ano, ang sinasabi ng pag-asa. Maghanda tayo sa medyo mainit na Pasko. Dahil pagkatapos ang mga ulan at habagat, eto naman ang matinding init, kaya nga El Nino ang mangyayari. So, tagtuyot naman ang magaganap. So, hindi kaya dapat iniipon nila yung tubig baha para pagdating ng El Nino, meron silang pang-irigasyon.
1: Oo. Kailangan may catchment nga yan, di ba? May mga ilang lugar na identify na pwedeng hukayin at lagyan ng, kumbaga, imbakan muna ng tubig ulan.
0: Oh, yun na nga lang. Oo. Hindi kaya pamugaran naman na lamok yun.
1: takpan ng maigi.
0: Alam mo naman, Pilipino, parang step one, step two, step four to ten, kinalimutan. Oo, parang Comelec. Okay, kaya nga, ang ating word of the day ay malaimpyernong init. El Nino!
1: Ang ibig sabihin nito sa ating diksyonaryo ay El Nino na tila bang ikay nasa impyerno dahil sa init at tirik na araw at pagkatuyo at pagkasira ng mga pananim.
0: Huwag naman, bakit pinangungunahan na ninyo? Kailangan ngayon pa lang, siguro dapat kausap na natin ang Department of Agriculture kung ano ang balak nilang gawin sa panahon na naman ng El Nino. Because for one thing, hindi ba parang naisablisa na kung may nagawa man ang gobyerno para sa mga magsasaka, ito ay ang irrigation. Parang inayos nila yung irrigation system. Hindi ko lang alam kung lahat ay nakinabang. Pero kailangan, ngayon palang pinaplano na nila ang gagawin nila.
1: Ako, hindi matapos-tapos ang problema ng mga magsasaka. No? Kung hindi man sobra-sobrang tubig, binabaha ang mga pananim, tagtuyot naman, nahaharapin nila.
0: Wala, hindi pinag-iisipan ng pangkaraniwang tao ngayon ang mga magsasaka o ang mga estudyante. Sila lahat ay aligaga kay Martin Romualdez.
1: Ayaw nga.
0: Hindi ba? Parang, okay, totoo naman yon. Importanteng maging consistent ang gobyerno, makita natin na talagang malilitis, hanggang mapatunay ang nagkasala, lahat ng mga ito. Pero ang dami pa nating ibang problema na kailangan din po nating tutukan. Kasama yung agrikultura, ang ating mga estudyante, peace and order, ang dami po eh. No? So huwag natin kakaligtaan. At kami na po ang magpapaalala sa inyo. Ito po ngayon ang ating memo number one, kabi-kabilang karahasan na itala sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apat ang kumpirmadong napatay habang 19 ang sugatan. Karamihan sa mga biktima sangkot sa mga putukan sa mismong polling centers sa Cotabato City. Ano yung ginagawa nila doon? Naghahampasan?
1: Oo, may mga ulat kasi na naghampasan sa labas ng polling center, papunta sa lugar na pagbobotohan.
0: Yan yung mga ano, yan yung mga hakot ng magkakabilang panig.
1: Supporters, may mga kanya-kanya silang supporters din kasi.
0: Oo, ayun, grabe. Parang nagkaganito na ba ang barm before?
1: Meron na rin.
0: Meron na rin.
1: 2008, unang automated polls.
0: Ayaw
1: din.
0: Ayaw na kitang tanungin, para kang makina. Para ka makin na Willard, nininervous na ako, parang ang alien.
1: Kailangan ko rin ng tubig, ChatGPT. Di ba? Kailangan ng galong-galong tubig.
0: Oo, di ba? Oh, ito naman. Sa BARM elections pa rin, nagbabala ang election watchdog na lente sa mga paglabag sa ballot secrecy at posibleng pagkompromiso daw sa kalayaan ng mga botante. Okay, yan, pag-usapan natin, magkakasama lahat yan. Ito ngayon pinag-uusapan natin kanina, hindi ba? Parang, ang tagal natin pinag-uusapan yung paghahanda sa BARM. So, bakit hindi pa rin yan nabantayan ng husto ng COMELEC?
1: Ang parang tingin ko nga, it has something to do na with the culture, hindi ba, ng lugar. Kasi it's been marked by violence. Even yung lakas ng kapangyarihan at impluwensya ng mga warlords na tinatawag. Kasi may mga command vote sila. Kaya hindi na ako nagulat na may na-discovering pre-shaded ballots eh. Kasi nangyari na rin yan. Noong 2008, nako, naging talamak din yung pre-shaded ballots, yung tatakutin yung mga teacher. Tapos kukunin ng isang warlord yung mga balota. Pre-shade na nila.
0: And almost a decade later, dahil kasi, hindi ba, Willard, nagsisimula pa lang tayong maging mga reporter, ganyan pa lang po kami kaliit. Nagre-reporter na tayo, ganyan na dun eh.
1: Ganun pa rin, yes.
0: So again, my question, ang tagal natin pinaghandaan at pinag-uusapan, bakit hindi pa rin yan na-control ng gobyerno? Both gobyerno, which is, I don't know, DILG, COMELEC, definitely. Bakit hindi nabantayan? Bakit ganun pa rin ang nangyari?
1: Tingin ko rin nakasalalay talaga sa huli sa mga botante. Yung, kumbaga, education ba? Dapat maging mas matibay yung loob nila na mag-say no kapag may nananakot, kapag may nag-intimidate, say no to that. Diba?
0: Eh pagka nakatutok na sa'yo yung balisong, yun paano ka naman hihindi dyan? Diba?
1: At maraming loose firearms din sa lugar, hindi ba?
0: Oo, buti nga wala mga granada. Hindi ba? Para sa akin, well, you know my position on that. I beg to differ. For me, it will always have to emanate or it will have to be initiated. And it is the responsibility of government. Kasi ang tao talaga, hindi ba pag hindi mo yan, pag hindi mo binigyan ng batas yan, labo-labo yan. Don't you think there's going to be a lot of looting? Baka magkaroon dito na, alam mo na. Kailangan pa rin talaga, yan ay kamay na bakal ng gobyerno. Which I think they failed to do. Ito naman po.
1: Kanina pala sa Metro Morning Corina, sabi ni COMELEC spokesperson, attorney ni Leo Dianco, pinaka nakatulong daw kahit papaano para ma-maintain yung peace and order sa malaking bahagi ng lugar, yung mga checkpoint. Kasi napipigil daw yung mga, halimbawa, mga loose firearms, yung mga may dalang,
0: ngayon pa lang nila pinag-iisipan yan?
1: Sa araw ng halalan, kahapon, nag-set up naman ng mga checkpoints.
0: Okay.
1: So yun ang mga number one lesson nga raw nila yon sa susunod na halalan, talaga pagtibayin ang pagtatayo ng mga checkpoints.
0: Wala akong masabi. Talagang after the fact. Talagang pagkatapos ng karahasan, tsaka sila makakaisip ng kailangan, maraming...
1: Lessons learned.
0: Ha?
1: Mga lessons learned nila, bahagi.
0: Nakita mo ba yung dami ng finield nila sa Senado? Nung medyo may binabantayan silang huwag makakalabas doon? Kung gaano karami ang fielded na mga PNP doon. Pagkatapos, BARM elections, kukulangin sila ng mga checkpoint.
1: Actually, meron naman.
0: Meron na, pero naman, kulang.
1: We'll find out.
0: And also, ano ba yung itsura ng checkpoint na yun? Anong pangalan mo? Sige, sir. Hindi ko alam, ha?
1: Minsan, kasi kontrolado din, no? Yung mga local authorities. Exactly. Dapat din, tagalabas yata ang kunin. Yung taga-ibang rehiyon, dalin sa BARM.
0: Hindi, tsaka yung paraan ng sistema talaga, election, dapat,
1: Repasuhin ang matindi.
0: Repasuhin na naman yan. Ito naman po, higit 400 million pesos disaster fund inilaan ng Negros Occidental bilang paghahanda sa super El Nino. Sino ba nang sabi niyo? Grabe naman kayo. Parang sugar industry, humihirit din ng dagdag na pondo para sa cloud seeding upang maibsan ang epekto ng tagtuyot sa mga tubuhan. So cloud seeding, yan po ay para parang sila yung magtatanim ng mga punla dyan po sa ulap para bumigat at para bumaba ang ulan. So, ewan ko lang. Sana naman mapaghandaan yan, Lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Sa halip na kapayapaan at bagong simula, karahasan ang bumalot sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Sa kabila nito, giit ng COMELEC, walang failure of elections. Gaano nga ba kalaya ang unang halalang dapat sanang magbubukas ng bagong kabanata para sa Bangsamoro?
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, paano lulutasin ang issue ng election-related violence? Ang sabi nila,
2: kailangan magkaroon ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Particular na rito yung COMELEC, yung PNP, lokal na pamahalaan, at ang ating mga komunidad. Sa pamamagitan nito, mas madali nating matutukoy kung ano ba yung mga lugar na may history o mataas na risk ng election-related violence, at dahil ito makakagawa tayo ng preventive measures.
3: Yung election-related violence, it cannot really be addressed by simply deploying Armed Forces of Philippines and PNP sa Bangsamoro region. Part of the solution is really the full implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro, especially yung normalization track that we have to address, yung decommissioning, yung socioeconomic packages for the former combatants.
4: Napaka-importante na magkaroon ng mahigpit at impartial na election laws sa mga issues na ito. But beyond these security issues, we also have institutional problems such as weak enforcement and lack of accountability. Importante ang magkaroon ng institutions na trusted ng mga political actors.
5: Dapat mas patatagin yung anti-dynasty bill kasi mauugat siya na naglalaban-laban lang sila sa power. So kung mas may pangil yung anti-dynasty bill ay hindi na sila tatakbo in the first place kasi bawal sila tumakbo, therefore mababawasan yung violence during elections.
0: Para talakayin natin ang makasaysayang BARM elections, makakasama po natin Contradaya convener Dr. Danilo Arao. Welcome back, sir, sa Memo.
6: Yes, good morning, Corina, Willard. Salamat po sa invitation ito. Nice to see you again.
0: Opo, salamat po sa pagbabalik dito sa amin. Historic po itong unang BARM parliamentary elections. Pero ano po ang konkretong ebidensya na masasabi nating ito'y mas demokratiko ngayon kumpara sa mga nakaraang halalan sa Bangsamoro?
6: Well, the fact na natuloy na siya finally kasi alam natin, Corina, mula pa noong 2020, pang-apat na postponement ito dapat 2022 pa meron tayong eleksyon sa Bangsamoro, pero for one reason or the other ay hindi po ito natuloy at dapat na matuloy, at nangyari na nga ito kahapon. Pero yung usapin ng pagiging demokratiko, siyempre kailangan pagnilayan po yan ng malaliman, sapagkat yung lilingid po sa ating kaalaman, gaya ng nabanggit ninyo, yung karahasan, nangyari po kahapon, and even the lead up to the on election day, previous weeks and previous days ago, may mga na-report na insidente ng vote buying. So kailangan po talagang investigahan ito. Para sa COMELEC, masyadong premature para sabihin na generally peaceful, credible at transparent yung ating election system, samantalang yung mga problema ng mga nakaraang election, nakita natin yung ilang manifestasyon nito kahapon po.
0: Okay, so marami pong mga opinion itong mga tinanong namin kanina. One is a security problem, implementation of security measures, at may nagsasabi naman na institutional. Ano po sa palagay ninyo? Tama sila in what way and to what level?
6: Pareho naman pong tama May problema sa enforcement ng law at saka institutional din yung problema. Walang debate roon. Pero para po sa Contradaya, mas systemic yung pinag-uusapan natin dito. Kasi yung pagiging land of promise ng Mindanao, hanggang ngayon, pangako pa rin. Kaya nga, if we want a level-headed appreciation of the political system,

0: system, hindi po tayo umaasa sa mismong resulta lang ng halalan na ito na yung magiging daan para sa pag-unlad. Kasi kahit na sabihin mong 80 upuan, yung ibinoto, sino-sino ba yung mga magiging party representatives na talagang tututok doon sa problema. Corina Willard, siguro banggitin ko lang briefly na may itinayong airport sa Bukidnon, soon to operate na po ito, pero nagbunga ito ng displacement sa ilang lumad communities. Siyempre, maliit na bilang lang pwedeng sabihin ng gobyerno, pero simpleng tanong lang sa mga uupo ngayon na dun sa Bangsamoro Parliamentary Government, paano ma-address yung problema, halimbawa sa mga ganong klaseng displacement ng indigenous communities, not necessarily Bukidnon, but other places na matindi yung harassment sa indigenous peoples po natin. Kumbaga, isang problema lang yan. Pero syempre, there's a host of other problems na kailangan din pong i-address.
1: Prof. Danny, ano kaya ang nakikita niyong pinakamadaling ipatupad na solusyon para matigil yung karahasan, insidente ng karahasan sa lugar? Kanina, sa mga interview natin sa Taong Bayan, may nagmanggit ng full implementation ng comprehensive agreement doon sa peace process. Isa ho ba yan sa nakikita ninyong solusyon?
0: Most definitely, makakatulong po yan. Pero kung gusto mo lang pinaka-practical at tagyat na solusyon, kailangan talagang ipatupad yung genuine anti-political dynasty law. Kasi musitiin lang natin at linawin natin. Ha? Kasi yung Bangsamoro election policies would point to an anti-dynasty provision. Totoo naman po yan. Pero kung bumusisiin mo, at alam mo to, Willard at Corina, hanggang second degree of consanguinity lang po yung pinagbabawal na magkakamag-anak na tumakbo sa Bangsamoro elections. So kailangan mas palawigin pa ito up to the fourth degree, and then all other components of a genuine anti-dynasty law like dynastic succession at iba pang components dapat maipatupad po. Kaya ito panawagan din natin ngayon sa Kongreso. Sana hindi sila nagtutulog-tulugan sa oras na ito kahit umagang-umaga. Sana po yung ipapasang batas, hindi yung watered-down version ng anti-political dynasty law na siyang gusto ng ilang mga mambabatas. Yung tunay po sana, yung genuine yung atin pong ipasa para po magbe-benefit hindi lang yung Bangsamoro, kundi po yung buong Pilipinas.
1: Oh, yun nga, Corina, Prof. Danny, sinasabi, no, isa ng matagal na problema talaga sa Mindanao, yung issue ng political dynasties at mga political clans. So tingin niyo, Prof. Danny, sa ilalim ng parliamentary system, ay may panganib ba na sa halip na mabawasan ang political dynasties ay mailipat lang ang kanilang kapangyarihan mula sa mga local positions tungo sa parliament?
0: Ulitin natin, hanggang second degree lang kasi yung pinagbabawal. Kaya maganda ang punto mo, Willard, na yung third degree hanggang fourth degree, pati yung mga pinsan, ngayon allowed pa rin under the Bangsamoro election policies. Ulitin natin na second degree refers to yung mula sa'yo, kasama yung magulang, at saka yung lolo, at saka yung anak, o at saka anak. So yung mga yun lang, kumbaga napakalimitado, hindi pa kasama yung tinatawag na extended family na pati first degree cousin ay pwedeng ipagbawal. Kaya ulitin natin sana, kahit na parang silang plaka tayo, na kailangan talaga yung tunay. Kasi yung mga mambabatas masyadong mapagkunwari eh. For lack of a better term, they are too performative in the performance of their tasks to the point where they just pay lip service to the anti-dynasty provision in the 1987 Constitution. Dapat po, tingilan na nila ito at yung tunay na pakikinabangan ng Bangsamoro at ng buong Pilipinas, yung atin pong dapat ipatupad.
2: AI na lang nga ang Congress para wala naman. Hindi ba, no, Ginoong Danilo? Kung AI yan, wala tayong problema eh. Kasi, ano, perpekto pa ang magiging mga batas. Anyway, pagdating sa vote buying, mga bata pa po tayo, May bilihan na po ng boto. Hanggang ngayon, bata na po tayo ulit. Meron pa rin pong dayaan. Sa obserbasyon po ng kontradaya, ano ba ang pinakamalaking buta sa sistema? Because technology seems to have made it even easier now to buy votes. May GCash na eh.
1: Online cash transfer na lang. Oo.
2: Online cash transfer na lang. Wala nang physical trail.
0: Alam po ninyo, magandang punto po yan. Masusolusyonan lang yung vote buying for as long as patataasin natin yung purchasing power ng malawak na mamamayan. Alam po ninyo, yung temptation para kumapit sa patalim, so to speak, ay bunga ng exploitation ng mga mayaman at makapangyarihan sa kahirapan po ng kanilang mga constituents. Kaya namamayan pa yung mga dynasty kasi pinipilit nilang panatilihing mahirap sa pangmatagalan yung kanilang mga tao, yung mga residente sa kanilang lugar. Tapos pagka-election lang, magpapamulmol, mamimigay lang libo-libong salapi. Pero after election, balik na naman sa dati. Kung patataasin natin yung sahod, kung i-implement natin yung Genuine Agrarian Reform Program, ancestral domain for the indigenous people, security in terms of jobs, tenure para sa mga nagtatrabaho, among many other things, mawakasan yung contractualization halimbawa, ito yung long-term solutions po natin to arrest vote buying. At saka siyempre, gaya ng nabanggit ni Willard kanina, yung implementation talaga ng election laws na may masasampulan talaga tayo na nag-e-engage sa vote buying. Ang problema sa COMELEC, parang mas tinutugis niya yung mga middlemen, middle people sa usapin ng vote buying, pero yung pinanggalingan ng pera, hindi natutugis masyado. Tapos yung ordinaryong tao na kumapit sa patalim, sila rin yung tinutugis. At ito, napaka-untenable na sitwasyon po sa kasalukuyan.
2: Ayun. Kung iisa-isahin po natin, sir, yung mga, sabi nga po ninyo, the land of promise, ito pong Mindanao, hanggang ngayon, land of promises, broken na siya, no? Pero ano po ba itong mga pangako na hindi pa rin hanggang sa ngayon nai-implement o naibibigay sa mga taga-Mindanao?
0: Siyempre po, yung recognition sa ancestral domain ng mga katutubo sa Mindanao, hindi pa natutupad. Tapos yung malawakang kahirapan, ganyan pa rin. Wala namang problema sa usapin ng responsableng pagmimuna, lalo na kung small scale ito, kasi rich in natural resources naman po ang Mindanao. Pero kung ang nakikinabang po sa mga mineral deposits at sa iba pang pwedeng mamina o makwari ay mga dayuhang korporasyon o mga malalaking negosyo, siyempre po yung pangakong magre-redown dapat yung resources ng Mindanao sa mga taga-Mindanao mismo, hindi po ito napapatupad. Kaya nga minsan, linawin lang natin yung context, parang nagkakaroon ng animosity between Mindanao and the rest of the Philippines. Kasi parang there is that illusion or delusion being peddled by the powers that be na pinapakinabangan among others ng Imperial Manila, yung resources ng Mindanao, tapos sinahayaan yung Mindanao na maghirap na lang. Pero nothing can be further from the truth kasi po talagang usapin ito ng class war, kumbaga. Kasi yung mga mayaman at makapangyarihan, ine-exploit. Tapos sa halip na tayo ang makinabang, minsan nga lumalabas pa yung mga resources natin papunta sa ibang bansa, tapos yung mga korporasyong ito yung kumikita. Pasensya na kung parang tonong aktivista yung mga ganitong klaseng pananalita, pero through the years, through various empirical evidence, talagang yung lupain ng Mindanao, ino-occupy talaga ng mga transnational corporations. Merong isa nga dyan, kilala sa Pineapple, na talagang nakabase na sa Mindanao. Kulang na lang mawala yung kanyang foreign flag at talagang doon na siya nakabase talaga. So yung mga yon ang manifestation po ng realidad po sa Mindanao.
2: Mm-hmm. Ayun, ang dami pa, no? Para ang lalim.
1: Oo, yung tinutukoy ni Prof. Danny, yung matagal nang problema at dinadaing ng mga sumilaw farmers, ano po, Prof. Danny?
0: Yes. Sa Bukid nun.
1: Oo. Prof. Danny, Rodina, itong nangyaring halalan ngayon, parang practice para sa parliamentary system of government kasi parliamentary elections nga. Pero nangangailangan ito ng mas malalim na pag-unawa, lalo na sa party-based politics. Sa tingin niyo, Prof. Danny, ay handa na ba ang ordinaryong Bangsamoro voter sa ganitong sistema ng gobyerno At may panganib ba na ang boto ay mananatili lang nakasentro sa mga personal